0: kuma da Allah ai muna magana da minister Abuja dan Allah ke yankin gurin na gaskiya muna shan wahala sosai especially wannan lokacin wannan gaskiya Allah ana kuka
1: sai dai John Jimmy wani dan gogormaya a Abuja ya danganta ambaliyar da yawaitar gine-gine a wuraren da yace ya kamata a bar su domin yin magudanan ruwa
2: wasu za su ce development ne minister na Abuja wuke na kawo mana amma the effect din development din su yana da yawa dalilin shine 90% of green areas in the dama an aje ruwa na B a cikin FCT gabaɗaya minister wuke ya kwashe ya allocate ma mutane gine-ginen da an gina cikin ruwa bai samu inda zai bi dalilin kenan da ya sa yau hanyoyi gabaɗaya na FCT ko an yi ruwa kadan motoci ba sa iya samu guri su wuce
1: na tuntube masana muhalli ko sauyin yanayi na daga cikin abubuwan da suka haifar da wannan ambaliyar ruwa a Abuja Professor Haruna Adamu masanin muhalli ne daga Jami'ar Abubakar Tafawa Balewa dake jihar Bauchi ya bayyana min hangar sa
3: babu haki mu ce mu dora ma sakamakon wannan abun kawai canjin yanayi ne canjin yanayi kawai ya zo da yawan ruwa mai yawa to amma kuma shi kamar yadda muka sani shi fa ruwa kowane lokaci yana buƙatar hanyar shi to yayin da aka zo irin zana taswira na ainihin sabun tabrane to duk abu ne wanda sai an yi shi da lissafi kuma lissafin nan kimiyya ne take bayarwa ba wani abu ne wanda ya zama na cewa ba za a iya magance shi ba abu ne wanda cikin ilimi wallahi za a iya magance shi
1: na kuma yi kokarin jin ta bakin hukumar kula da muhalli ta babban birnin tarayyar dangane da zargin cewa sabbin gine-ginen da ake yi a sassa daban-daban na birnin na daga cikin abubuwan da suka haifar da ambaliyar amma kuma jami'an hukumar suka ce dole sai sun samu izini daga ministan Abuja za su iya yin magana akai Ismail Karatu Abdullahi Abuja RFI Hausa
4: kuma da lahin zuwa da shirin rayuwa ta
5: mai sauraron sashin Hausa Radio France International RFI assalamu alaikum Zainab Ibrahim ke muku lale marhaban da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwa ta Yau shirin ya mayar da hankali akan halin kuncin rayuwa da matan sojojin Najeriya da aka kama mazajen su bisa zargin su da hannu a yunkurin juyin mulki a kasar suka shiga. Waɗannan matan na cewa daga lokacin da aka yi kamin ne gwamnati ta dakatar da biyan albashin mazajen nasu wanda da shi suke dogaro wajen tafiyar da rayuwarsu da ta ƴaƴansu. Kazalika matan sun kuma bayyana matakar damuwa kan mawuyacin halin da suka tsinci kansu a ciki sanadiyar faruwar lamarin inda wasu daga cikin su ke cewa har an fara fitar da su daga gidajen da suke zaune. Haka kuma sai sun turjiye suke samun abin kaiwa bakin salati. Shekarar 2025 ne aka bankado shirin yunkurin juyin mulkin da ya kai ga kama mazajen waɗannan matan bisa zargin su da hannu a ciki yayin da ake ci gaba da bincike da shari'a kan laifukan da ake zargin su da aikatawa Mai sauraro kamar yadda na faɗa da farko shirin rayuwa ta na yau zai zo muku ne da labarin halin da iyalan waɗannan sojojin suka tsinci kansu a ciki tun bayan tsare mazajen su da gwamnatin Najeriya ta yi bakin mu sun hada da Hajiya Nana Aisha matar ɗaya daga cikin sojojin da aka kama sai kuma barista Hamza Nuhu dan Tani lawyer kuma mai rajin kare ƴancin dan adam daga Abuja Najeriya amma kafin nan ga rahoton wakilin mu daga Abuja Ismail Karatu Abdullahi
6: rayuwa ta
1: matan sun nemi gwamnatin Najeriya da ta dubi halin da suke ciki da yaran su tare da tabbatar da yiwa mazajen su adalci a shari'a da take yi da su Maryam Ibrahim wadda take ɗaya daga cikin su tace tun bayan kawo mazajen su sun shiga cikin wani mawuyacin hali
7: wanda ba za mu iya fada irin ta ba har yanzu ba ma cikin nasuwa tun watan 7 da muka shiga kotu ba kara mai da su kotu ba kuma ba mu sake jin muryan shi ba ba mu san wani hali yake ciki ba
1: ita ma malama Khadija wadda mijinta na ɗaya daga cikin jami'an sojojin ta kuka kan yadda aka fitar da ita da yaranta daga gidan da suke ciki
8: zo an ce an ba mu notice mun tashi yanzu ina wani gudun wani dan uwan mai gidan nawa ne
1: ita kuwa Halima Ibrahim wadda mahaifinta shine dan sandan nan ta buƙaci gwamnatin tarayya ta dubi halin da suka shiga sakamakon dakatar da albashin mahaifinta
9: su yi mana adalci saboda muna cikin hali

0: yaci rayuwar mu ya canza makarantar mu ya zo ya tsiya rashin abinci ba gurin zama gaskiya mun shiga tashin hankali sosai sai ka gani da idon ka
1: to kuma masana shari'a za su ce game da dakatar da albashin jami'an tsaron da kuma zargin fitar da wasu matan daga gidajen da suke ciki barista Khalifa magaji Saidu lawyer ne
2: hukumar tsaro ta sojoji hukuma ce da doka ta gabata kuma tana da ka'idoji na tafi karwata in har wannan ka'idoji na aikin an bi su ne gaba bayan gaba to a iya cewa abinda suka yi yana kan ka'ida sai dai idan har ba a cika wannan sharuɗa bane ko ka'idoji akai musu karan tsaye to wannan ya iya bayuwa a ce an tauye mutum haƙƙinsa
1: nayi kokarin ji daga bangaren rundunar sojin Najeriya kan wannan batu amma kuma hakan ya ci tura sai dai a yanzu ana ci gaba da zuba ido aga ko gwamnatin Najeriya za ta ji kukan matan
3: RFI
4: to madalla an gaishe da Ismail Karatu Abdullahi da wannan rahoto yanzu sai zantawar sa da Hajiya Nana Aisha matar ɗaya daga cikin sojojin da aka kama
5: mun shiga halin da ba daɗi a ce mutumi naka yau a ce an kama shi kusan shekara ɗaya kenan ai kai ma ka san yanda abin zai ta kasance balle a ce kuma zargi ake musu ba tabbatar ba an still a ce har yanzu suna hannun hukuma
1: ke ce matarsa shin ya kike ganin wannan zargi da ake wa mijinki
5: da naji ma yi mu yayi kaman nace ko dai wasa ne dan kaga daga farko da aka dauke su sojoji sun fito sun ce ba hakan bane ba su fada cewa juyin mulki bane ta daga baya suka zo suka fada yi mu yayi fa kaman kawai dai anya kuwa na dan na san su na san matan su kuma gashi shi ma mai gidana na san shi muna da kusanci ban ga alamun hakan tattare da shi ba shi mutum ne dake san bin doka da ka'idodi ko mota yake tuki idan aka zo wajen fitilan tsaya ko ni inna ni nake tuki ko shine zai ciki tsaya takaddun mota in yana ga kafin ya expire zai yi shi mutumin ne mai san bin doka
1: bayan faruwar wannan da aka kama su an ba ku damar samun ganin su kuma a wani yanayi kuka gansu
5: daga baya ba sai da muka fito mun yi peaceful protest zanga zanga mai lumana daga baya dai sai suka bari muka gansu bayan kusan wata bakwai to ni da naga mai gidana baya amfani da glasses amma yawancin su yanzu suna amfani da glashi ba sa gani da kyau shi ma yana ɗaya daga cikin su so ko da na ganshi da glashi abin ya bani mamaki yace ai inda aka ajiye su ne affecting idanuwan shi ana nan yanzu kuma suka dakatar da ganin su da muke yi dama muna zuwa mu gansu so ɗaya a sati lawyer ma su gansu so ɗaya a sati friends duk an dakatar da wannan ba waya kuma ba gani
1: menene babban bukatar ku ga gwamnati a wannan shari'a da take da
5: okay na farko shari'a ya zama to a fili a bayyane na biyu kuma ko da za a gaggauta shari'a ai adalci na uku kuma a cire kacan dake hannun su da kafafun su su ba inta adda bane so ayi adalci kuma ka a toye musu haƙoƙin su because yanzu ana shari'a kuma lawyoyin ma ba su ganin su ta ya za a yi lawyer ya samu ya tattauna da client din shi
6: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
7: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
6: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
7: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
6: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
8: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai nasara
7: wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
4: tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwa ta ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da barista Hamza Nuhu dan Tani lawyer kuma mai kare rajin yancin dan adam daga Abuja Nigeria
9: ya kamata na farko in fara da maganar kundin tsarin mulkin kasa musamman sashi na 36 sakin layi na 5 inda ya bayyana cewa duk mutumin da ake tuhuma da aikata wani laifi yana nan a matsayin bai aikata laifi ba a fuskar doka sai lokacin da doka ko kotu ta tabbatar da cewa ga laifin da ya aikata in ka duba suna gaban kuli'a ko zance suna gaban kotu har yanzu suna nan a matsayin cewa ba masu laifi bane zargi ne akan su
10: a matsayinka na lawyer da ke bibiyar
1: yanda ake gudanar da wannan shari'a. Ya kake gani yadda ake gudanarwa? Iyalansu na kokawa kan yadda aka hana su ci gaba da ganin mazajensu. Tun bayan da aka kama su an dakatar da albashinsu, ana zargin wasu daga cikinsu an fara fitar da su daga gidajen da suke a cikin barikin sojoji. A tafarkin doka shin hakan daidai ne?
3: Tunda har yanzu abu na gaban kotu, to ka san ba za mu ce akwai adalci ko rashin adalci ba, amma a bisa yunkuri

0: karfe 9 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi 8 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana kan mita 19.
1: Rukayya Abba Kabara.
0: Mai sauraro barkamu da wannan dare, da fatan mun wani lafiya ga kan labaran da muke tafa da su. Ana ci gaba da mayar da martani bayan nasarar da jam'iyyar Akot ta samu a jihar Osun ta Najeriya. Mai hakanni ADF a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo sun yi garkuwa da mutane sama da 50. Yarjejeniyar Amurka da Iran ta watanni biyu da aka sanya wa hannu ta kawo ƙarshe ba tare da an cimma wata yarjejeniya ta dindindin ba. Toma da Lions ga labarin BDB. Hukumar zabe mai zaman kanta INEC ta ayyana gwamnatin jihar Osun mai ci Ademola Adeleke a matsayin wanda ya nasara a zaben kujerar gwamna da ya gudana a ranar Asabar da ta gabata. Baturan zaben jihar da Joshua Ogunwale ne ya gabatar da sakamakon zaben a ranar Lahadi, inda ya bayyana nasarar da Adeleke na jam'iyyar Akot ya samu bayan tattara bayanan ƙuri'un da aka kada daga kananan hukumomi 30 na jihar. Gwamnatin Najeriya ta ce akwai ramukan hakar ma'adanai da aka bari ba tare da amfani da su ba sama da 4,000 a jihar Plateau kadai. Ministan ma'adanai Dele Alake ne ya bayyana hakan, inda ya ce da yawa daga cikin ramukan tsafin kamfanonin hakar ma'adanai ne suka tona su, kuma suna haifar da matsalolin muhalli da barazana ga tsaron jama'a. A wata sanarwa da mai magana da wato ma'aikatar Lara Oyuwayushi ta fitar, ta ce har yanzu ba a makara ba domin ko za a iya gyara su tare da mayar da su guraren da za a gudanar da ayyukan samar da cigaban jama'a. Dan majalisar wakilan Amurka James P. McGovern ya makaci gwamnatin kasar ta kakabawa gwamnatocin sojin kasashen IAS wato Jamhuriyar Niger, Burkina Faso da kuma Mali takunkumi sakamakon karuwar matsalolin cin zarafin dan adam. A wata wasika da dan majalisar ya aike wa sakataren harkokin wajen kasar mako rubiyo, ya ce lokaci yayi da Amurka za ta waiwayi halin da fararen hula ke ciki a waɗannan kasashe, ganin yadda sojoji ke yin duk mai yuwa wajen ganin sun take su. Ya ce hanyoyin da waɗannan kasashe ke bi wajen yaki da ta'addanci na zama babban hadari ga fararen hula, a dan haka ne wasikar ta bukaci Amurka ta yi duk mai yuwa wajen ceto fararen hular tare da kakabawa jami'an gwamnati takunkumi. A gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, kungiyoyin fararen hula a yankin Mambasa sun bayar da rahoton sace kusan fararen hula 50 a kauyen Kilibo da ke lardin Ituri. A cewar kungiyar Protection Plus, mutanen da aka sace manoma ne da aka yi garkuwa da su yayin wani samami da kungiyar ADF ta kai a yankin da ake noma na masarautar Babila Babombi. Wannan lamari ya faru ne a daidai lokacin da kungiyoyin fararen hula a Mambasa suka kira ga mazauna yankin da su dakatar da biyan gwamnati haraji na tsawon watanni 6. Manufar hakan ita ce matsawa gwamnati lamba domin ta dauki matakan da suka dace don kawo ƙarshen kashe-kashen da fararen hula na wato da dakarun ADF ke yi. Sojojin gwamnatin tarayya ta Somalia sun kori 'yan tawaye daga Baidowa, ɗaya daga cikin manyan biranen ƙasar bayan mummunan artabu da ya sanadin mutuwar mutane da dama, kamar yadda mazauna birnin suka shaidawa manema labarai. Baidowa na ɗauke da dubban mutane da suka rasa matsugunansu sakamakon rikice-rikice da yunwa. Rahotanni sun ce an shafe sa'o'i ana gwabza faɗa tsakanin sojojin tarayya da na 'yan tawaye masu biyayya ga tsohon shugaban jihar Kudu maso yamma Abdulaziz Hassan Hamdan Laftagrin. Mazauna sun ce artabin da aka yi a tsakiyar birnin da safiyar yau shine mafi muni tun watan Maris, lokacin da sojojin gwamnatin tarayya suka karbe iko da Baidowa bayan gwamnatin Laftagrin ta sanar da yanke alaka da gwamnatin tarayya daga baya Laftagrin ya yi murabus daga makaminsa. 'Yan sandan Morocco sun kama akalla mutane 300 yayin da suke kokarin shiga Ceuta yankin Spain da ke arewacin Afirka. Hakan na zuwa ne yayin da aka ƙara tsaurara matakan tsaro a bangarorin biyu na kan iyakar bayan wasu sakonni da ke yawo a kafafen sada zumunta waɗanda ke ƙarfafawa mutane gwiwar su sake shiri don kutsawa zuwa Ceuta ta ƙarfin tsiya. Wata majiya daga ma'aikatar cikin gida ta Morocco ta shaidawa Reuters cewa cikin mutanen da aka kama akwai bakin haure 109 daga ƙasashen kudu da hamadar Sahara da kuma 'yan Morocco guda biyu, kuma an yi wannan kame ne a garin Finidek da ke wayansa garin Morocco da ke gab da Ceuta. Shugaban Amerika Donald Trump yayi barazanar afkawa Oman matakar ta tsoma baki cikin tattaunawar da ake yi tsakaninta da Irani. Yana mai cewa gwamnatinsa na tuntubar wasu jami'an rundunar juyin juya halin musulunci ta Iran kai tsaye. Wannan barazana na zuwa ne daidai lokacin da Iran ke cewa ta cimma yarjejeniya da Oman kan taswirar hanyar jiragen ruwa a mashigar Hormuz bayan shafi makonni ana tattaunawa. Dangane da Gaza kuwa Trump ya ce bai kamata Isra'ilawa su ci gaba da kai hare-hare a Gaza ba. Yana mai cewa Hamas ta amince da ajiye makamanta. Yarjejeniyar kwanaki 60 da Iran da Amurka suka rattaba wa hannu a watan Yuni ta kawo ƙarshe a yau ba tare da an samu wani ci gaba na cimma yarjejeniyar zaman lafiya ta dindindin ba. Harkokin safarar jiragen ruwa na ci gaba da fuskantar cikas sosai duk da yarjejeniyar da aka kulla domin dakatar da hare-hare da kawo ƙarshen shingen da aka yi a kusa da mashigar Hormuz. Madalla da fatan an ji dadin yadda shirin ya kasance.
2: RFI
0: Ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da aka yi a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja a ranar Asabar da ta gabata ya haddasa ambaliyar ruwa a sassa daban-daban. Lamarin da mazauna suka danga wato mazauna garin kenan suka danganta da sabbin gine-ginen sabunta birnin da gwamnatin ta yi a yan shekarun nan a wasu gurare da ake ganin bai kamata ba. Wakilinmu Ismail Karatu Abdullahi ya hada mana rahoto a kai.
3: Ambaliyar ta fi tsanani ne a wasu yankunan birnin inda ruwa ya mamaye manyan hanyoyi tare da cike wasu magudanan ruwa a yankunan da suka hada da Durumi, Wuse 1 da Wuse 2 da kuma Gudu. A unguwar Wuse 2, Musa Abdullahi ya bayyana min yadda ambaliyar ta kasance.
4: Gaskiya an yi ruwa da dama amma dai ban ga wanda ya yi ƙarfi a shekarar nan na bana dai ba a yi ruwa wanda ya ba mutane mamaki ba da tsanantawa irin hakan nan kamar na shekarun jiya ranar Asabar din nan. Ido na ya gwada man ginonin da sun fadi dalilin wannan ruwa gaskiya.
3: A yankin Durumi kuwa Zayanu Idris wani mai abun hawa ne da ya ce ambaliyar ta tare shi a lokacin da yake kan hanya.
5: Na je zanje loko goma a Durumi tiri nan gada lokacin an fara ruwa dan ruwan sun kai kusan awa uku ba hanyar motoci ma sun tsaya a hanya ba hanya. To lokacin ne gaskiya har ruwan yana haura saman gada yanda mota ma ba zai iya shiga ba.
3: Shi kuwa dan Juma Bala Umar mazaunin yankin Gaduwa ya nemi gwamnati da ta dauki matakin magance matsalar da ruwan daminar bana ke haifarwa.
6: Muna kiran gwamnati kuma Allah ya mana magana da minista Abuja dan Allah ke yankin gurin na gaskiya muna shan wahala sosai especially wannan lokacin ruwan nan gaskiya Allah ana kuka.
3: Sai dai John Jimmy wani dan gugurmaya a Abuja ya danganta ambaliyar da yawaitar gine-gine a wuraren da yace ya kamata a bar su domin yin magudanan ruwa.
7: Wasu za su ce development ne minista na Abuja wuke na kawo mana amma the effect din development din su yana da yawa. Dalilin shine 90% of green areas in the dama an aje ruwa na bi a cikin FCT gabaɗaya. Minister wuke ya kwashe ya allocate ma mutane gine-ginen da an gina cikin ruwa bai samu inda zai bi. Dalilin kenan da ya sa yau hanyoyi gabaɗaya na FCT ko an yi ruwa kaɗan motoci ba sa iya samu guri su wuce.
3: Na tuntuɓi masana muhalli ko sauyin yanayi na daga cikin abubuwan da suka haifar da wannan ambaliyar ruwa a Abuja. Farfesa Haruna Adamu masanin muhalli ne daga Jami'ar Abubakar ta Fawa Balewa da ke jihar Bauchi ya bayyana min hangarsa.
8: Babu haƙƙi mu ce mu dora ma sakamakon wannan abun kawai canjin yanayi ne. Canjin yanayi kawai ya zo da yawan ruwa mai yawa to amma kuma shi kamar yadda muka sani shi fa ruwa kowane lokaci yana buƙatar hanyar shi. To yayin da aka zo irin zana taswira na ainihin sabunta burane to duk abu ne wanda sai an yi shi da lissafi kuma lissafin nan kimiyya ne take bayarwa. Ba wani abu ne wanda ya zama cewa ba za a iya magance shi ba. Abu ne wanda cikin ilimi wallahi za a iya magance shi.
3: Na kuma yi kokarin jin ta bakin hukumar kula da muhalli ta babban birnin tarayyar dangane da zargin cewa sabbin gine-ginen da ake yi a sassa daban-daban na birnin na daga cikin abubuwan da suka haifar da ambaliyar. Amma kuma jami'an hukumar suka ce dole sai sun samu izini daga ministan Abuja za su iya yin magana a kai. Ismail Karatu Abdullahi, Abuja, RFI Hausa.
0: Kuma da layin zuwa da shirin rayuwata.
2: Rayuwata.
9: Mai sauraron sashin Hausa, Radio France International RFI, Assalamu alaikum. Zainab Ibrahim ke muku lale marhaban da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. A yau shirin ya mayar da hankali akan halin kuncin rayuwa da matan sojojin Najeriya da aka kama mazajen su bisa zargin su da hannu a yunkurin juyin mulki a kasar suka shiga. Waɗannan matan na cewa daga lokacin da aka yi kamin ne gwamnati ta dakatar da biyan albashin mazajen nasu wanda da shi suke dogaro wajen tafiyar da rayuwarsu da ta ƴaƴansu. Kazalika matan sun kuma bayyana matakar damuwa kan mawuyacin halin da suka tsinci kansu a ciki sanadiyar faruwar lamarin, inda wasu daga cikin su ke cewa har an fara fitar da su daga gidajen da suke zaune, haka kuma sai sun turjiye suke samun abin kaiwa bakin salati. A shekarar 2025 ne aka bankado shirin yunkurin juyin mulkin da ya kai ga kama mazajen waɗannan matan bisa zargin su da hannu a ciki, yayin da ake ci gaba da bincike da shari'a kan laifukan da ake zargin su da aikatawa. Mai sauraro, kamar yadda na faɗa da farko, shirin rayuwata na yau zai zo muku ne da labaran halin da iyalan waɗannan sojojin suka tsinci kansu a ciki tun bayan tsare mazajensu da gwamnatin Najeriya ta yi. Bakinmu sun haɗa da Hajiya Nana Aisha, matar ɗaya daga cikin sojojin da aka kama, sai kuma barista Hamza Nuhu Dantani, lauya kuma mai rajin kare 'yancin ɗan adam daga Abujan Najeriya. Amma kafin nan ga rahoton wakilinmu daga Abuja, Ismail Karatu Abdullahi.
2: Rayuwata.
3: Matan sun nemi gwamnatin Najeriya da ta dubi halin da suke ciki da yaransu, tare tabbatar da yi wa mazajensu adalci a shari'a da take yi da su. Maryam Ibrahim, wadda take ɗaya daga cikinsu, ta ce tun bayan kama mazajensu sun shiga cikin wani mawuyacin hali
10: wanda ba za mu iya fada irin ta ba. Har yanzu ba ma cikin nasuwa. Tun watan bakwai da muka shiga kotu ba kara mayar da su kotu ba, kuma ba mu sake jin muryan shi ba, ba mu san wani hali yake ciki ba.
3: Ita ma Malama Khadija, wadda mijinta na ɗaya daga cikin jami'an sojojin, ta kuka kan yadda aka fitar da ita da yaranta daga gidan da suke ciki.
11: Wani gudun wani ɗan uwan mai gidan nawa ne.
3: Ita kuwa Halima Ibrahim, wadda mahaifinta shi ne ɗan sandan nan, ta buƙaci gwamnatin tarayya ta dubi halin da suka shiga sakamakon dakatar da albashin mahaifinta.
12: Su yi mana adalci saboda muna cikin hali mawuyaci. Rayuwarmu ya canza, makarantarmu ya zo ya tsaya, rashin abinci, ba gurin zama. Gaskiya mun shiga tashin hankali sosai. Sai ka gani da idon ka.
3: To ko me masana shari'a za su ce game da dakatar da albashin jami'an tsaron da kuma zargin fitar da wasu matan daga gidajen da suke ciki? Barista Khalifa Magaji Saidu, lawyer ne.
13: Hukumar tsaro ta sojoji hukuma ce da doka ta kafata, kuma tana da ka'idoji na tafi karwata. In har wannan ka'idoji na aikin an bi su ne gaba bayan gaba, to a iya cewa abinda suka yi yana kan ka'ida. Sai dai idan har ba a cika wannan sharuɗa ba ne ko ka'idoji aka yi musu karan tsaye, to wannan ya iya bayuwa a ce an tauye wa mutum haƙƙinsa.
3: Na yi ƙoƙarin ji daga ɓangaren rundunar sojin Najeriya kan wannan batu, amma kuma hakan ya ci tura. Sai dai a yanzu ana ci gaba da zuba ido a ga ko gwamnatin Najeriya za ta ji kukan matan.
2: RFI.
9: To madalla, an gaishe da Ismail Karatu Abdullahi da wannan rahoto. Yanzu sai zantawarsa da Hajiya Nana Aisha, matar ɗaya daga cikin sojojin da aka kama.
14: Mun shiga halin da ba daɗi, a ce mutumi naka yau a ce an kama shi kusan shekara ɗaya kenan. Ai kai ma ka san yadda abin zai ta kasance. Balle a ce kuma zargi ake musu ba tabbatar ba, an still a ce har yanzu suna hannun hukuma.
3: Ke ce matarsa, shin ya kike ganin wannan zargi da ake wa mijinki?
14: Da na ji ma yi mu yayi kaman na ce ko dai wasa ne, dan kaga daga farko da aka dauke su sojoji sun fito sun ce ba hakan bane, ba su faɗa cewa juyin mulki bane, ta daga baya suka zo suka faɗa. Yi mu yayi fa kaman kawai dai anya kuwa na, dan na san su, na san matan su, kuma gashi shi ma mai gidana na san shi, muna da kusanci, ban ga alamun hakan tattare da shi ba. Shi mutumi ne dake san bin doka da ka'idodi, ko mota yake tuki idan aka zo wajen fitilan tsaya, ko ni in nan ni ke tuki ko shi ne zai ciki tsaya, takaddun mota in yana ga kafin ya expire zai yi. Shi mutumi ne mai san bin doka.
3: Bayan faruwar wannan da aka kama su, an ba ku damar samun ganin su kuma a wani yanayi kuka gan su?
14: Daga baya ba, sai da muka fito mun yi peaceful protest zanga zanga mai lumana. Daga baya dai sai suka bari muka gan su bayan kusan wata bakwai. To ni da naga mai gidana baya amfani da glasses, amma yawancin su yanzu suna amfani da glashi, ba sa gani da kyau. shi ma yana ɗaya daga cikin su. So ko da na ganshi da gilashi abun ya bani mamaki, yace ai inda aka ajiye su ne affecting idanuwan shi. Ana nan yanzu kuma suka dakatar da ganin su da muke yi. Dama muna zuwa mu gan su so ɗaya a sati, lawyoyi ma su gan su so ɗaya a sati. Yanzu duk an dakatar da wannan, ba waya kuma ba gani.
3: Menene babban buƙatar ku ga gwamnati a wannan shari'a da take da
14: mazaje? Okay, na farko shari'a ya zamanto a fili a bayyane. Na biyu kuma ko da za a gaggauta shari'a a yi adalci. Na uku kuma a cire kacan da ke hannunsu da kafafunsu, su ba ƴan ta'adda ba ne. So a yi adalci kuma ka a toye musu haƙoƙinsu, because yanzu ana shari'a kuma lawyoyin ma ba su ganin su. Ta ya za a yi lawyer ya samu ya tattauna da client ɗin shi?
2: Matsayin ƴan mace na ko'ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
15: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
2: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
15: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba. Ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
2: Tunaninka na da zurfi, hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
16: Jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara.
15: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
9: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwa ta. Ba tare da ɓata lokaci ba, sai zantawar shirin da barista Hamza Nuhu ɗan Tani, lauya kuma mai kare rajin ƴancin ɗan adam daga Abuja, Najeriya.
17: Ya kamata na farko in fara da maganar kundin tsarin mulkin ƙasa, musamman sashi na 36 sakin layi na 5, inda ya bayyana cewa duk mutumin da ake tuhuma da aikata wani laifi yana nan a matsayin bai aikata laifi ba a fuskar doka, sai lokacin da doka ko kotu ta tabbatar da cewa ga laifin da ya aikata. In ka duba suna gaban kuli'a ko zan ce suna gaban kotu, har yanzu suna nan a matsayin cewa ba masu laifi ba ne, zargi ne a kansu.
18: A matsayinka na lauya da ke bibiyar yanda ake gudanar da wannan shari'a, ya kake gani yadda ake gudanarwa? Iyalansu na kokawa kan yadda aka hana su ci gaba da ganin mazajensu. Tun bayan da aka kama su an dakatar da albashinsu, ana zargin wasu daga cikinsu an fara fitar da su daga gidajen da suke a cikin barikin sojoji. A tafarkin doka shin hakan daidai ne?
17: Tunda har yanzu abu na gaban kotu, to ka san ba za mu ce akwai adalci ko rashin adalci ba, amma a bisa yunkurin yadda ƴan uwan ko matan sojojin suke kokawa, a gaskiya wannan abun tashin hankali ne kuma abun la'akari ne.
18: Shin ya kamata laifin da ake zargin su waɗannan jami'an tsaron ya shafi iyalansu?
17: Bai kamata don ana zargin mutum ana mashi hukunci kuma a hana iyalansa ganawa da shi kuma a hana shi albashinsa ba, tunda har yanzu baka tabbatar da laifinsa ba. A yanayin da ƴan uwan suke kokawa a bisa tafarkin doka bai dace ba, kuma gaskiya in har abin da suka faɗa ɗin an tabbatar da gaskiya ne, shi ma yana ɗaya daga cikin ɓangaren zalunci.
18: To daga ƙarshe wani kira za ka yi ga gwamnatin tarayya, musamman ma rundunar sojin Najeriya, kan wannan buƙata na iyalan waɗannan mutane?
17: Su duba tsarin mulki, su duba kuma tsarin ƴancin ɗan adam, su ba wa wannan iyalan sojojin da ake zargin su da haɗa baki wajen kifar da gwamnatin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu damar haɗuwa da iyalansu, wannan presumption of innocence ɗin ya kasance ya tabbata a kansu, tunda har yanzu ba a yanke musu hukunci ba.
9: Tattaunawar Ismail Karatu Abdullahi da barista Hamza Nuhu ɗan Tani, lauya kuma mai rajin kare ƴancin ɗan adam daga babban birnin tarayyar Najeriya. Masu saurare, ina mafita ga iyalan sojojin da ake zargi da shirya juyin mulki a Najeriya? Wane kira kuke daga hukumomi dangane da wannan lamari? Sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI, musamman wakilinmu daga babban birnin tarayyar Najeriya Ismail Karatu Abdullahi. Zainab Ibrahim ke cewa bisalamu huta lafiya.
0: Tanga shida Zainab Ibrahim.
19: RFI.
0: Yanzu kuma sai shirinmu na nishadi. To
2: labarin nishadi na yau zai fara ne da manyan labaran masana'antar Nollywood da ke kudancin Najeriya waɗanda suka karkata kan nasarorin shirye fina-finai da kuma shagulgular rayuwar jarumai. Wato shahararriyar mai shirye fina-finai Funke Akindele ta dauki hankalin masoya kallon fina-finai bayan ta sanar da ranar 11 ga Disamba a matsayin ranar fito da sabon gagarumin film dinta mai suna The Fool. Haka kuma murna ta cika gidan fitacciyar tsohuwar jaruma Omotola Jalade Ekeyinde biyo bayan sanar da baikon diyarta mai suna Miraya. Bugu da ƙari, jaruma Jemima Oshundi ta zama abin yabo a dandalin sada zumunta bayan ta nuna juriya ta hanyar hana wata motar jami'an tsaro wucewa ta barauniyar hanya wato one way a cikin garin Lagos. Sai mu je can kasar Amurka inda babban labarin da ya girgiza masana'antar Hollywood a yau shine mutuwar shahararriyar jaruma Hayden Panettiere tana da shekaru 36 kacal a duniya inda aka tsinci gawarta bayan wani kiran gaggawa da aka yi wa jami'an tsaro. Jarumar wadda aka fi sani da rawar da ta taka a shirin Heroes da Nashville, mutuwarta ta jefa abokan aikinta da masoya da dama cikin alhini yayin da hukumomi suka ce babu alamun kisa ko wani zargi na daban a halin yanzu. A bangaren kasuwanci da fasaha kuwa, kamfanin ByteDance wato mamallakin TikTok ya karkare wata muhimmiyar yarjejeniya da kungiyar kare haƙƙin fina-finai ta Hollywood MPA wadda ta mayar da hankali kan yadda fasahar AI ta kamfanin za ta daina amfani da fuskoki, hotuna ko fina-finan masana'antar ba tare da izini ba, wanda hakan ke zama babban mataki na kare haƙƙin mallaka na masu shirya fina-finai. Sai mu leƙa can kasar India inda babban labarin da ya fi daukar hankali a masana'antar Bollywood yau shine sammacin da hukumar abinci da magunguna ta jihar Maharashtra ta aikewa manyan jarumai irin su Shah Rukh Khan, Ajay Devgan da Tiger Shroff wadda ta umarci jaruman da su gaggauta janye tallace-tallacen da suke yi wa kamfanonin pan masala wato na gora da taba a cikin kwanaki 15 masu zuwa saboda tallantaci yana yaudarar jama'a kuma ya saba wa dokokin lafiya. Wannan lamari dai ya janyo muhawara mai zafi musamman a shafukan sada zumunta. A gefen sabbin ayyuka da fina-finai kuma an sanar da fara daukar sabon film din jarumi Ranveer Singh mai suna Prale a birnin Mumbai yayin da Sony Leon ta ziyarci ɗakin ibada don neman sa'a kafin fara sabon shirin ta. Manyan labaran Tollywood na Telugu kuwa sun fi karkata ne kan lafiyar jarumi Junior NTR inda babban likitansa ya tabbatar da nasarar tiyatar kafada da aka yi masa a asibitin KIMS tare da bayyana cewa jarumin yana samun sauki cikin sauri kuma zai iya komawa bakin aiki nan da wata 2-3 masu zuwa. A film din jarumi Suriya mai suna Vishwanath and Sons ya kafa tarihi bayan ya tara rupi biliyan 110 kwatankwacin karo 110 a duniya cikin kwanaki 3 kacal.
20: To an gaishe da Shamsi Haruna da fatan mai sauraro ya nishadantu.
19: RFI
20: yanzu kuma sai ra'ayoyinku masu sauraro.
21: Kai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake kasancewa a cikin shirin ra'ayoyinku masu sauraro. Daga nan sashen Hausa na Radio France International tare da naku Nasiru Sani. Kamar dai da kuka ji a cikin labarin namu, a Najeriya, gwamna mai ci kuma ɗan takarar jam'iyyar Akol Ademola Adeleke ya lashe zaben jihar Oshun da aka gudanar ranar Asabar da ta gabata da ƙuri'u sama da 511,000. Wannan shine maudu'in da muka ba ku damar tofa albarkacin bakin ku a yau. Za mu fara da sakon Mamman Sani Dauda Cinwaza daga Zandar a Jamhuriyar Nijar wadda ke cewa wannan zaben babu wani abun koyi a gare shi. Munga gwamna ya fito ya ce yana son Tinubu ya yi tazarci. Kenan akwai ƴar ƙasa a cikin zaben. Sai kuma Abubakar Babar Rabi Sarina da ke cewa muna taya mai girma gwamnan jihar Oshun murnar samun nasara a karo na 2 da fatan Allah ya bashi ikon yin adalci. Sai kuma Usman Manika mai ruwa Road a Funtuwa da ke jihar Katsina Najeriya da ke cewa hakika alamu na nuna har yanzu demokradiyyar kasar mu Najeriya na bukatar gyara musamman yadda ake shirye zabe da matsaloli da ake fuskanta wajen kada ƙuri'a domin sai da sahihin zabe ne kawai za a kawo ƙarshen asarar rayukan mutane. Dan haka kalubalen ku talakawa ku sani rayuwar ku na da muhimmanci, Allah ya kyauta. Shi kuwa Hassan Lafiya PKM cewa yayi Assalam, sunana Hassan Adamu Lafiya Kwataskum. A gaskiya mun ji dadin wannan sakamakon zaben muna taya shi murna. Shi kuwa Alhaji Mele Yusufari cewa yayi wannan zabe ya zama zakaran gwajin dafi a Najeriya. Sannan Abdul Qadir Aliyu Aliyu kuwa cewa yayi madalla da wannan Allah ya kara kai su bayan baya. Kada a shafa. Ana tare da sashin Hausa na gidan Radio France International. Cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Hakanan kai ma mai sauraro da ke buƙatar bayyana ra'ayinka. Ana iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayin naka ta shafinmu na Facebook ko manhajarmu ta WhatsApp. Kan lamba mai alamar ƙari 234-706-6666. Sai kuma sakon Salisu Bandam da Magaram Nijar da ke cewa tabbas wannan zaben ya nuna dacewar demokradiyya ya fara samun gindin zama a wasu yanki na Najeriya kuma wannan shi ke nuni da dacewa duk wanda ya lashe zabe za a bashi abin shi. A gaskiya mun yi jinjina da hukumar zaben Najeriya. Shi kuwa Yahuza Abubakar Gora cewa yayi hakika hukumar INEC reshen jihar Oshin ta yi abin ayaba ganin yadda ta gudanar da zaben gwamna a makon da ya gabata. Zaben kusan dukkan al'umma sun yaba da shi. Da fatan ko zaben ga magarma da za a yi a bari hukumar zabe ta yi aikin ta. Sannan Umar Faruk Muhammad kuwa tare da Umar FIFA sabon garin ƙauren Namoda a jihar Zamfaran Najeriya cewa suka yi tabbas an kai ruwa rana amma dai daga ƙarshe talakawa sun nuna inda suke ra'ayi a tamfa da taliya ba su yi tasiri a wannan karon ba. Za mu jira mu gani ko INEC za ta yi adalci ga sauran zaɓuka da za su biyo baya. Sani Ashahura mai goro kuwa biki cewa yi muna taya murna ga gwamnan Oshin bayan haka kuma muna jinjina ga gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu bisa zaben gaskiya da an kai a jihar Oshin. Ahmad Muhammad Dukukuwa a cikin nashi sakon cewa yayi wannan shine abin da ke nuna mana talakan Najeriya zai iya cirewa kansa kitse a wuta duba da yadda jam'iyyar APC za ta kwashi kayanta daga Villa da yardar Allah. Fata na jam'iyyun adawan Najeriya su dunkule wuri guda a tashi lafiya Radio France International. Salisu mai shinkafa sonkuwa daga jihar Adamawan Najeriya cewa yayi jinjina zuwa ga al'umar jihar Oshin na tsayin daka wajen kare ƙuri'unsu da suka kada domin kar a yi musu a ringizo. Sai mu ce Allah ya sa al'umar Oshin su ga amfanin sake zaben gwamna a karo na biyu. Daga ƙarshe kuma Yusuf Muhammad Hadija cewa yayi Tinubu Ademola Oyebamiji da mutanen Oshin family ɗaya ne, don haka ɗan adawa ku canja tunani ku yi ƙoƙarin haɗa kai ba dogaro da farfagandar ƙarya ba. To madalla mai sauraro da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin ku masu sauraro da ɗaukacin abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo muku cikin nasara musamman Hassan Alhassan Sulaja injiniyan namu ne yau da ya haɗa mana wannan shiri akan na'ura. Naku Nasiru Sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam.
20: To yanzu kuma bari mu shakata.

0: Ilimu Ismail Karatu Abdullahi ya hada mana rahoto akai.
1: Ambaliyar ta fi tsanani ne a wasu yankunan birnin inda ruwa ya mamaye manyan hanyoyi tare da cike wasu magudanan ruwa a yankunan da suka hada da Durumi, Use 1 da Use 2 da kuma Gudu. A unguwar Use 2, Musa Abdullahi ya bayyana min yanda ambaliyar ta kasance.
2: Gaskiya an yi ruwa da dama amma dai ban ga wanda yayi karfi a shekaran nan na bana dai ba ai ruwa wanda ya ba mutane mamaki ba da tsanantawa irin hakan nan kamar na shekaran jara na Asabar din nan. Ido na gwada man ginonin da sun fadi dalilin wannan ruwa gaskiya.
1: A yankin Durumi kuwa, Zayanu Idris wani mai abun hawa ne da ya ce ambaliyar ta tare shi a lokacin da yake kan hanya.
3: Na je zanje loko 10 a Durumi tiri nan gada lokacin an fara ruwa dan ruwan sun kai kusan awa 3 ba hanyar motoci ma sun tsaya a hanya ba hanya to lokacin ne gaskiya har ruwan yana haura saman gada yanda mota ma ba zai iya shiga ba.
1: Shi kuwa dan Juma Bala Umar mazaunin yankin Gaduwa ya nemi gwamnati da ta dauki matakin magance matsalar da ruwan daminar bana ke haifarwa.
4: Muna kiran gwamnati kuma da Allah ai muna magana da minista Abuja dan Allah ke yankin gurin na gaskiya muna shan wahala sosai especially wannan lokacin ruwan nan gaskiya Allah ana kuka.
1: Sai dai John Jimmy wani dan gugurmaya a Abuja ya danganta ambaliyar da yawaitar gine-gine a wuraren da yace ya kamata a bar su domin yin magudanan ruwa.
5: Wasu za su ce development ne minister na Abuja wuke na kawo mana amma infact development din su yana da yawa dalilin shine 90% of green areas in the dama an aje ruwa na bi a cikin FCT gabaɗaya minister wuke ya kwashe ya allocate ma mutane gina-ginen da an gina cikin ruwa bai samu inda zai bi dalilin kenan da ya sa yau hanyoyi gabaɗaya na FCT ko an yi ruwa kadan motoci ba sa iya samu guri su wuce.
1: Na tuntube masana muhalli ko sauyin yanayi na daga cikin abubuwan da suka haifar da wannan ambaliyar ruwa a Abuja. Farfesa Haruna Adamu masanin muhalli ne daga Jami'ar Abubakar Tafawa Balewa da ke jihar Bauchi ya bayyana min hangar sa.
6: Babu haƙƙi mu ce mu dora ma sakamakon wannan abun kawai canjin yanayi ne. Canjin yanayi kawai ya zo da yawan ruwa mai yawa to amma kuma shi kamar yadda muka sani shi fa ruwa kowane lokaci yana buƙatar hanyar shi. To yayin da aka zo irin zana taswira na ainihin sabunta burane to duk abu ne wanda sai an yi shi da lissafi kuma lissafin nan kimiyya ne take bayarwa. Ba wani abu ne wanda ya zama na cewa ba za a iya magance shi ba. Abu ne wanda cikin ilimi wallahi za a iya magance shi.
1: Na kuma yi kokarin jin ta bakin hukumar kula da muhalli ta babban birnin tarayyar dangane da zargin cewa sabbin gine-ginen da ake yi a sassa daban-daban na birnin na daga cikin abubuwan da suka haifar da ambaliyar. Amma kuma jami'an hukumar suka ce dole sai sun samu izini daga ministan Abuja za su iya yin magana a kai. Ismail Karatu Abdullahi, Abuja, RFI Hausa.
0: Kuma da lahin zuwa da shirin rayuwata.
7: Rayuwata.
8: Mai sauraron sashin Hausa, Radio France International RFI. Assalamu alaikum. Zainab Ibrahim ke muku lale marhaban da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. Yau shirin ya mayar da hankali akan halin kuncin rayuwa da matan sojojin Najeriya da aka kama mazajen su bisa zargin su da hannu a yunkurin juyin mulki a kasar suka shiga. Waɗannan matan na cewa daga lokacin da aka yi kamin ne gwamnati ta dakatar da biyan albashin mazajen nasu wanda da shi suke dogaro wajen tafiyar da rayuwarsu da ta 'ya'yansu. Kazalika matan sun kuma bayyana matakar damuwa kan mawuyacin halin da suka tsinci kansu a ciki sanadiyar faruwar lamarin, inda wasu daga cikin su ke cewa har an fara fitar da su daga gidajen da suke zaune, haka kuma sai sun turjiye suke samun abin kaiwa bakin salati. A shekarar 2025 ne aka bankaɗo shirin yunkurin juyin mulkin da ya kai ga kama mazajen waɗannan matan bisa zarginsu da hannu a ciki, yayin da ake ci gaba da bincike da shari'a kan laifukan da ake zarginsu da aikatawa. Mai sauraro, kamar yadda na faɗa da farko, shirin rayuwata na yau zai zo muku ne da labaran halin da iyalan waɗannan sojojin suka tsinci kansu a ciki tun bayan tsare mazajensu da gwamnatin Najeriya ta yi. bakin mu sun hada da Hajiya Nana Aisha matar

0: daga cikin sojojin da aka kama sai kuma barista Hamza Nuhu Dantani lawyer kuma mai rajin kare yancin dan adam daga Abuja Nigeria amma kafin nan ga rahoton wakilinmu daga Abuja Ismail Karatu Abdullahi
1: rayuwata
2: matan sun nemi gwamnatin Nigeria da ta dubi halin da suke ciki da yaran su tare da tabbatar da yiwa mazajin su adalci a shari'a da take yi da su Maryam Ibrahim wadda take daya daga cikin su tace tun bayan kawo mazajin su sun shiga cikin wani mawuyacin hali
3: wanda bara mu iya fada irin ta ba har yanzu ba mu cikin nasuwa tun watan 7 da muka shiga kotu ba kara mai da su kotu ba kuma ba mu sake jin muryan shi ba ba mu san wani hali yake ciki ba
2: ita ma malama Khadija wadda mijinta na daya daga cikin jami'an sojojin ta kuka kan yadda aka fitar da ita da yaranta daga gidan da suke ciki
4: zo an ce an ba mu notice mun tashi yanzu ina wani dan uwan mai gidan nawa ne
2: ita kuwa Halima Ibrahim wadda mahaifinta shine dan sandan nan ta bukaci gwamnatin tarayya ta dubi halin da suka shiga sakamakon dakatar da albashin mahaifinta
5: yi mana adalci saboda muna cikin hali mawuyaci rayuwar mu ya canza makarantar mu ya zo ya tsiya rashin abinci ba gurin zama gaskiya mun shiga tashin hankali sosai sai ka gani da idon ka
2: to kuma masana shari'a za su ce game da dakatar da albashin jami'an tsaron da kuma zargin fitar da wasu matan daga gidajen da suke ciki barista Khalifa Magaji Saidu lawyer ne
6: hukumar tsaro ta sojoji hukuma ce da doka ta gabata kuma tana da ka'idoji na tafi karwata in har wannan ka'idoji na aikin an bi su ne gaba bayan gaba to a iya cewa abinda suka yi yana kan ka'ida sai dai idan har ba a cika wannan sharuɗa bane ko ka'idoji akai musu karan tsaye to wannan ya iya bayuwa a ce an tauye mutum haƙinsa
2: nayi kokarin ji daga bangaren rundunar sojin Najeriya kan wannan batu amma kuma hakan ya ci tura sai dai a yanzu ana ci gaba da zuba ido ga ko gwamnatin Najeriya za ta ji kukan matan
1: RFI
0: to madalla an gaishe da Ismail Karatu Abdullahi da wannan rahoto yanzu sai zantawar sa da Hajiya Nana Aisha matar ɗaya daga cikin sojojin da aka kama
7: mun shiga halin da ba dadi a ce mutumi naka yau a ce an kama shi kusan shekara ɗaya kenan ai kai ma ka san yanda abin zai ta kasance balle a ce kuma zargi ake musu ba tabbatar ba an still a ce har yanzu suna hannun hukuma
2: ke ce matarsa ku shin ya kike ganin wannan zargi da ake wa mijinki
7: da naji ma yi mu yayi kaman nace ko dai wasa ne dan kaga daga farko da aka dauke su sojoji sun fito sun ce ba hakan bane ba su fada cewa juyin mulki bane ta daga baya suka zo suka fada yi mu yayi fa kaman kawai dai anya kuwa na dan na san su na san matan su kuma gashi shi ma mai gidana na san shi muna da kusanci ban ga alamun hakan tattare da shi ba shi mutumi ne da ke san bin doka da ka'idodi ko mota yake tuki idan aka zo wajen fitilan tsaya ko ni inna ni nake tuki ko shine zai ciki tsaya takaddun mota in yana ga kafin ya expire zai yi shi mutumin ne mai san bin doka
2: bayan faruwar wannan da aka kama su an ba ku damar samun ganin su kuma a wani yanayi kuka gansu
7: daga baya ba sai da muka fito mun yi peaceful protest zanga zanga mai lumana daga baya dai sai suka bari muka gansu bayan kusan wata 7 to ni da na ga mai gidana baya amfani da glasses amma yawancin su yanzu suna amfani da glashi ba sa gani da kyau shi ma yana ɗaya daga cikin su so ko da na ganshi da glashi abin ya bani mamaki yace ai inda aka ajiye su ne affecting idanuwan shi ana nan yanzu kuma suka dakatar da ganin su da muke yi dama muna zuwa mu gansu so ɗaya a sati lawyer ma su gansu so ɗaya a sati friends duk an dakatar da wannan ba waya kuma ba gani
2: menene babban bukatar ku ga gwamnati a wannan shari'a da take da
7: mazaje okay na farko shari'a ya zaman to a fili a bayyane na biyu kuma ko da za a gaggauta shari'a ai adalci na uku kuma a cire kacan da ke hannunsu da kafafun su su ba 'yan ta'adda bane so ayi adalci kuma ka a toye musu haƙoƙin su because yanzu ana shari'a kuma lawyoyin ma ba su ganin su ta ya za a yi lawyer ya samu ya tattauna da client din shi
8: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
9: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
8: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
9: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
8: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
10: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba
8: idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai nasara.
9: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
0: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwa ta. Ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da barista Hamza Nuhu dan Tani lauya kuma mai kare rajin yancin dan adam daga Abuja Nigeria.
1: Ya kamata na farko in fara da maganar kundin tsarin mulkin kasa musamman sashi na 36 sakin layi na 5 inda ya bayyana cewa duk mutumin da ake tuhuma da aikata wani laifi yana nan a matsayin bai aikata laifi ba a fuskar doka sai lokacin da doka ko kotu ta tabbatar da cewa ga laifin da ya aikata. In ka duba suna gaban kuli'a ko zan ce suna gaban kotu har yanzu suna nan a matsayin cewa ba masu laifi bane, zargi ne akan su.
10: A matsayinka na lauya da ke bibiyar yanda ake gudanar da wannan shari'a, ya kake gani yadda ake gudanarwa? Iyalansu na kokawa kan yadda aka hana su ci gaba da ganin mazajen su tun bayan da aka kama su an dakatar da albashin su. Ana zargin wasu daga cikin su an fara fitar da su daga gidajen da suke a cikin barikin sojoji a tafarkin doka. Shin hakan daidai ne?
1: Tunda har yanzu abu na gaban kotu, to ka san ba za mu ce akwai adalci ko rashin adalci ba, amma a bisa yunkurin yadda ƴan uwan ko matan sojojin suke kokawa, a gaskiya wannan abun tashin hankali ne kuma abun la'akari ne.
10: Shin ya kamata laifin da ake zargin su waɗannan jami'an tsaron ya shafi iyalansu?
1: Bai kamata dan ana zargin mutum ana mashi hukunci kuma a hana iyalansa ganawa da shi kuma a hana shi albashinsa ba tunda har yanzu baka tabbatar da laifinsa ba. A yanayin da ƴan uwan suke kokawa a bisa tafarkin doka bai dace ba, kuma gaskiya in har abin da suka faɗa din an tabbatar da gaskiya ne shi ma yana ɗaya daga cikin bangaren zalunci.
10: To daga ƙarshe wani kira za ka yi ga gwamnatin tarayya musamman ma rundunar sojin Najeriya kan wannan bukata na iyalan waɗannan mutane?
1: Su duba tsarin mulki, su duba kuma tsarin ƴancin ɗan adam, su ba wa wannan iyalan sojojin da ake zargin su da haɗa baki wajen kifar da gwamnatin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu damar haɗuwa da iyalansu, wannan presumption of innocence ya kasance ya tabbata a kansu tunda har yanzu ba a yanke musu hukunci ba.
0: Tattaunawar Ismail Karatu Abdullahi da barista Hamza Nuhu dan Tani lauya kuma mai rajin kare ƴancin ɗan adam daga babban birnin tarayyar Najeriya. Masu saurare, ina mafita ga iyalan sojojin da ake zargi da shirya juyin mulki a Najeriya? Wane kira kuke daga hukumomi dangane da wannan lamari? Sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI, musamman wakilinmu daga babban birnin tarayyar Najeriya Ismail Karatu Abdullahi. Zainab Ibrahim ke cewa bisalamu huta lafiya.
11: An gashi da Zainab Ibrahim
12: RFI.
11: Yanzu kuma sai shirinmu na nishadi. To labarin nishadi na yau zai fara ne da manyan labaran masana'antar Nollywood da ke kudancin Najeriya waɗanda suka karkata kan nasarorin shirya fina-finai da kuma shagulgular rayuwar jarumai. Wato shahararriyar mai shirya fina-finai Funke Akindele ta ɗauki hankalin masoya kallon fina-finai bayan ta sanar da ranar 11 ga Disamba a matsayin ranar fito da sabon gagarumin fim ɗinta mai suna The Fool. Haka kuma murna ta cika gidan fitacciyar tsohuwar jaruma Omotola Jalade Ekeyinde biyo bayan sanar da baikon ɗiyarta mai suna Miraya. Bugu da ƙari, jaruma Jemima Oshundi ta zama abin yabo a dandalin sada zumunta bayan ta nuna juriya ta hanyar hana wata motar jami'an tsaro wucewa ta barauniyar hanya wato one way a cikin garin Lagos. To sai mu je can kasar Amurka inda babban labarin da ya girgiza masana'antar Hollywood a yau shine mutuwar shahararriyar jaruma Hayden Panettiere. Tana da shekaru 36 kacal a duniya, inda aka tsinci gawarta bayan wani kiran gaggawa da aka yi wa jami'an tsaro. Jarumar wadda aka fi sani da rawar da ta taka a shirin Heroes da Nashville, mutuwarta ta jefa abokan aikinta da masoya da dama cikin alhini, yayin da hukumomi suka ce babu alamun kisa ko wani zargi na daban a halin yanzu. A bangaren kasuwanci da fasaha kuwa, kamfanin ByteDance wato mamallakin TikTok ya karkare wata muhimmiyar yarjejeniya da kungiyar kare haƙƙin fina-finai ta Hollywood MPA wadda ta mayar da hankali kan yadda fasahar AI ta kamfanin za ta daina amfani da fuskoki, hotuna ko fina-finan masana'antar ba tare da izini ba, wanda hakan ke zama babban mataki na kare haƙƙin mallaka na masu shirya fina-finai. Sai mu leƙa can kasar India, inda babban labarin da ya fi daukar hankali a masana'antar Bollywood yau shine sammacin da hukumar abinci da magunguna ta jihar Maharashtra ta aike wa manyan jarumai irin su Shah Rukh Khan, Ajay Devgan da Tiger Shroff, wadda ta umarci jaruman da su gaggauta janye tallace-tallacen da suke yi wa kamfanonin pan masala, wato na gora da taba, a cikin kwanaki 15 masu zuwa, saboda tallanta ce yana yaudarar jama'a kuma ya sabawa dokokin lafiya. Wannan lamari dai ya janyo muhawara mai zafi musamman a shafukan sada zumunta. A gefen sabbin ayyuka da fina-finai kuma an sanar da fara daukar sabon film din jarumi Ranveer Singh mai suna Prale a birnin Mumbai, yayin da Sony Leon ta ziyarci ɗakin ibada don neman sa'a kafin fara sabon shirin ta. Manyan labaran Tollywood na Telugu kuwa sun fi karkata ne kan lafiyar jarumi Junior NTR, inda babban likitansa ya tabbatar da nasarar tiyatar kafada da aka yi masa a asibitin KIMS, tare da bayyana cewa jarumin yana samun sauki cikin sauri kuma zai iya komawa bakin aiki nan da wata 2-3 masu zuwa. A fim din jarumi Suriya mai suna Vishwanath and Sons ya kafa tarihi bayan ya tara rupi biliyan 110 kwatankwacin karo 110 a duniya cikin kwanaki 3 kacal.
13: To an gaishe da Shamsi Haruna da fatan mai sauraro ya nishadantu.
12: RFI.
13: Yanzu kuma sai ra'ayoyin ku masu sauraro.
14: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake kasancewa a cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Daga nan sashen Hausa na Radio France International tare da naku Nasiru Sani. Kamar dai da kuka ji a cikin labarin namu, a Najeriya, gwamna mai ci kuma ɗan takarar jam'iyyar Akol Ademola Adeleke ya lashe zaben jihar Oshun da aka gudanar ranar Asabar da ta gabata da ƙuri'u sama da 511,000. Wannan shine maudu'in da muka ba ku damar tofa albarkacin bakin ku a yau. Za mu fara da sakon mamman Sani Dauda Cinwaza daga Zandar a Jamhuriyar Nijar, wadda ke cewa wannan zaben babu wani abun koyi a gare shi. Mun ga gwamna ya fito ya ce yana son Tinubu ya yi tazarci, kenan akwai ƴar ƙasa a cikin zaben. Sai kuma Abubakar Babar Rabi Serena da ke cewa muna taya mai girma gwamnan jihar Oshun murnar samun nasara a karo na biyu da fatan Allah ya bashi ikon yin adalci. Sai kuma Usman Manika mai ruwa Road a Funtuwa da ke jihar Katsinan Najeriya da ke cewa haƙiƙa alamu na nuna har yanzu demokuraɗiyyar ƙasarmu Najeriya na buƙatar gyara, musamman yadda ake shirya zaɓe da matsaloli da ake fuskanta wajen kaɗa ƙuri'a, domin sai da sahihin zaɓe ne kawai za a kawo ƙarshen asarar rayukan mutane. Don haka ƙalubalenku talakawa ku sani rayuwarku na da muhimmanci, Allah ya kyauta. Shi kuwa Hassan Lafiya PKM cewa yayi assalam, sunana Hassan Adamu Lafiya Potiskum. A gaskiya mun ji daɗin wannan sakamakon zaben, muna taya shi murna. Shi kuwa Alhaji Mele Yusufari cewa yayi wannan zaɓe ya zama zakaran gwajin dafi a Najeriya. Sannan Abdulkadir Aliyu Aliyu kuwa cewa yayi madalla da wannan, Allah ya ƙara kai su bayan baya. Kada a shafa, ana tare da sashin Hausa na gidan Radio France International cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Hakanan kai ma mai sauraro da ke buƙatar bayyana ra'ayinka, ana iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayin naka ta shafinmu na Facebook ko manhajarmu ta WhatsApp kan lamba mai alamar ƙari 234-706-6661. Sai kuma saƙon Salisu Vandam da Magaram Nijar da ke cewa tabbas wannan zaben ya nuna dacewar demokuraɗiyya ya fara samun gindin zama a wasu yanki na Najeriya, kuma wannan shi ke nuni da dacewa duk wanda ya lashe zaɓe za a bashi abin shi. A gaskiya mun yi jinjina da hukumar zaben Najeriya. Shi kuwa Yahuza Abubakar Gora cewa yayi haƙiƙa hukumar INEC reshen jihar Oshin ta yi abin ayaba ganin yadda ta gudanar da zaben gwamna a makon da ya gabata zaben kusan dukkan al'umma sun yaba da shi da fatan ko zaben ga magarma da za a yi a bari hukumar zabe ta yi aikin ta sannan Umar Faruk Muhammad kuwa tare da Umar FIFA sabon garin kauran Namoda a jihar Zamfara Nigeria cewa suka yi tabbas an kai ruwa rana amma dai daga ƙarshe talakawa sun nuna inda suke ra'ayi a tamfa da taliya ba su yi tasiri a wannan karon ba za mu jira mu gani ko INEC za ta yi adalci ga sauran zabuka da za su biyo baya Sani Ashahura mai goro kuwa biki cewa yi muna taya murna ga gwamnatin Oshun bayan haka kuma muna jinjina ga gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu bisa zaben gaskiya da an kai a jihar Oshun Ahmad Muhammad Dukukuwa a cikin nashi sakon cewa yayi wannan shine abin da ke nuna mana talakan Najeriya zai iya cirewa kansa kitse a wuta duba da yadda jam'iyyar APC za ta kwashi kayanta daga Bila da yardar Allah fata na jam'iyyun adawan Najeriya su dunkule wuri guda a tashi lafiya Radio France International Salisu mai shinkafa sonkuwa daga jihar Adamawa Najeriya cewa yayi jinjina zuwa ga al'umar jihar Oshun na tsayin daka wajen kare ƙuri'unsu da suka kada domin kar a yi musu a ringizo sai mu ce Allah ya sa al'umar Oshun su ga amfanin sake zaben gwamna a karo na biyu daga ƙarshe kuma Yusuf Muhammad Hadija cewa yayi Tinubu Ademola Oyebamiji da mutanen Oshun family ɗaya ne don haka ɗan adawa ku canja tunani ku yi kokarin hada kai ba dogaro da farfagandar ƙarya ba to madalla mai sauraro da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin ku masu sauraro da daukacin abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo muku cikin nasara musamman Hassan Al-Hassan Sulaja injiniyan namu ne yau da ya hada mana wannan shiri akan na'ura naku Nasiru Sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam
13: to yanzu kuma bari mu shakata

0: karfe 9 agogon Najeriya Niger Kamaru da Chadi 8 kenan agogon TU da Ghana sashen Hausa na Radio France International ke magana kan mita 19
1: Rukayya Abba Kabara
0: Mai sauraro barkamu da wannan dare da fatan mun wani lafiya ga kanin labaran da muke tafa da su. Ana ci gaba da mayar da martani bayan nasarar da jam'iyyar Akot ta samu a jihar Osun ta Najeriya. Mayakan ADF a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo sun yi garkuwa da mutane sama da 50. Yarjejeniyar Amurka da Iran ta watanni biyu da aka sanya wa hannu ta kawo ƙarshe ba tare da an cimma wata yarjejeniya ta dindindin ba. Kuma da yanzu ga labarin B da B. Hukumar zabe mai zaman kanta a INEC ta ayyana gwamnatin jihar Osun mai ci Adimola Adeleke a matsayin wanda ya nasara a zaben kujerar gwamna da ya gudana a ranar Asabar da ta gabata. Baturen zaben jihar Joshua Ogunwale ne ya gabatar da sakamakon zaben a ranar Lahadi inda ya bayyana nasarar da Adeleke na jam'iyyar Akot ya samu bayan tattara bayanan ƙuri'un da aka kada daga kananan hukumomi 30 na jihar. Gwamnatin Najeriya ta ce akwai ramukan hakar ma'adanai da aka bari ba tare da amfani da su ba sama da 4000 a jihar Plateau kadai. Ministan ma'adanai Dele Alakin ya bayyana hakan inda ya ce da yawa daga cikin ramukan tsafin kamfanonin hakar ma'adanai ne suka tona su kuma suna haifar da matsalolin muhalli da barazana ga tsaron jama'a a wata sanarwa da mai magana da wato ma'aikatar Lara Oyewayushi ta fitar ta ce har yanzu ba a makara ba domin ko za a iya gyara su tare da mayar da su guraren da za a gudanar da ayyukan samar da cigaban jama'a. Dan majalisar wakilan Amurka James P. McGovern ya makaci gwamnatin kasar ta kakabawa gwamnatocin sojin kasashen IAS wato Jamhuriyar Niger, Burkina Faso da kuma Mali takunkumi sakamakon karuwar matsalolin cin zarafin dan adam. A wata wasika da dan majalisar ya aike wa sakataren harkokin wajen kasar mako rubiyo ya ce lokaci yayi da Amurka za ta waiwayi halin da fararen hula ke ciki a waɗannan kasashe ganin yadda sojoji ke yin duk mai yuwa wajen ganin sun take su. Ya ce hanyoyin da waɗannan kasashe ke bi wajen yaki da ta'addanci na zama babban hadari ga fararen hula. A dan haka ne wasikar ta bukaci Amurka ta yi duk mai yuwa wajen ceto fararen hular tare da kakabawa jami'an gwamnati takunkumi. A gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, kungiyoyin fararen hula a yankin Mambasa sun bayar da rahoton sace kusan fararen hula 50 a ƙauyen Kilibo da ke lardin Ituri. A cewar kungiyar Protection Plus, mutanen da aka sace manoma ne da aka yi garkuwa da su yayin wani samami da kungiyar ADF ta kai a yankin da ake noma na masarautar Babila Babombe. Wannan lamari ya faru ne a daidai lokacin da kungiyoyin fararen hula a Mambasa suka yi kira ga mazauna yankin da sadakatar da biyan gwamnati haraji na tsawon watanni 6. Manufar hakan ita ce matsawa gwamnati lamba domin ta dauki matakan da suka dace don kawo ƙarshen kashe-kashen da fararen hula na wato da dakarun ADF ke yi. Sojojin gwamnatin tarayya ta Somalia sun kori 'yan tawaye daga Baidoa, ɗaya daga cikin manyan biranen ƙasar bayan mummunan artabu da ya sanadin mutuwar mutane da dama, kamar yadda mazauna birnin suka shaida wa manema labarai. Baidoa na ɗauke da dubban mutane da suka rasa matsugunansu sakamakon rikice-rikice da yunwa. Rahotanni sun ce an shafe sa'o'i ana gwabza faɗa tsakanin sojojin tarayya da na 'yan tawaye masu biyayya ga tsohon shugaban jihar Kudu maso yamma Abdulaziz Hassan Hamdan Laftagrin. Mazauna sun ce artabin da aka yi a tsakiyar birnin da safiyar yau shine mafi muni tun watan Maris, lokacin da sojojin gwamnatin tarayya suka karbe iko da Baidoa bayan gwamnatin Laftagrin ta sanar da yanke alaka da gwamnatin tarayya daga bayan Laftagrin ya yi murabus daga makaminsa. 'Yan sandan Morocco sun kama akalla mutane 300 yayin da suke kokarin shiga Ceuta yankin Spain dake arewacin Afirka. Hakan na zuwa ne yayin da aka ƙara tsaurara matakan tsaro a bangarorin biyu na kan iyakar bayan wasu sakonni dake yawo a kafafan sada zumunta waɗanda ke ƙarfafawa mutane gwiwar su sake shiri don kutsawa zuwa Ceuta ta ƙarfin tsiya. Wata majiya daga ma'aikatar cikin gida ta Morocco ta shaidawa Reuters cewa cikin mutanen da aka kama akwai bakin haure 109 daga ƙasashen kudu da hamadar Sahara da kuma Maroko guda biyu, kuma an yi wannan kame ne a garin Finidek da kewayensa garin Maroko da ke gab da Ceuta. Shugaban Amerika Donald Trump ya yi barazanar afkawa Oman matakar ta tsoma baki cikin tattaunawar da ake yi tsakaninta da Irani. Yana mai cewa gwamnatinsa na tuntubar wasu jami'an rundunar juyin juya halin musulunci ta Iran kai tsaye. Wannan barazana na zuwa ne daidai lokacin da Iran ke cewa ta cimma yarjejeniya da Oman kan taswirar hanyar jiragen ruwa a mashigar Hormuz bayan shafi makonni ana tattaunawa. Dangane da Gaza kuwa Trump ya ce bai kamata Isra'ilawa su ci gaba da kai hare-hare a Gaza ba. Yana mai cewa Hamas ta amince da ajiye makamanta. Yarjejeniyar kwanaki 60 da Iran da Amurka suka rattaba wa hannu a watan Yuni ta kawo ƙarshe a yau ba tare da an samu wani ci gaba na cimma yarjejeniyar zaman lafiya ta dindindin ba. Harkokin safarar jiragen ruwa na ci gaba da fuskantar cikas sosai duk da yarjejeniyar da aka kulla domin dakatar da hare-hare da kawo ƙarshen shingen da aka yi a kusa da mashigar Hormuz. Madalla da fatan an ji dadin yadda shirin ya kasance.
2: RFI.
0: Ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da aka yi a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja a ranar Asabar da ta gabata ya haddasa ambaliyar ruwa a sassa daban-daban. Lamarin da mazauna mazauna garin kenan suka danganta da sabbin gine-ginen sabunta birnin da gwamnatin ta yi a 'yan shekarun nan a wasu gurare da ake ganin bai kamata ba. Wakilinmu Ismail Karatu Abdullahi ya hada mana rahoto a kai.
3: Ambaliyar ta fi tsanani ne a wasu yankunan birnin inda ruwa ya mamaye manyan hanyoyi tare da cike wasu magudanan ruwa a yankunan da suka hada da Durumi, Wuse 1 da Wuse 2 da kuma Gudu. A unguwar Wuse 2, Musa Abdullahi ya bayyana min yadda ambaliyar ta kasance.
4: Gaskiya an yi ruwa da dama amma dai ban ga wanda ya yi ƙarfi a shekarar nan na bana dai ba a yi ruwa wanda ya ba mutane mamaki ba da tsanantawa irin hakan nan kamar na shekarun jiya na Asabar din. Ido na ya gwada man ginonin da sun fadi dalilin wannan ruwa gaskiya.
3: A yankin Durumi kuwa Zayanu Idris wani mai abun hawa ne da ya ce ambaliyar ta tare shi a lokacin da yake kan hanya.
5: Na je zanje loko 10 a Durumi tiri nan gada lokacin an fara ruwa dan ruwan sun kai kusan awa 3 ba hanyar motoci ma sun tsaya a hanya ba hanya. To lokacin ne gaskiya har ruwan yana haura saman gada yanda mota ma ba zai iya shiga ba.
3: Shi kuwa dan Juma Bala Umar mazaunin yankin Gaduwa ya nemi gwamnati da ta dauki matakin magance matsalar da ruwan daminar bana ke haifarwa.
6: Muna kiran gwamnati kuma da Allah ya mana magana da minista Abuja dan Allah ke yankin gurin na gaskiya muna shan wahala sosai especially wannan lokacin ruwan nan gaskiya Allah ana kuka.
3: Sai dai John Jimmy wani dan gugurmaya a Abuja ya danganta ambaliyar da yawaitar gine-gine a wuraren da yace ya kamata a bar su domin yin magudanan ruwa.
7: Wasu za su ce development ne minista na Abuja wuke na kawo mana amma infect din development din su yana da yawa. Dalilin shine 90% of green areas in the dam an aje ruwa na bi a cikin FCT gabaɗaya minista wuke ya kwashe ya allocate ma mutane gine-ginen da an gina cikin ruwa bai samu inda zai bi. Dalilin kenan da ya sa yau hanyoyi gabaɗaya na FCT ko an yi ruwa kadan motoci ba sa iya samu guri su wuce.
3: Na tuntubi masana muhalli ko sauyin yanayi na daga cikin abubuwan da suka haifar da wannan ambaliyar ruwa a Abuja. Farfesa Haruna Adamu masanin muhalli ne daga Jami'ar Abubakar ta Fawa Balewa da ke jihar Bauchi ya bayyana min hangarsa.
8: Babu haki mu ce mu dora mu sakamakon wannan abun kawai canjin yanayi ne. Canjin yanayi kawai ya zo da yawan ruwa mai yawa to amma kuma shi kamar yadda muka sani shi fa ruwa kowane lokaci yana buƙatar hanyar shi. To yayin da aka zo irin gane taswira na ainihin sabun tabura ne to duk abu ne wanda sai an yi shi da lissafi kuma lissafin nan kimiyya ne take bayarwa. Ba wani abu ne wanda ya zama na cewa ba za a iya magance shi ba. Abu ne wanda cikin ilimi wallahi za a iya magance shi.
3: Na kuma yi kokarin jin ta bakin hukumar kula da muhalli ta babban birnin tarayyar dangane da zargin cewa sabbin gine-ginen da ake yi a sassa daban-daban na birnin na daga cikin abubuwan da suka haifar da ambaliyar. Amma kuma jami'an hukumar suka ce dole sai sun samu izini daga ministan Abuja za su iya yin magana a kai. Ismail Karatu Abdullahi, Abuja, RFI Hausa.
0: To madalla yanzu ga da shirin rayuwata.
2: Rayuwata.
9: Mai sauraron sashin Hausa Radio France International RFI. Assalamu alaikum. Zainab Ibrahim ke muku lale marhaban da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. yau shirin ya mayar da hankali akan halin kuncin rayuwa da matan sojojin Najeriya da aka kama mazajen su bisa zargin su da hannu a yunkurin juyin mulki a kasar suka shiga. Waɗannan matan na cewa daga lokacin da aka yi kamin ne gwamnati ta dakatar da biyan albashin mazajen nasu wanda da shi suke dogaro wajen tafiyar da rayuwarsu da ta ƴaƴansu. Kazalika matan sun kuma bayyana matakar damuwa kan mawuyacin halin da suka tsinci kansu a ciki sanadiyar faruwar lamarin, inda wasu daga cikin su ke cewa har an fara fitar da su daga gidajen da suke zaune, haka kuma sai sun turjiye suke samun abin kaiwa bakin salati. A shekarar 2025 ne aka bankado shirin yunkurin juyin mulkin da ya kai ga kama mazajen waɗannan matan bisa zarginsu da hannu a ciki, yayin da ake ci gaba da bincike da shari'a kan laifukan da ake zarginsu da aikatawa. Mai sauraro, kamar yadda na faɗa da farko, shirin rayuwata na yau zai zo muku ne da labarin halin da iyalan waɗannan sojojin suka tsinci kansu a ciki tun bayan tsare mazajensu da gwamnatin Najeriya ta yi. Bakinmu sun haɗa da Hajiya Nana Aisha, matar ɗaya daga cikin sojojin da aka kama, sai kuma barista Hamza Nuhu Dantani, lauya kuma mai rajin kare 'yancin ɗan adam daga Abujan Najeriya. Amma kafin nan, ga rahoton wakilinmu daga Abuja, Ismail Karatu Abdullahi.
2: Rayuwata.
3: Matan sun nemi gwamnatin Najeriya da ta dubi halin da suke ciki da yaransu, tare da tabbatar da yi wa mazajensu adalci a shari'a da take yi da su. Maryam Ibrahim, wadda take ɗaya daga cikinsu, ta ce tun bayan kama mazajensu sun shiga cikin wani mawuyacin hali
10: wanda ba za mu iya fada irinta ba. Har yanzu ba ma cikin nasuwa. Tun watan 7 da muka shiga kotu ba kara mayar da su kotu ba, kuma ba mu sake jin muryan shi ba, ba mu san wani hali yake ciki ba.
3: Ita ma Malama Khadija, wadda mijinta na ɗaya daga cikin jami'an sojojin, ta kuka kan yadda aka fitar da ita da yaranta daga gidan da suke ciki. Ita kuwa Halima Ibrahim, wadda mahaifinta shine dan sandan nan, ta buƙaci gwamnatin tarayya ta dubi halin da suka shiga sakamakon dakatar da albashin mahaifinta.
11: Yi mana adalci saboda muna cikin hali mawuyaci. Rayuwarmu ya canza. Makarantarmu ya zo ya tsaya, rashin abinci, ba gurin zama. Gaskiya mun shiga tashin hankali sosai. Sai ka gani da idon ka.
3: To kuma masana shari'a za su ce game da dakatar da albashin jami'an tsaron da kuma zargin fitar da wasu matan daga gidajen da suke ciki? Barista Khalifa Magaji Sa'idu, lawyer ne.
12: Hukumar tsaro ta sojoji hukuma ce da doka ta gabata, kuma tana da ka'idoji na tafi karwata. In har wannan ka'idoji na aikin an bi su ne gaba bayan gaba, to a iya cewa abinda suka yi yana kan ka'ida. Sai dai idan har ba a cika wannan sharuɗa ba ne ko ka'idoji aka yi musu karan tsaye, to wannan ya iya bayuwa a ce an tauye mutum haƙƙinsa.
3: Na yi ƙoƙarin ji daga ɓangaren rundunar sojin Najeriya kan wannan batu, amma kuma hakan ya ci tura. Sai dai a yanzu ana ci gaba da zuba ido a ga ko gwamnatin Najeriya za ta ji kukan matan.
2: RFI.
9: To madalla, an gaishe da Ismail Karatu Abdullahi da wannan rahoto. Yanzu sai zantawarsa da Hajiya Nana Aisha, matar ɗaya daga cikin sojojin da aka kama.
13: Mun shiga halin da ba daɗi. A ce mutumi naka yau a ce an kama shi kusan shekara ɗaya kenan. Ai kai ma ka san yanda abin zai ta kasance. Balle a ce kuma zargi ake musu ba tabbatar ba, an still a ce har yanzu suna hannun hukuma.
3: Ke ce matarsa, shin ya kike ganin wannan zargi da ake wa mijinki?
13: Da na ji ma yi mun yayi kaman na ce ko dai wasa ne, don kaga daga farko da aka ɗauke su sojoji sun fito sun ce ba hakan ba ne, ba su faɗa cewa juyin mulki ba ne, ta daga baya suka zo suka faɗa. Yi mun yayi fa kaman kawai dai anya kuwa, na dan na san su, na san matan su, kuma gashi shi ma mai gidana na san shi, muna da kusanci, ban ga alamun hakan tattare da shi ba. Shi mutumi ne da ke san bin doka da ka'idodi, ko mota yake tuki idan aka zo wajen fitilan tsaya. Ko ni inna ni nike tuki ko shi ne zai ciki tsaya. Takardun mota in yana ga kafin ya expire zai yi, shi mutumi ne mai san bin doka.
3: Bayan faruwar wannan da aka kama su, an ba ku damar samun ganin su kuma a wani yanayi kuka gan su?
13: Daga baya ba, sai da muka fito mun yi peaceful protest zanga zanga mai lumana. Daga baya dai sai suka bari muka gan su bayan kusan wata 7. To ni da na ga mai gidana baya amfani da glasses, amma yawancin su yanzu suna amfani da glashi, ba sa gani da kyau. shi ma yana ɗaya daga cikin su. So ko da na ganshi da glashi abun ya bani mamaki, yace ai inda aka ajiye su ne affecting idanuwan shi. Ana nan yanzu kuma suka dakatar da ganin su da muke yi. Dama muna zuwa mu gansu so ɗaya a sati, lawyoyi ma su gansu so ɗaya a sati. To yanzu duk an dakatar da wannan, ba waya kuma ba gani.
3: Menene babban buƙatar ku ga gwamnati a wannan shari'a da take da
13: mazaje? Na farko shari'a ya zamanto a fili a bayyane. Na biyu kuma koda za a gaggauta shari'a ai adalci. Na uku kuma a cire kacan da ke hannunsu da kafafunsu, su ba 'yan ta'adda bane. So ayi adalci kuma ka a toye musu haƙoƙinsu, because yanzu ana shari'a kuma lawyoyin ma ba su ganin su. Ta ya za a yi lawyer ya samu ya tattauna da client din shi?
2: Matsayin 'yan mace na ko'ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
14: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
2: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
14: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba. Ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
2: Tunaninka yana da zurfi, hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
15: Jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai nasara.
14: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
9: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwata ba tare da ɓata lokaci ba, sai zantawar shirin da barista Hamza Nuhu ɗan Tani, lauya kuma mai kare rajin ƴancin ɗan adam daga Abuja, Najeriya.
16: Ya kamata na farko in fara da maganar kundin tsarin mulkin ƙasa, musamman sashi na 36 sakin layi na 5, inda ya bayyana cewa duk mutumin da ake tuhuma da aikata wani laifi yana nan a matsayin bai aikata laifi ba a fuskar doka, sai lokacin da doka ko kotu ta tabbatar da cewa ga laifin da ya aikata. In ka duba suna gaban kuli'a ko zan ce suna gaban kotu, har yanzu suna nan a matsayin cewa ba masu laifi bane, zargi ne akan su.
17: A matsayinka na lauya da ke bibiyar yanda ake gudanar da wannan shari'a, ya kake gani yadda ake gudanarwa? Iyalansu na kokawa kan yadda aka hana su ci gaba da ganin mazajensu. Tun bayan da aka kama su an dakatar da albashinsu, ana zargin wasu daga cikinsu an fara fitar da su daga gidajen da suke a cikin barikin sojoji. A tafarkin doka shin hakan daidai ne?
16: Tunda har yanzu abu na gaban kotu, to ka san ba za mu ce akwai adalci ko rashin adalci ba, amma a bisa yunkurin yadda ƴan uwan ko matan sojojin suke kokawa, a gaskiya wannan abun tashin hankali ne kuma abun la'akari ne.
17: Shin ya kamata laifin da ake zargin su waɗannan jami'an tsaron ya shafi iyalansu?
16: Bai kamata don ana zargin mutum ana mashi hukunci kuma a hana iyalansa ganawa da shi kuma a hana shi albashinsa ba, tunda har yanzu baka tabbatar da laifinsa ba. A yanayin da ƴan uwan suke kokawa a bisa tafarkin doka bai dace ba, kuma gaskiya in har abin da suka faɗa din an tabbatar da gaskiya ne, shi ma yana ɗaya daga cikin ɓangaren zalunci.
17: To daga ƙarshe wani kira za ka yi ga gwamnatin tarayya, musamman ma rundunar sojin Najeriya, kan wannan buƙata na iyalan waɗannan mutane?
16: Su duba tsarin mulki, su duba kuma tsarin ƴancin ɗan adam, su ba wa wannan iyalan sojojin da ake zargin su da haɗa baki wajen kifar da gwamnatin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu damar haɗuwa da iyalansu, wannan presumption of innocence ɗin ya kasance ya tabbata a kansu, tunda har yanzu ba a yanke musu hukunci ba.
9: Tattaunawar Ismail Karatu Abdullahi da barista Hamza Nuhu ɗan Tani, lauya kuma mai rajin kare ƴancin ɗan adam daga babban birnin tarayyar Najeriya. Masu saurare, ina mafita ga iyalan sojojin da ake zargi da shirya juyin mulki a Najeriya? Wane kira kuke daga hukumomi dangane da wannan lamari? Sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI, musamman wakilinmu daga babban birnin tarayyar Najeriya Ismail Karatu Abdullahi. Zainab Ibrahim ke cewa assalamu huta lafiya.
0: An gashi da Zainab Ibrahim.
18: RFI.
0: Yanzu kuma sai shirinmu na nishadi. To
2: labarin nishadi na yau zai fara ne da manyan labaran masana'antar Nollywood da ke kudancin Najeriya waɗanda suka karkata kan nasarorin shirye fina-finai da kuma shagulgular rayuwar jarumai. Wato shahararriyar mai shirye fina-finai Funke Akindele ta ɗauki hankalin masoya kallon fina-finai bayan ta sanar da ranar 11 ga Disamba a matsayin ranar fito da sabon gagarumin fim ɗinta mai suna The Fool. Haka kuma murna ta cika gidan fitacciyar tsohuwar jaruma Omotola Jalade Ekeyinde biyo bayan sanar da baikon diyarta mai suna Miraya. Bugu da ƙari, jaruma Jemima Oshundi ta zama abin yabo a dandalin sada zumunta bayan ta nuna juriya ta hanyar hana wata motar jami'an tsaro wucewa ta barauniyar hanya wato one way a cikin garin Lagos. Sai mu je can kasar Amurka inda babban labarin da ya girgiza masana'antar Hollywood a yau shine mutuwar shahararriyar jaruma Hayden Panettiere tana da shekaru 36 kacal a duniya inda aka tsinci gawarta bayan wani kiran gaggawa da aka yi wa jami'an tsaro. Jarumar wadda aka fi sani da rawar da ta taka a shirin Heroes da Nashville, mutuwarta ta jefa abokan aikinta da masoya da dama cikin alhini yayin da hukumomi suka ce babu alamun kisa ko wani zargi na daban a halin yanzu. A bangaren kasuwanci da fasaha kuwa, kamfanin ByteDance wato mamallakin TikTok ya karkare wata muhimmiyar yarjejeniya da kungiyar kare haƙƙin fina-finai ta Hollywood MPA wadda ta mayar da hankali kan yadda fasahar AI ta kamfanin za ta daina amfani da fuskoki, hotuna ko fina-finan masana'antar ba tare da izini ba, wanda hakan ke zama babban mataki na kare haƙƙin mallaka na masu shirya fina-finai. Sai mu leƙa can kasar India inda babban labarin da ya fi daukar hankali a masana'antar Bollywood yau shine sammacin da hukumar abinci da magunguna ta jihar Maharashtra ta aike wa manyan jarumai irin su Shah Rukh Khan, Ajay Devgan da Tiger Shroff wadda ta umarci jaruman da su gaggauta janye tallace-tallacen da suke yi wa kamfanonin pan masala wato na gora da taba a cikin kwanaki 15 masu zuwa saboda tallantaci yana yaudarar jama'a kuma ya sabawa dokokin lafiya. Wannan lamari dai ya janyo muhawara mai zafi musamman a shafukan sada zumunta. A gefen sabbin ayyuka da fina-finai kuma an sanar da fara daukar sabon fim din jarumi Ranveer Singh mai suna Prale a birnin Mumbai yayin da Sony Leon ta ziyarci ɗakin ibada don neman sa'a kafin fara sabon shirin ta. Manyan labaran Tollywood na Telugu kuwa sun fi karkata ne kan lafiyar jarumi Junio NTR inda babban likitansa ya tabbatar da nasarar tiyatar kafada da aka yi masa a asibitin KIMS tare da bayyana cewa jarumin yana samun sauki cikin sauri kuma zai iya komawa bakin aiki nan da wata 2-3 masu zuwa. Fim ɗin jarumi Suriya mai suna Vishwanath and Sons ya kafa tarihi bayan ya tara rupi biliyan 110 kwatankwacin karo 110 a duniya cikin kwanaki 3 kacal.
19: To an gashi da Shamsi Haruna da fatan mai sauraro ya nishadantu.
18: RFI
19: yanzu kuma sai ra'ayoyin ku masu sauraro.
20: Mai sauraro assalamu alaikum. Barkamu da sake kasancewa a cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Daga nan sashen Hausa na Radio France International tare da naku Nasiru Sani. Kamar dai da kuka ji a cikin labarin namu, a Najeriya, gwamna mai ci kuma ɗan takarar jam'iyyar Akol Ademola Adeleke ya lashe zaben jihar Oshun da aka gudanar ranar Asabar da ta gabata da ƙuri'u sama da 511. Wannan shine maudu'in da muka ba ku damar tofa albarkacin bakin ku a yau. Za mu fara da sakon Mamman Sani Dauda Cinwaza daga Zandar a Jamhuriyar Nijar wadda ke cewa wannan zaben babu wani abun koyi a gare shi. Mun ga gwamna ya fito ya ce yana son Tinubu ya yi tazarci. Kenan akwai 'yar ƙasa a cikin zaben. Sai kuma Abubakar Babar Rabi Serena da ke cewa muna taya mai girma gwamnan jihar Oshun murnar samun nasara a karo na biyu da fatan Allah ya bashi ikon yin adalci. Sai kuma Usman Manika mai ruwa Road a Funtuwa da ke jihar Katsinan Najeriya da ke cewa haƙiƙa alamu na nuna har yanzu demokuraɗiyyar ƙasarmu Najeriya na buƙatar gyara musamman yadda ake shirya zaɓe da matsaloli da ake fuskanta wajen kaɗa ƙuri'a domin sai da sahihin zaɓe ne kawai za a kawo ƙarshen asarar rayukan mutane. Don haka ƙalubalenku talakawa ku sani rayuwarku na da muhimmanci, Allah ya kyauta. Shi kuwa Hassan Lafiya PKM cewa yayi Assalam, sunana Hassan Adamu Lafiya Potiskum. A gaskiya mun ji dadin wannan sakamakon zaben muna taya shi murna. Shi kuwa Alhaji Mele Yusufari cewa yi wannan zabe ya zama zakaran gwajin dafi a Nigeria. Sannan Abdul Qadir Aliyu Aliyu kuwa cewa yi madalla da wannan Allah ya kara kai su bayan baya. Kada a shafa. Ana tare da sashin Hausa na gidan Radio France International cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Hakanan kai ma mai sauraro dake buƙatar bayyana ra'ayinka. Ana iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayin naka ta shafin mu na Facebook ko manhajar mu ta WhatsApp. Kan lamba mai alamar ƙari 234-706-6661. Sai kuma sakon Salisu Vandam da Magaram Nijar dake cewa tabbas wannan zaben ya nuna dacewar demokradiya ya fara samun gindin zama a wasu yanki na Nigeria kuma wannan shike nuni da dacewa duk wanda ya lashe zabe za a bashi abin shi. A gaskiya mun yi jinjina da hukumar zaben Nigeria. Shi kuwa Yahuza Abubakar Gora cewa yi hakika hukumar INEC reshen jihar Oshin ta yi abin ayaba ganin yadda ta gudanar da zaben gwamna a makon da ya gabata. Zaben kusan dukkan al'umma sun yaba da shi. Da fatan ko zaben gama garma da za a yi a bari hukumar zabe ta yi aikinta. Sannan Umar Faruk Muhammad kuwa tare da Umar FIFA sabon garin ƙauren Namoda a jihar Zamfara Nigeria cewa suka yi tabbas an kai ruwa rana amma dai daga ƙarshe talakawa sun nuna inda suke ra'ayi. A tamfa da taliya ba su yi tasiri a wannan karon ba. Za mu jira mu gani ko INEC za ta yi adalci ga sauran zaɓuka da za su biyo baya. Sani Ashahura mai goro kuwa biki cewa yi muna taya murna ga gwamnan Oshun bayan haka kuma muna jinjina ga gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu bisa zaben gaskiya da an kai a jihar Oshun. Ahmad Muhammad Dukukuwa a cikin nashi sakon cewa yayi wannan shine abin da ke nuna mana talakan Najeriya zai iya cirewa kansa kitse a wuta duba da yadda jam'iyyar APC za ta kwashi kayanta daga Villa da yaddar Allah. Fata na jam'iyyun adawan Najeriya su dunkule wuri guda a tashi lafiya. Radio France International. Salisu mai shinkafa sonkuwa daga jihar Adamawan Najeriya cewa yayi jinjina zuwa ga al'umar jihar Oshun na tsayin daka wajen kare ƙuri'unsu da suka kada domin kar a yi musu a ringizo. Sai mu ce Allah ya sa al'umar Oshun su ga amfanin sake zaben gwamna a karo na biyu. Daga ƙarshe kuma Yusuf Muhammad Hadija cewa yi Tinubu Ademola Oyebamiji da mutanen Oshun family ɗaya ne. Don haka ƴan adawa ku canja tunani ku yi ƙoƙarin haɗa kai ba dogaro da farfagandar ƙarya ba. To madalla mai sauraro da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin ku masu sauraro da ɗaukacin abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo muku cikin nasara. Musamman Hassan Alhassan Salaja injiniyan namu ne yau da ya haɗa mana wannan shiri a kan na'ura. Naku Nasiru Sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam.
1: To yanzu kuma bari mu shakata.

0: Ƙasar Angola ta yi ƙoƙarin yin hakan, amma ta ci karo da mabambantan ƙalubale wanda ya haifar da gazawarta. Kuma matsalar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Kongo ba bakon abu ba ne a yankin.
1: Fasar kalaman AI Katange na jamhuriyar wato can yankin kudancin Afirka. Gwamnatin Zambia ta sanar da kama mambobin jam'iyyun adawa 11 a babban birnin kasar Lusaka a ranar jajiberin ranar zaben kasar. Jami'an tsaro sun ce sun samu mutanen da manyan makamai na zamani bayan musayar wuta da aka yi a gidan babban dan takarar adawa Brian Mundibile. Hukumar tsaro dai ta zargi 'yan adawan da shirin kafa dakarun tawaye domin hargitsa kasar, yayin da mambobin da ke tsare suka hada da sarkin tsohon shugaban kasar Edgar Lungu. Jirgin ruwan ceto na kungiyar agaji ta Italiya mai suna Emergency ya ceto bakin haure 50 daga kasashen Somalia da Masar a gabar tekun Libya, inda kuma aka gano gawawwaki 7 na mutanen da suka makale a ruwa. Jirgin ya taso ne daga garin Zuwara na kasar Libya, kuma cikin mutane 50 da aka ceto har da yara 29. Wa'adin yarjejeniyar fahimtar juna tsakanin Iran da Amurka na tsawon kwanaki 60 ya kare ba tare da nasarar kawo ƙarshen yakin da suke gwabzawa ba, sakamakon takaddama kan makomar mashigin ruwa na Hormuz. Wannan na zuwa ne daidai lokacin da Iran ke ci gaba da tattaunawa da makwabciyarta Oman kan mashigin na Hormuz, yayin da kuma a gefe guda shugaba Trump ya barazanar kaiwa Oman din farmaki muddin ta nemi muzamewa wato Amurka cikas kan manufofinta a yankin gabas ta tsakiya. Sai dai koyaya masana ke kallon makomar wannan rikici, ga tsokacin da Dr. Abdulhakim Garba Funtuwa ya mana akai.
2: Ai yanzu an raba ruwan biyu, shiga Strait of Hormuz ta bangaren Iran, fita kuma daga bangaren kudanci wato Oman kenan za a rika fita. Well, Iran kuma ta insistin cewa duk wanda zai fita duk da ba bangaren ta bane dole sai an yi coordinating da ita. Kuma kaga da ƙarshe kusan ita take ba ta samu abin da take so ba, shi yasa take cewa za ta kai ma Oman hari. Inda ta samu abin da take so ne shi ba za ta yi wannan barazana cewa za ta kai ma kasar Oman hari ba. Amma bari in gaya maka gaskiya, ba yadda za America ta iya kai ma kasar Oman hari, saboda in ta kai ma kasar Oman kowa zai fahimta cewa a duniya America ta zama kasar da duk ba ta zama son zaman lafiya ko ta ina. Kakkamanta a wannan yankin Gulf din kasa biyu ne suke shiga harkar Iran, da Oman ne da Qatar. In ta kai ma Oman hari saura Qatar, na idan ta kai wannan abu Oman ma tana iya janye jiki. Kuma ka san za a sake koma ruwa ne saboda a ci gaba da yakin nan. Kuma aka ci gaba da yakin nan duk wani in mazugunin America wanda mazugunin sojojinsa da ke nan gabas tsakiya kasar Iran sai ta tabbata duk sai ta lalata su gaba daya.
1: Dr. Abdulhakim Garba Funtuwa, masanin siyasar kasa da kasa daga Najeriya. To har yanzu dai muna batun na Iran, inda kasar ke ci gaba da amfani da barazanar rufe mashigin ruwa na Hormuz a matsayin makamin diplomasiya, inda ta gargadin katse hanyar muddin tattaunawa da Amurka ta gaza, ko kuma idan takunkumi ya hana ta fitar da nata man fetur din. A dai bangaren Amurka da kawayenta sun tsaurara matakan tsaro a yankin ta hanyar tura jiragen yaki masu raka jiragen dakon mai na kasuwanci domin dakile duk wani yunkuri na tsokanar juna ko kame jiragen ruwa da dakarun Iran ke yi. Duk da wannan zaman dardar da kuma kalaman nuna karfin soja daga bangarorin biyu, kofofin diplomasiya na bayan fage na ci gaba da kasancewa a bude ta hanyar kasashe masu shiga tsakani. Madalla labarin kenan a halin yanzu. Lokaci ne na labarin wasanni, kuma Azima Bashir ta liko. Barka da shigowa.
3: To barka ki dai Shamsiya.
1: Jami'in mu Hajiya Azima.
3: To hukumar FIFA ta salami wani babban jami'in ta Kevin Lamar kasa da makonni uku bayan yayi kakkausar suka ga shugaban hukumar Gianni Infantino dangane dai da wannan dambarwa da ta dauki hankali mataka wato batun sayar da hannayen jarin ita hukumar. Haka. To wata sanarwar FIFA a yammacin jiya Litinin wanda bata ƙarin haske kan dalilan sallamar Lamar ba, amma ta ce aikinsa ya kawo ƙarshe a hukumar daga ranar ta jiya 17 ga watan Agusta. Ko dai kora da halili
1: suka mishi a takaice.
3: To aikin san dama irin hukumomin nan suna da dokokinsu na cikin gida. Wato ko da ka fusata ba lallai a amince ka je ka yi tsokaci a wajen ita hukumar ba. To sanarwar mai dauke da sa hannun kakakin FIFA ta bayyana godiya da gudunmawar wato da gudunmawar da shi Lamar ya baiwa hukumar a tsawon shekaru biyu da suka gabata suna aiki tare. Yayin da kuma ta yi masa fatan alkhairi ga gobensa. Wasu majiyoyi sun ce su kansu sauran jami'an hukumar ta FIFA wato ba su da masaniya kan shirin sallamar Lamar Fati bayan fitar da

0: sabuwar kura tasa da aka tura musu ta sakon email kin ga kenan ba a wato tattauna da shi ba haka majiyoyi sun ce dai an yi zaman tattaunawa tsakanin babban sakataren hukumar ta FIFA Matthijs Grafström da kuma Shir Lamaro inda jami'in da kansa ya amince da rabuwa da hukumar bai da yake janye kalamansa a watan jiya Lamaro lokacin da yake caccakar shirin sayar da hannayen jarin na FIFA wanda ya bayyana da ra'ayin mutum guda wato Infantino ya daga ayar tambaya kan jagororin hukumar wanda ya ce lokaci yayi da ya kamata su farka su kuma tambaye kansu kan yanayin tafiyar da ake yi a fagen kwallo
1: kuma yanzu da kika ce ba a tuntube su ba hakan ya nuna cewa kenan mutum ɗaya ne yake yanke hukunci
0: wannan haka yake to anan kuma dan wasan tsakiyar Spain kuma captain din tawagar Rodri ne ya isa Barcelona a yammacin jiya Litinin bai da kungiyar ta cin majituwar biyan fan miliyan 65 din sayo shi daga Manchester City bayanai sun ce Rodri mai shekaru 30 zai rataba hannu ne a kontragin shekaru 4 da kungiyar ta Catalonia wabin da ya gabatar bayan isa Barcelona Rodri ya ce yayi farin ciki matuka da cin majituwar kasancewar ya shiga taraddadi a yan kwanakin bayan lokacin da tattaunawa ta tsaya cek tsakanin bangarorin biyu
1: wato ya koma gida dai a takaice
0: ya koma gida wannan haka
1: to azima an jima za mu sake dawowa domin jin karin wasu labarin wasanni
0: tuma dala
1: madalla yanzu haka Najeriya da Amurka na ci gaba da tattaunawa da kuma aiwatar da yarjejeniyar tsaron da suka amince a tsakanin su ko a makon jiya mai baiwa shugaban kasar shawara kan harkokin tsaro Malam Nuhur Bado ya jagorance ta bugar ministoci domin gudanar da irin wannan tattaunawa sai dai wasu ƴan Najeriya na tambaya domin sanin abin da yarjejeniyar kasashen biyu ta kunsa Bashir Ibrahim Idris ya tattauna da shugaban kamfanin tsaron Beacon Dr. Kabir Adamu lokacin da ya ziyarci ofishinmu kuma ga yadda tattaunawar ta kasance
2: Dr. Kabir Adamu, ko menene ra'ayinka dangane da wannan tattaunawa da ake tsakanin Najeriya da Amurka dangane da tsaro?
3: Baya an yi lokacin da shi shugaba Trump ya fito ya ce zai kawo mu Najeriya hari. Ya yi amfani da kalmomi wanda suka tayar mu 'yan kasa hankali. To wannan da irin kalaman da ke fitowa daga wayansu jami'an Amerika daga bangaren zartarwarsu daga bangaren majalisarsu misali akwai wannan congressman Riley wanda yake tababatu man batuwan ne ba su da dadin jima to shi ya kai ga ita gwamnatin Najeriya ta tura tawaga a lokacin ma shi Malam Nuhur Bado shi yayi shugabanci tawagar suka je suka zauna suka tattauna to abu na farko wanda zan ce shine gaskiya in kai la'akari da irin abin da America ta yi ma wayansu kasashe misali yanzu kasar Venezuela inda ta je ta dauke shugaban kasa mai ci mai shi yake kan mulki aka dauke shi yanzu haka ana kokarin hukuntar da shi to mun samu ci gaba
2: wato ana iya cewa wannan ci gaba ne
3: ma'ana duk da yake ta kasar American ta saka mu a cikin wannan country of particular concern din to amma sai aka canza yanayin al'amarin aka zo aka samu ana tattaunawa da kasar America din to wannan ci gaba ne in ka misali kaga abin da ya faru a Venezuela da kuma abin da ke tsakanin kasar America da kasar Africa ta kudu kike to mu an samu ci gaba akwai fahimtar juna wanda har ya kai ga kasar America ta turo dakarun ta guda 200 kuma mun ga tasirin kasancewar sa nan din wanda kuma har ya kai ga irin har-har da ake kaiwa kuma muna ganin tasirin irin har-har sai dai akwai ababe da yawa da dangane da ayar tambaya wanda da kuma buƙatar gyara
2: kamar me kenan
3: abu na farko rashin fayyace wani irin yarjejeniya ta Najeriya ta yi da kasar America dan kasa bai san shin menene ba an samu majalisa wasu daga cikin ƴan majalisa sun fito da niyyar cewa su yi tambayan nan kuma tantance aka danne aka hana abin to har yau kaga babu misali bayani wanda zai gamsa da dan kasa cewa ga ba yarjejeniyar da Najeriya ta shiga da America abu na biyu shine kowace kasa abinda take alfahari da shi shine tana cin ƴancin gashin kanta abinda turanci muke cewa sovereignty to an waye gari shugaban kasar America ya fito ya ce an kai hari bayan da aka kai harin da aka je wurin da aka kai harin sai aka ga ababe ne wanda suke da muhimmanci ga tattara bayanai na asiri yawa to sai yace saboda yawan su ma jirgin da aka tura bai isa a kwashe su ba aka ƙara tura wani jirgi to abin tambaya wanda kuma ya kwance ma irin mu wanda muke nazarin harkar tsaro ta ya ƙasa za ta bari a zuwa cikin kasar ta an gano irin wannan sannan a kwashi a kai wata kasa to yana cikin yajejinan da ita ne kasar Najeriya ta sai shiga da kasar America ne wanda ya ba ta wannan damar idan har haka ne to kai kenan ta bayar da wani kaso na yancin cin gashin kanta ta ba ta bai mu wata kasa to wannan akwai bukatar bayani akwai bukatar gyara kuma wannan haƙƙi ne wanda ke kan majalisa ta kasa ita ya kamata ya zanta shiga cikin al'amarin ta an yi mata bayani dalla dalla ta san menene ake ciki
2: ita majalisa ba ta da rawar takawa ne anan
3: to ai matsalar wannan majalisar kenan wanda ake take kai yanzu ta goma gaskiya kusan ba ta taka rawar
2: Dr. Kabir Adamu mun gode sosai
3: na sha Allah ni ma na gode sosai
4: Nigeria duk da gargadin da hukumar yanayi ta NIMET ta rika yi a lokuta da dama game da ambaliyar da wasu sassan kasar ka iya fuskanta a bana wajen ganin an dauki matakan dakile illar da hakan zai haifar tun aka ga wannan ambaliya a birane da dama ciki har da Abuja fadar gwamnati birnin da ruwa ya shanye sassa da dama da ke matsayin ambaliya mafi muni da aka gani wanda ake alakantawa da dalilai da dama ciki har da gine-gine kan magudanar ruwa wannan na zuwa a daidai lokacin da can a jihar Kano ma ake cike da fargabar makamanciyar ambaliyar wanda matakai kuke ganin ya kamata a dauka don dakile wannan ambaliya ta wace hanya ya kamata mahukuntan Najeriya su shigo don tsiratar da jama'a daga wannan iftila'i ko kai tsaye sakacin waye tsakanin daidaikun jama'a da kuma mahukunta game da ambaliyar muna dakon ra'ayoyinku a lambar mu ta WhatsApp da kuma shafin mu na Facebook sai mun ji daga gare ku
1: An gaishe da Azima Bashir Aminu yanzu kuma za mu je ga wannan shiri. Mai sauraro barkanmu da wannan lokaci da fatan an tashi lafiya. Shamsiya Haruna ke maka lale marhabin cikin shirin Ilimi Hasken Rayuwa daga nan sashin Hausa na Radio France International. Shirin na wannan mako ya leka jihar Kano. Wanda ya gano yadda wani sabon tarihin kimiyya ke ƙara fadada wato matasa ne ke kokarin sauya fasalin sararin samaniyar Najeriya a yau dai za mu kai ku cikin wata ƙwarewa ta musamman inda aka kera wasu jirage marasa matuki wato drones wanda ke iya tashi na tsawon kilomita 30 turka shi wato mai sauraro wannan fa ba wai jirgin tashi na wasan yara bane a'a babban ci gaba ne da zai taimaka wa bangaren tsaro, aikin gona da kuma ceto rayuwa. Abubakar Wayya, wani matashi ne da ya jima yana fafutukar kera jirage marasa matuki, kuma yanzu haka ya sake yin wata sabuwar bajintar. Inda drones din nasa ba kawai shawagi suke yi ba, suna da aiki na musamman da ake umartar su da yi. Gade shi da bakin sa.
5: Duka waɗannan drones din mun kirkire su ne for specific aikin da ya kamata yi. Kin san muna kirkira drones ne kala uku. Akwai drones din da muke kirkira na security kenan wanda ake amfani da su wajen kare misali mutane a waje kenan. So akwai kuma drone shi kuma wanda aka kirkira wa manoma shi ma daban wanda shi spraying yake. Instead of manomi ya shiga gona ya dinga spraying kansa, so zaka aika drone ne kawai ya tsaya daga sama yana wannan sannan kuma abin da ya jara ayin mu ko kuma nace yayi motivation mu ya sa muka fara kirkirar wayannan drones din guda biyu na farko shine cewa idan ba wai ba kirkire su bane a kasan waje akwai su a kasashen waje amma kuma mutanen mu nan ba lallai su iya siyan wannan drone din a wannan farashin ba na biyu kuma mun duba da cewa mutane a Africa yawanci suna samun cututtuka game da feshin da suke a gona saboda wannan chemical din da suke shaka yana ja musu irin kidney problem da irin cututtuka da dama dai suna iya samun sa kuma yana iya zama ajalin su a ƙarshe so yana daga cikin dalilin da ya sa muke kirkirar wannan drones amma na manoma nan da tsaro
1: ganin yadda matsalolin tsaro ke shafar yankunan da ke noma musamman arewa maso yammacin kasar shin akwai wani tsari da kake da shi na sanya na'urori masu hango nesa a jikin wannan drone din don taimakawa manoma gano barazanar tsaro kafin su shiga gona
5: sosai da sosai saboda wayannan manoma misali yanzu zaki iya cewa a Africa suna fuskantar matsaloli guda biyu. Da ake ce misali yanzu ana ma fuskantar matsala ta network connection ko ba haka ba. Waɗannan drones ɗin da muke kirkira suna da kyamarori masu ƙarfin gaske wanda suke iya capturing abubuwa visibly sosai da sosai. To waɗannan drones ɗin suna iya kuma sending waɗannan videos ɗin da suka yi capturing ne offline.
1: Wannan na'ura tana da ikon feshin maganin ƙwari a gonaki na tsawon kilomita 30 ba tare da ta ɓace ba. Sannan tana iya kai magunguna cikin gaggawa zuwa yankunan karkara da motoci ba sa iya zuwa. Wani abin sha'awa da ke nuna yadda al'ummar Hausawa ke sauyawa shine kasancewar mata a fagen da aka saba ganin maza kadai. Domin kuwa Hafsat wata babbar injiniya ce da ta shiga wannan tafiya.
6: A matsayina na dai wadda kamar ta zama ita ce first female da ta fara creating ko in ce hada drones a Arewa. Gaskiya ban yi facing challenges da yawa ba. To be honest, saboda na taso ne daman cikin maza, saboda duk ƙannina maza ne. To ɗaure su pliers, su amfani da screwdrivers, duk ba bakon abu ne a wajena. And waɗanda muke aikin da su, gaskiya they are very nice. Za su sun tsaya gaskiya, sun koya min kuma sannan ko mistake ne za su yi guiding ɗina, like zan gane kuma zan yi. Insha Allah. Sai about abin da na fi kamar ƙwarewa a ɓangaren sa na mayar da hankali bai wuce gaskiya flying drones ɗin ba. Like I love holding the remote ɗin drone ɗin ina flying ɗin shi. Gaskiya ina flying ɗin shi, tashin shi da saukan shi and everything. And idan ya lalace ma ina iya kamar gyara shi, ina iya gyara wings ɗin, sannan kuma ina iya programming drones ɗin ma. Sai when it comes to kamar abin da zan yi alfahari da shi gaskiya bai wuce irin kamar da na zama kamar mace da ta irin kamar fito ban dai sani ba ko mi bi akwai wasu mata a boye tunda gaskiya ba za a rasa ba amma kin san a nan arewa na mu muslim mata ba ma sa samu irin wannan opportunities din so gaskiya kin ga it's something I'm so proud of you a ce irin kamar ni ina zama kamar ta farko da na fito irin ina making drones ina creating drones da ham su kansu mazan irin a so impressed about irin drones and creating drones in the nake and everything
1: Hafsat da sauran matasa masu kwazo suna aiki dare da rana cike da burin sauya fasalin fasahar Afirka ba wai iya Najeriya kadai ba to sai dai kera jikin drone fa abu guda ne amma ba shi da basirar tashi da kansa da kuma sanin inda yake a kowane lokaci kuma domin fahimtar yadda kwakwalwar na'urar ke aiki muka zanta da Dr. Sagir Muhammad shugaban wata cibiyar horas da fasahar manhajoji ta kwamfuta a Kanan
7: ita harkar drone wata fasaha ce ta zamani wadda take taimakawa wajen samun bayanai na hotuna da na bidiyo haka da kuma sauran abubuwa da ya danganci da me kake so taimaka wata akan tura ta taje ta dauko hotuna bidiyo da kuma ma wasu rahotanni wasu kuma sukan je ma a tura su je su aiwatar da wasu aikace-aikace kuma kamar yadda aka sani ita drone din nan akasari ba haka kadai take tahiya ta aiki ba yawanci hakika ana amfani da AI wanda kuma AI din nan shine yanzu fasaha ta zamani wadda tafi kowace kuma yin ta yana kawo sauki akan al'amura da yawan gaskiya abubuwan da sai ka dau wata da watanni kana yi ko sai ka dau shekara ma kin kankanin lokaci za ta iya maka ta kawo maka bayanai ke in kana son ma wasu bayanai na ina ta zako bayanan da ta kawo maka duka zaka iya gaya mata kuma taimaka kuma yanzu ma AI din nan har magana za ta yi tana yin magana da yaranka kuma ba da wani yare ba kamar ni da nake magana da Hausa din nan akwai inda zaka yi mata magana ta dawo maka da bayanai da Hausa ko a rubuce ko kuma a bayyane kamar yadda nake magana yanzu saboda haka AI din nan ko ka di ko ka so tana saukaka wa wajen abubuwa da yawa hatta aikin office din nan da wasu bayanai da za a dau satuttuka ana nema ko ana harhaɗa su
1: yayin da wannan fasahar ke bunƙasa babban kalubale na gaba shine tsarin dokoki domin kuwa a Najeriya dokokin hukumar kula da jiragen sama ta kasar da ofishin mai bawa shugaban kasa shawara kan tsaro suna sanya idanu sosai kan mallaka da sarrafa manyan jirage marasa matuka saboda tsaron kasa ga kuma karin hasken da tsohon sojin saman Najeriya wato squadron leader Aminu Bala Sokoto mai ritaya ya yi mana akai
8: ga ayyana nasara kuma kaga ita gwamnati za ta fito ga ta nuna ma abin da take so ba tsaya ga haka gona kawai ba ya kasance cewa an yi abin nan wanda zai shahara ka tsaro wanda za a iya aiwatar da shi ba tare da ma an ce sai an taya waje an so wasu abubuwa ko an so irin waɗannan kaya a tuwa Najeriya ya bar. Wannan abu wani abu ci gaba ne.
1: To wace rawa kake gani kananan jirage marasa matuka irin waɗannan matasa ke kokarin kerawa za su iya takawa wajen taimakawa rundunar sojin sama wajen sentiri?
8: Eh, ake san ko wani abin ga na'ura ta ake sawa. Akwai na'urori wanda ka ba da sirri inda abubuwa suke. Saboda haka ko wayancan da kake gani na kasashen da suka ci gaba su ma haka suke amfani da na'urar, ba haka kawai da an yi jirgi ba sake shi shike ne je abin nan.
1: To Najeriya na kashe kudade masu yawa wajen sayo jiragen yaki da na leken asiri daga waje. Shin ko akwai hanyoyin da rundunar soji za ta iya hada gwiwa da waɗannan matasa masu kirkiro fasaha a cikin gida domin rage dogaro da kasashen ketare?
8: Kware da gaske. Ai abin da ke faruwa mu kasashen mu Najeriya ma in fact. Mun ka duba mu kasar nan ai muna da wani abu da ake cewa GIC Defense Industry Corporation wanda gwamnatin tarayya ta yi shi an dade da shi amma an bar shi ya lalace. To yanzu har ga shi matasa suna saboda kishi sun shigo cikin wannan abin. To gaskiya ni ina ganin wannan abu a kara musu karfi, hada kai tare a kara musu karfi, insha Allah za a kai ga nasara.
1: To ganin yadda fasahar drone ke kara sauki da bazuwa ga kowa, wace shawara zaka ba hukumomin tsaron kasa wajen tinkarar barazanar da ka iya tasowa idan bata gari suka fara amfani da irin waɗannan kananan jirage marasa matuka?
8: Ito sa ido da kuma sa kamar ita sojan sama, ke hada sojan kasa ma akwai wanda suke da wannan abin nan na harakar binciken abin da ke faruwa a sanar da samaniya. Saboda haka wannan abubuwa da ake yi ba duk kowace kasa ka iya saida ma wayansu abin nan ba, su ma kansu hanyar da suke samu suka hanya wadda bata da kyau kamar yadda suke samun makamai ne ko inda suke kuma ko su kasashen wajen suna taimakawa su ga cewa an samu illa kasashen mu saboda tasu manufa. Amma idan an kasa idanu aka ga cewa aka yi kokari aka yi abin nan, insha Allah za mu kai ga nasara kuma za mu baga ta wannan.
1: Abinda masana suka hango shine idan har aka bawa waɗannan matasa dama, wannan kokari daga birnin Kano zai iya zama tushen samar da dabarun tsaro da aikin gona na zamani ga daukacin yammacin Afirka. Sai dai abin tambayar shine shin gwamnati za ta rungumi wannan fasaha ta gida ko kuwa za ta juya mata baya ne har ta salwanta? Da wannan muka kawo ƙarshen shirin. A madadin waɗanda aka ji muryoyinsu da ma sauran abokan aiki, Shamsiyya Haruna da na shirya na kuma gabatar ke cewa a huta lafiya daga nan sashin Hausa na Radio France International.

0: karfe 7 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chad, karfe 6 kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana.
1: Shamsiya Haruna.
0: Ku sauraro barkamu da wannan safiya da fatan an tashi lafiya. A cikin labaran za a ji cewa gwamnatin Najeriya na tashin suka game da gaza magance matsalar da ta janyo mummunar ambaliya a birnin tarayya Abuja. Masana sun soki shugabannin kudancin Afirka kan gazawa wajen samar da mafita kan yan jirani a taron kungiyar SADC. Wa'adin yarjejeniyar fahimtar juna tsakanin Amurka da Iran ya kawo ƙarshe ba tare da nasarar kawo ƙarshen yakin da suke gwabzawa ba. Madalla yanzu kuma ga cikakkun labaran. Ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da aka yi a birnin tarayyar Najeriya Abuja ranar Asabar ya haddasa mummunar ambaliya a sassa daban-daban na birnin. Lamarin da mazauna suka danganta da sabbin gine-ginen sabunta birnin da gwamnati ta yi a 'yan shekarun nan a wasu wuraren da ake ganin bai kamata ba. Ismail Karatu Abdullahi ya aiko mana da wannan rahoto.
2: Ambaliyar ta fi tsanani ne a wasu yankunan birnin, inda ruwa ya mamaye manyan hanyoyi tare da cike wasu magudanan ruwa a yankunan da suka hada da Durumi, Wuse 1 da Wuse 2 da kuma Gudu. A unguwar Wuse 2, Musa Abdullahi ya bayyana min yadda ambaliyar ta kasance.
3: A shekarar nan na bana dai ba a yi ruwa wanda ya ba mutane mamaki ba da tsanantawa irin hakan nan kamar na shekarun jiya na Asabar din.
2: John Jimmy, wani dan gwagwarmaya a Abuja, ya danganta ambaliyar da yawaitar gine-gine a wuraren da ya ce.
4: Gine-ginen da an gina cikin ruwa bai samu inda zai bi. Dalilin kenan da ya sa yau hanyoyi gabaɗaya na FCT ko an yi ruwa kaɗan, motoci ba sa iya samu guri su wuce.
2: Na tuntuɓi masana muhalli ko sauyin yanayi na daga cikin abubuwan da suka haifar da wannan ambaliyar ruwa a Abuja. Farfesa Haruna Adamu daga Jami'ar Abubakar ta Fawa Balewa da ke jihar Bauchi.
5: To yayin da aka zo irin zana taswira na ainihin sabunta birane, to duk abu ne wanda sai an yi shi da lissafi, kuma lissafin nan kimiyya ne take bayarwa. Ba wani abu ne wanda ya zama cewa ba za a iya magance shi ba, abu ne wanda cikin ilimi wallahi za a iya magance shi.
2: Na kuma yi kokarin jin ta bakin hukumar kula da muhalli ta babban birnin tarayyar dangane da zargin cewa sabbin gine-ginen da ake yi a sassa daban-daban na birnin na daga cikin abubuwan da suka haifar da ambaliyar. Amma kuma jami'an hukumar suka ce dole sai sun samu izini daga ministan Abuja za su iya yin magana a kai. Ismail Karatu Abdullahi, Abuja, RFI Hausa.
0: To har yanzu muna Najeriya, inda gwamnatin kasar ta ce ta gano sama da sabbin ramukan haƙar ma'adanai 4,000 da aka yi watsi da su a jihar Filato waɗanda kamfanoni suka bari tun shekaru da dama da suka gabata. Wannan bayani ya fito ne daga bakin ministan haɓaka ma'adanai Dr. Dele Alake biyo bayan wani mummunan hatsari da ya faru a yankin Barikin Ladi, inda mutum 7 suka rasa rayukansu sakamakon rushewar ramin ma'adanin tin. Hukumar ƙididdiga ta Najeriya ta ce hauhawar farashin kayayyaki ya ragu zuwa kashi 15.43 a watan Yuli, wanda ke nuna cewa an samu raguwar ƙasa da maki ɗaya daga kashi 15.91 na watan Yuni. NBS ta ce wannan na nuna cewa an samu raguwar saurin tashin farashin kayayyaki ko da yake tsadar rayuwa na cigaba da shafar al'umma. 'Yan jamhuriyar Kamaru, musamman mata, na cigaba da bayyana ra'ayoyinsu kan nasarar da tawagar ƙwallon ƙafar ƙasar ta mata ta samu a karon farko, inda ta lashe kofin gasar Afirka ta mata WAFCON bayan lallasa takwarorinsa na Malawi da 3-1, wato da nema a birnin Rabat na ƙasar Morocco. Daga Yaounde, wakilinmu Wada Alhaji ya aiko mana da wannan rahoto.
6: Tawagar Indomie Table Lanos ta Kamaru ta lashe gasar zakarun Afirka, gasar cin kofin Afirka ta mata ta 2026, ta doki Malawi da 3-3 a ranar Lahadi 16 ga Agusta 2026 a Rabat a kasar Morocco. Wannan ita ce gasar farko da Kamaru ta lashe. Kamaru ta zura ƙwallaye 3 a farkon lokacin wasa, a nan ne ta kwace ragamar wasan ƙarshe cikin sauki. Wasu mata da suka kalli wannan wasa a gaban talabijin su sun tofa murnar su a ƙarshen wannan wasa.
7: Wannan wasan da muka ganin nan ba ce komai yayi kyau. Su zakanya sun nuna karamansa, sun yi wasa a tare, kowa ya nuna hazaƙansa. Mun ji daɗin wasa sosai, sun yi wasa mai kyau. In suka ci aka gaba, wasa da haɗin kai hakan nan za su iya cin kofin duniya.
8: Kai, wannan wasan da muka gani mata suka yi sun nuna fin ƙarfi. Mun ji daɗin wasan da suka yi. Sun nuna mana su zakanya ne. Idan suka ci gaba da hakan nan gaba, na san mu za mu ɗauki kofin duniya a Kamaru.
6: tawagar kwallon kafa ta Kamaru ta lashe tauraruwan ta ta farko a nahiyar. A lokaci guda ta sami tikitin shiga gasar cin kofin duniya ta mata ta 2027 a kasar Brazil. Wada Alhaji ya wanda ya rafi.
0: To wata kotu a Mali ta yanke wa fitaccen mai gabatar da shirye-shirye a wani gidan jarida Rasbath da dan fafutuka Rukia Dumbia hukuncin daurin shekaru 7 a gidan yari saboda sukar gwamnatin mulkin soja. Labarin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Radio France International. Taron yankin kudancin Afirka na SADC da aka karkare a jiya ya tattauna kan batutuwan da suka hada da rikice-rikicen siyasa da kuma matsalolin yanci rani da zummar samar da mafita musamman kan irin matsalolin da hakan ke haifarwa a yankin. Sai dai mai sharhi kan lamarin yau da kullum a yankin kuma masanin tattalin arziki El Katingi ya bayyana cewa taron ya gaza samar da mafita ga tarin matsalolin da suka addaba kasashe mambobin kungiyar. Ga dai kadan daga cikin fassarar kalamansa.
9: Hakika kungiyar SADC ta zama taron zantsiya ba shara domin ta nuna gazawar ta wajen magance matsalolin siyasa da suka addabi yankin. Wannan kuma yana da karfin tasiri akan dukkanin sauran bangarori ciki har da batutuwan tattalin arziki da na siyasa baki daya. Gazawar SADC ta samo asali ne daga rashin samun magance rikice-rikicen cikin gida da ke faruwa tsakanin kasashe mambobin ta kai tsaye. Saboda haka ba abu ne da ya dace ba a ce ana samun rashin kwanciyar hankali a yankin sakamakon yadda ta kasa daukar matakan da suka dace. Kasar Angola ta yi kokarin yin hakan amma ta ci karo da mabambantan kalubale wanda ya haifar da gazawar ta. Kuma matsalar Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo ba bakon abu bane a yankin.
0: Fassarar kalaman AI Katange na Jamhuriyar wato can yankin kudancin Afirka. Gwamnatin Zambia ta sanar da kama mambobin jam'iyyun adawa 11 a babban birnin kasar Lusaka a ranar jajiberin ranar zaben kasar. Jami'an tsaro sun ce sun samu mutanen da manyan makamai na zamani bayan musayar wuta da aka yi a gidan babban dan takarar adawa Brian Mundibile. Hukumar tsaro dai ta zargi yan adawan da shirin kafa dakarun tawaye domin hargitsa kasar. Yayin da mambobin da ke tsare suka hada da sarkin tsohon shugaban kasar Edgar Lungu. Jirgin ruwan ceto na kungiyar agaji ta Italiya mai suna Emergency ya ceto bakin haure 50 daga kasashen Somalia da Masar a gabar tekun Libya, inda kuma aka gano gawawaki 7 na mutanen da suka makale a ruwa. Jirgin ya taso ne daga garin Zuwara na kasar Libya kuma cikin mutane 50 da aka ceto har da yara 29. Wa'adin yarjejeniyar fahimtar juna tsakanin Iran da Amurka na tsawon kwanaki 60 ya kare ba tare da nasarar kawo ƙarshen yakin da suke gwabzawa ba sakamakon takaddama kan makomar mashigin ruwa na Hormuz. Wannan na zuwa ne daidai lokacin da Iran ke ci gaba da tattaunawa da makwabciyar ta Oman kan mashigin na Hormuz, yayin da kuma a gefe guda shugaba Trump ya barazanar kaiwa Oman din farmaki muddin ta nemi muzamewa wato Amurka cikas kan manufofinta a yankin gabas ta tsakiya. Sai dai koyaya masana ke kallon makomar wannan rikici. Ga tsokacin da Dr. Abdulhakim Garba Funtuwa ya mana akai.
10: Ai yanzu an raba ruwan biyu. Shiga Strait of Hormuz ta bangaren Iran, fita kuma daga bangaren kudanci wato Oman kenan. Za a rika fita. Well, Iran kuma ta insistin cewa duk wanda zai fita duk da ba bangaren ta bane dole sai an yi coordinating da ita. Kuma kaga da ƙarshe kusan ita ta yi ba ta samu abin da take so ba. Shi yasa take cewa za ta kai ma Oman hari. Inda ta samu abin da take so ne shi ba za ta yi wannan barazana cewa za ta kai ma ƙasar Oman hari ba. Amma bari in gaya maka gaskiya, ba yadda za America ta iya kai ma ƙasar Oman hari. Saboda in ta kai ma ƙasar Oman, kowa zai fahimta cewa a duniya America ta zama ƙasar da duk ba ta son zaman lafiya ko ta ina. Kakkamanta a wannan yankin Gulf din ƙasa biyu ne suke shiga harkar Iran, da Oman ne da Qatar. In ta kai ma Oman hari, saura Qatar. Idan ta kai wannan abu, Oman ma tana iya janye ji. Kuma ka san za a sake koma ruwa ne saboda a ci gaba da yakin nan. Kuma aka ci gaba da yakin nan, duk wani irin mazugunin America wanda mazugunin sojojinsu da ke nan gaba tsakiya, ƙasar Iran sai ta tabbata duk sai ta lalata su gaba daya.
0: Dr. Abdulhakim Garba Funtuwa, masanin siyasar ƙasa da ƙasa daga Najeriya. To har yanzu dai muna batun na Iran, inda ƙasar ke ci gaba da amfani da barazanar rufe mashigin ruwa na Hormuz a matsayin makamin diplomasiya, inda ta gargadin katse hanyar muddin tattaunawa da Amurka ta gaza ko kuma idan takunkumi ya hana ta fitar da nata man fetur din. A ɗaya bangaren, Amurka da ƙawayenta sun tsaurara matakan tsaro a yankin ta hanyar tura jiragen yaƙi masu raka jiragen dakon mai na kasuwanci domin dakile duk wani yunkuri na tsokanar juna ko kame jiragen ruwa da dakarun Iran ke yi. Duk da wannan zaman ɗarɗar da kuma kalaman nuna ƙarfin soja daga bangarorin biyu, kofofin diplomasiya na bayan fage na ci gaba da kasancewa a bude ta hanyar kasashe masu shiga tsakani. Tumadala labarin kenan a halin yanzu. Lokaci ne na labarin wasanni kuma Azima Bashir ta liko barka da shigowa.
11: To barka yake dai Shamsiya.
0: Jami'in Mujiya Hajiya Azima.
11: To hukumar FIFA ta salami wani babban jami'in ta Kevin Lamar. Kasa da makonni uku bayan yayi kakkausar suka ga shugaban hukumar Gianni Infantino. Dangane dai da wannan dambarwa da ta dauki hankali mataka wato batun sirrin hannayen jarin ita hukumar. Haka. To wata sanarwar FIFA a yammacin jiya Litinin wanda bata ƙarin haske kan dalilan sallamar Lamar ba amma ta ce aikin sa ya kawo ƙarshe a hukumar daga ranar ta jiya 17 ga watan Agusta. Kore da
0: Halili suka nishi a takaice.
11: To aikin san dama irin hukumomin nan suna da dokokin su na cikin gida. Wato ko da ka fusata ba lallai a amince ka je ka yi tsokaci a wajen ita hukumar ba. To sanarwar mai dauke da sa hannun kakakin FIFA ta bayyana godiya da gudunmawar wato da gudunmawar da shi Lamar ya baiwa hukumar a tsawon shekaru biyu da suka gabata suna aiki tare. Yayin da kuma ta yi masa fatan alkhairi ga gobensa. Wasu majiyoyi sun ce su kansu sauran jami'an hukumar ta FIFA wato ba su da masaniya kan shirin sallamar Lamar face bayan fitar da sanarwar kura ta sa da aka tura musu ta sakon email. Kin ga kenan ba a wato tattauna da shi ba haka. Majiyoyi sun ce dai an yi zaman tattaunawa tsakanin babban sakataren hukumar ta FIFA Matthijs Grafton da kuma shi Lamar inda jami'in da kansa ya amince da rabuwa da hukumar bayan da yake janye kalamansa. A watan jiya Lamar lokacin da yake caccakar shirin sayar da hannayen jarin na FIFA wanda ya bayyana da ra'ayin mutum guda wato Infantino ya daga ayar tambaya kan jagororin hukumar wanda ya ce lokaci yayi da ya kamata su farka su kuma tambaye kansu kan yanayin tafiyar da ake yi a fagen kwallo.
0: Yanzu da kika ce ba a tuntube su ba hakan ya nuna cewar kenan mutum ɗaya ne yake yanke hukunci.
11: Wannan haka yake. To anan kuma dan wasan tsakiyar Spain kuma captain din tawagar Rodri ne ya isa Barcelona a yammacin jiya Litinin bayan da kungiyar ta cin majituwar biyan fan miliyan 65 din sayo shi daga Manchester City. Bayanai sun ce Rodri mai shekaru 30 zai rataba hannu ne a kontragin shekaru 4 da kungiyar ta Catalonia. A jawab da ya gabatar bayan isa Barcelona, Rodri ya ce ya yi farin ciki matuƙa da cimma jituwar kasancewar ya shiga taraddadi a 'yan kwanakin bayan lokacin da tattaunawa ta tsaya cek tsakanin ɓangarorin biyu.
0: Wato ya koma gida dai a takaice.
11: Ya koma gida wannan hatta.
0: To Azima an jima za mu sake dawowa domin jin ƙarin wasu labarin wasanni.
11: Tumadala.
0: Madalla yanzu haka Najeriya da Amurka na ci gaba da tattaunawa da kuma aiwatar da yarjejeniyar tsaron da suka amince a tsakanin su ko a makon jiya mai baiwa shugaban kasar shawara kan harkokin tsaro Malam Nuhur Bado ya jagorance tawagar ministoci domin gudanar da irin wannan tattaunawa. Sai dai wasu 'yan Najeriya na tambaya domin sanin abin da yarjejeniyar kasashen biyu ta kunsa. Bashir Ibrahim Idris ya tattauna da shugaban kamfanin tsaron Beacon Dr. Kabir Adamu lokacin da ya ziyarci ofishinmu kuma ga yadda tattaunawar ta kasance.
12: Dr. Kabir Adamu, ko menene ra'ayinka dangane da wannan tattaunawa da ake tsakanin Najeriya da Amurka dangane da tsaro?
13: Baya an yi lokacin da shi shugaba Trump ya fito ya ce zai kawo mu Najeriya hari. Ya yi amfani da kalmomi wanda suka tayar ma mu 'yan kasa hankali. To wannan da irin kalaman da ke fitowa daga wayansu jami'an Amerika daga bangaren zartar wasu daga bangaren majalisarsu misali akwai wannan congressman Riley wanda yake taba batu man batuwan ne ba su da dadin jima. To shi ya kai ga ita gwamnatin Najeriya ta tura tawaga a lokacin ma shi Malam Nuhu Ribadi shi ya yi shugabanci tawaga. Suka je suka zauna suka tattauna. To abu na farko wanda zan ce shi ne gaskiya in ka yi la'akari da irin abin da Amerika ta yi ma wayansu kasashe misali yanzu kasar Venezuela inda ta je ta ɗauke shugaban ƙasa mai cin mai shi yake kan mulki aka ɗauke shi yanzu haka ana ƙoƙarin hukuntar da shi. To mun samu ci gaba.
12: Wato ana iya cewa wannan ci gaba ne?
13: Ma'ana didda yake ta kasar American ta saka mu a cikin wannan country of particular concern din to amma sai aka canza yanayin al'amarin aka zo aka samu ana tattaunawa da kasar America din to wannan ci gaba ne in ka misali kaga abin da ya faru a Venezuela da kuma abin da ke tsakanin kasar America da kasar Africa ta kudu kike to mu an samu ci gaba akwai fahimtar juna wanda har ya kai ga kasar America ta turo dakarun ta guda 200 kuma mun ga tasirin kasancewar sa nan din wanda kuma har ya kai ga irin har-har da ake kaiwa kuma muna ganin tasirin irin har-har sai dai akwai ababe da yawa da dangane da ayar tambaya wanda ta kuma buƙatar gyara
12: kamar me ke
13: abu na farko rashin fayyace wani irin yarjejeniya ta Najeriya ta yi da kasar America dan kasa bai san shin menene ba an samu majalisa wasu daga cikin ɗan majalisa sun fito da niyyar cewa su yi tambayar nan kuma tantance aka danne aka hana abin to har yau kaga babu misali bayani wanda zai gamsa da dan kasa cewa ga ba yarjejeniyar da Najeriya ta shiga da America abu na biyu shine kowace kasa abinda take alfahari da shi shine tana cin yancin gashin kanta abinda turanci muke cewa sovereignty to an waye gari shugaban kasar America ya fito ya ce an kai hari bayan da aka kai harin da aka je wurin da aka kai harin sai aka ga ababe ne wanda suke da muhimmanci ga tattara bayanai na asiri yawa to sai yace saboda yawan su ma jirgin da aka tura bai isa a kwashe su ba aka ƙara tura wani jirgi to abin tambaya wanda kuma ya kwance ma irinmu wanda muke nazarin harkar tsaro ta ya ƙasa za ta bari a zo cikin ƙasarta an gano irin wannan sannan a kwashe a kai wata ƙasa to yana cikin yarjejeniyar da ƙasar Najeriya ta shiga da ƙasar America ne wanda ya bata wannan damar idan har haka ne to kaga kenan ta bayar da wani kaso na yancin cin gashin kanta ta bai mu wata ƙasa to wannan akwai buƙatar bayani akwai buƙatar gyara kuma wannan haƙƙi ne wanda ke kan majalisa ta ƙasa ita ya kamata ya zanta shiga cikin al'amarin ta an yi mata bayani dalla-dalla ta san menene ake ciki
12: ita majalisa ba ta da rawar takawa ne anan
13: to ai matsalar wannan majalisar kenan wanda ake take kai yanzu ta goma gaskiya kusan ba ta taka rawar
12: Dr. Kabir Adamu mun gode sosai da
13: insha Allah ni ma na gode sosai
14: Najeriya duk da gargadin da hukumar yanayi ta NIMET ta rika yi a lokuta da dama game da ambaliyar da wasu sassan kasar ka iya fuskanta a bana wajen ganin an dauki matakan dakile illar da hakan zai haifar tun aka ga wannan ambaliya a birane da dama ciki har da Abuja fadar gwamnati birnin Daruwa ya shanye sassa da dama dake matsayin ambaliya mafi muni da aka gani wanda ake alakantawa da dalilai da dama ciki har da gine-gine kan magudanar ruwa wannan na zuwa a daidai lokacin da can a jihar Kano ma ake cike da fargabar makamanciyar ambaliyar wannan matakai kuke ganin ya kamata a dauka don dakile wannan ambaliya ta wace hanya ya kamata mahukuntan Najeriya su shigo don tsiratar da jama'a daga wannan iftila'i ko kai tsaye sakacin waye tsakanin daidaikun jama'a da kuma mahukunta game da ambaliyar muna dakon ra'ayoyinku a lambar mu ta WhatsApp da kuma shafin mu na Facebook sai mun ji daga gare ku
0: An gaishe da Azima Bashir Aminu yanzu kuma za mu je ga wannan shiri. Mai sauraro barkanmu da wannan lokaci da fatan an tashi lafiya. Shamsiya Haruna ke maka lale marhabin cikin shirin Ilimi Hasken Rayuwa daga nan sashin Hausa na Radio France International. Shirin na wannan mako ya leka jihar Kano. Wanda ya gano yadda wani sabon tarihin kimiyya ke ƙara fadada wato matasa ne ke kokarin sauya fasalin sararin samaniyar Najeriya a yau dai za mu kai ku cikin wata ƙwarewa ta musamman inda aka kera wasu jirage marasa matuki wato drones wanda ke iya tashi na tsawon kilomita 30 turka shi wato mai sauraro wannan fa ba wai jirgin tashi na wasan yara bane a'a babban ci gaba ne da zai taimaka wa bangaren tsaro, aikin gona da kuma ceto rayuwa. Abubakar Wayya, wani matashi ne da ya jima yana fafutukar kera jirage marasa matuki, kuma yanzu haka ya sake yin wata sabuwar bajintar. Inda drones din nasa ba kawai shawagi suke yi ba, suna da aiki na musamman da ake umartar su da yi. Gade shi da bakin sa.
15: Duka waɗannan drones din mun kirkire su ne kowane for specific aikin da ya kamata yi. Kin san muna kirkira drones ne a kala uku. Akwai drones din da muke kirkira na security kenan wanda ake amfani da su wajen kare misali mutane a waje kenan. So akwai kuma drone shi kuma wanda aka kirkira wa manoma shi ma daban wanda shi spraying yake yi. Instead of manomi ya shiga gona ya dinga spraying kansa, so zaka aika drone ne kawai ya tsaya daga sama yana wannan fishin. Sannan kuma abin da ya jara ayin mu ko kuma nace yayi motivation mu ya sa muka fara kirkirar wayannan drones din guda biyu. Na farko shine cewa idan ba wai ba kirkire su bane a kasan waje, akwai su a kasashen waje amma kuma mutanen mu nan ba lallai su iya siya wannan drone din a wannan farashin ba. Na biyu kuma mun duba da cewa mutane a Africa yawanci suna samun cututtuka game da fishin da suke a gona saboda wannan chemical din da suke shaka yana ja musu irin kidney problem da irin cututtuka dai da dama dai suna iya samun sa kuma yana iya zama ajalin su a ƙarshe. So yana daga cikin dalilin da ya sa muke kirkirar wannan drones amma na manoman nan na sauransu.
0: Ganin yadda matsalolin tsaro ke shafar yankunan da ke noma musamman arewa maso yammacin kasar, shin akwai wani tsari da kake da shi na sanya na'urori masu hango nesa a jikin wannan drone din don taimakawa manoma gano barazanar tsaro kafin su shiga gona?
15: Sosai da sosai. Waɗannan manoma misali yanzu zaki iya cewa a Africa suna fuskantar matsaloli guda biyu. Zaki ce misali yanzu ana fuskantar matsala ta network connection ko ba haka ba. Waɗannan drones din da muke kirkira suna da kyamarori masu ƙarfin gaske wanda suke iya capturing abubuwa visibly sosai da sosai. To waɗannan drones din suna iya kuma sending waɗannan videos din da suka yi capturing ne offline.
0: Wannan na'ura tana da ikon feshin maganin ƙwari a gonaki na tsawon kilomita 30 ba tare da ta ɓace ba. Sannan tana iya kai magunguna cikin gaggawa zuwa yankunan karkara da motoci ba sa iya zuwa. Wani abin sha'awa da ke nuna yadda al'ummar Hausawa ke sauyawa shine kasancewar mata a fagen da aka saba ganin maza kadai. Domin kuwa Hafsat wata babbar injiniya ce da ta shiga wannan tafiya.
16: A matsayina na dai wadda kamar ta zama ita ce first female da ta fara creating ko in ce hada drones a arewa, gaskiya ban yi facing challenges da yawa ba. To be honest, saboda na taso ne daman cikin maza, saboda duk ƙanina maza ne. To ɗaure su pliers, su amfani da screwdrivers, duk ba bakon amfani a wajena. And waɗanda muke aikin da su gaskiya they are very nice. Za su sun tsaya gaskiya, sun koya min kuma sannan ko mistake ne za su yi guiding ɗina, like zan gane kuma zan yi. Insha Allah. Sai kuma about abin da na fi kamar ƙwarewa a ɓangaren sa na mayar da hankali bai wuce gaskiya flying drones din ba. Like I love holding the remote in drone din, ina flying din shi gaskiya, ina flying din shi tashin shi da saukan shi and everything. And idan ya lalace ma ina iya kamar gyara shi, ina iya gyara wings din, sannan kuma ina iya programming drones din ma. Sai when it comes to kamar abin da zan yi alfahari da shi gaskiya bai wuce irin kamar da na zama kamar mace da ta irin kamar fito ba. Dai sani ba ko me bi akwai wasu mata a mai, tunda gaskiya ba za a rasa ba. Amma kin san a nan arewa na mu mostly mata ba ma sa samun irin wannan opportunities din. So gaskiya kin ga it's something I'm so proud of you a ce irin kamar ni ina zama kamar ta farko da na fito irin ina making drones, ina creating drones da ham su kansu mazan irin asu impressed about irin drones and creating drones in the nake and everything.
0: Hafsat da sauran matasa masu kwazo suna aiki dare da rana cike da burin sauya fasalin fasahar Afirka ba wai iya Najeriya kadai ba. To sai dai kera jikin drone fa abu guda ne, amma ba shi da basirar tashi da kansa da kuma sanin inda yake a kowane lokaci. Kuma domin fahimtar yadda kwakwalwar na'urar ke aiki, muka zanta da Dr. Sagir Muhammad, shugaban wata cibiyar horas da fasahar manhajoji ta kwamfuta a Kanan.
17: Ita harkar drone wata fasaha ce ta zamani wadda take taimakawa wajen samun bayanai na hotuna da na bidiyo, haka da kuma sauran abubuwa da ya danganci da me kake so taimaka. Wata akan tura ta taje ta dauko hotuna, bidiyo da kuma ma wasu rahotanni, wasu kuma sukan je ma a tura su je su aiwatar da su aikace-aikace. Kuma kamar yadda aka sani ita drone din nan a kasari ba haka kadai take tahiya ta aiki ba. Yawanci hakika ana amfani da AI wanda kuma AI din nan shine yanzu fasaha ta zamani wadda tafi kowace. Kuma yin ta yana kawo sauki akan al'amura da yawan gaske. Abubuwan da sai ka dau wata da watanni kana yi ko sai ka dau shekara ma kin kankanin lokaci za ta iya maka ta kawo maka bayanai ke in kana son ma wasu bayanai na ina ta zabo bayanan da ta kawo maka duka zaka iya gaya mata kuma ta maka kuma yanzu ma AI din nan har magana za ta yi tana yin magana da yaranka kuma ba da wani yare ba kamar ni da nake magana da Hausa din nan akwai inda zaka yi mata magana ta dawo maka da bayanai da Hausa ko a rubuce ko kuma a bayyane kamar yadda nake magana yanzu saboda haka AI din nan ko ka di ko ka so tana saukaka wa wajen abubuwa da yawa hatta aikin office din nan da wasu bayanai da za a dau satuttuka ana nema ko ana harhaɗa su
0: yayin da wannan fasahar ke bunƙasa babban kalubale na gaba shine tsarin dokoki domin kuwa a Najeriya dokokin hukumar kula da jiragen sama ta kasar da ofishin mai bawa shugaban kasa shawara kan tsaro suna sanya idanu sosai kan mallaka da sarrafa manyan jirage marasa matuka saboda tsaron kasa ga kuma ƙarin hasken da tsohon sojin saman Najeriya wato squadron leader Aminu Bala Sokoto mai retire ya mana akai
18: aka ga ayyana nasara kuma su kaga ita gwamnati za ta fitowa ga ta nuna ma abin da take so ba tsaya ga haka gona kawai ba ya kasance cewa an yi abin nan wanda zai shafi harkar tsaro wanda za a iya aiwatar da shi ba tare da ma an ce sai an taya waje an so wasu abubuwa ko an so a irin waɗannan kaya a tuwa Najeriya ba wannan abu wani abu cigaba ne
0: to wace rawa kake gani kananan jirage marasa matuka irin waɗannan matasa ke kokarin kerawa za su iya takawa wajen taimakawa rundunar sojin sama wajen sentiri
18: ya ake san ko wani abin ga na'ura ta ake sawa akwai na'urori wanda ka ba da sirrin inda abubuwa suke saboda haka ko wayancan da kake gani na kasashen da suka ci gaba su ma haka suke amfani da na'ura ba haka kawai da an yi jirgi ba sake shi shike
0: To Najeriya na kashe kudade masu yawa wajen sayo jiragen yaki da na leken asiri daga waje. Shin ko akwai hanyoyin da rundunar soji za ta iya hada gwiwa da waɗannan matasa masu kirkiro fasaha a cikin gida domin rage dogaro da kasashen ƙetare?
18: Kware da gaske, ai abin da ke faruwa mu kasashen mu Najeriya ma in fact. Mun ka duba mu kasan nan ai muna da wani abu da ake cewa GIC Defense Industry Corporation wanda gwamnatin tarayya ta yi shi an da amma an bar shi ya lalace to yanzu har ga tsoro matasa suna saboda kishi sun shigo cikin wannan abin to gaskiya ni ina ganin wannan abu a kara musu karfi hada kai tare a kara musu karfi insha Allah za a kai ga nasara
0: to ganin yadda fasahar drone ke kara sauki da bazuwa ga kowa wace shawara zaka ba hukumomin tsaron kasa wajen tinkarar barazanar da ka iya tasowa idan bata gari suka fara amfani da irin waɗannan kananan jirage marasa matuka
18: ito sa ido da kuma sa kamar ita sojan sama kai hadda sojan kasa ma akwai wanda suke da wannan abin nan na harakar binciken abin da ke faruwa a sanar da tamaniya saboda haka wannan abubuwa da ake yi ba duk kowace kasa ka iya sai da ma wayansu abin nan ba su ma kansu hanyar da suke samun su ta hanya wadda ba ta da kyau kamar yadda suke samun makamai ne ko inda suke kuma ko su kasashen wajen suna taimakawa su ga cewa an samu illa kasashen mu saboda tasu manufa amma idan an kasa idanu aka ga cewa aka yi kokari aka yi abin nan insha Allah za mu kai ga nasara kuma za mu baga ta wannan
0: abinda masana suka hango shine idan har aka ba wa waɗannan matasa dama wannan kokari daga birnin Kano zai iya zama tushen samar da dabarun tsaro da aikin gona na zamani ga daukacin yammacin Afirka sai dai abin tambayar shine shin gwamnati za ta rungumi wannan fasaha ta gida ko kuwa za ta juya mata baya ne har ta salwanta da wannan muka kawo ƙarshen shirin a madadin waɗanda aka ji muryoyin su da ma sauran abokan aiki Shamsiya Haruna da na shirya na kuma gabatar ke cewa a huta lafiya daga nan sashin Hausa na Radio France International

0: Shirin na yau zai mayar da hankali ne kan wata daddadiyar al'ada a kasar Hausa, wato salon kiɗa da kuma waƙar ƴan kama. Waɗannan mutane da ake kira da ƴan kama dai mawaƙa ne da ke amfani da kiɗa wajen waƙoƙin da suka shafi lamari na cika tumbi, ma'ana dai abinci, ko kuma juya wata waƙa da ta shahara a tsakanin jama'a su kuma karkatar da ita zuwa waƙar taci maka. Za a ji yadda masana suka yi bayani dalla-dalla kan su wane ne ƴan kama da kuma yadda suke harkokinsu, har ma da dalilan ɓacewar al'adar waƙoƙin na ƴan kama a wannan zamani. Abdullahi Babadantsiye guda ne daga cikin masana al'adun ƙasar Hausa, kuma wanda ke cikin dattijan da suka gajiya kuma suke ganin yau. Ya yi wa wakilinmu Abubakar Abdulkadir ɗan Gambo bayani kan mawaƙan na ƴan kama da kuma abin da ya bambanta su da ƴan daudu, rukunin da wasu ke ganin akwai alaƙa tsakaninsu.
1: Ai, da ba ƴan daudu ba ne ba, shi daudu ma ya kasu biyu, akwai ɗan hamsin akwai ɗan daudu. Shi ɗan hamsin shi ne mai toye-toye ya je ya siyar. Sukaji su wai na kwai su gurasa da sauransu. Shi kuwa ɗan daudu kuwa sai dai ya zauna gindin mata yana ta wannan da ƙarƙashewar. Kuma yana iya zama kawali ma. Yawwa, shi daudu wancan
2: kuma. Su ƴan kaman kenan.
1: Yawwa, su ƴan kama su ma kotso gare su da suke bugawa. Yawwa, za su buga su ne ya mutum, amma waƙar da suke yi ba waƙa suke yi wane wane wane, a'a, su in banda abinci babu abin da suke wa waƙa. Ko mutuwa aka yi za ka gansu wajen tiran abinci.
2: To su maciya abinci ne ko kuma su?
1: Su maciya abinci ne, yalla bai. Maciya abinci ne. Za ka ga in suna buga taken in banda abinci, za ka ci suna sunan koko mai gaya Umaru, sunan mara gaya Tsalha.
2: Su ne masu sawa abinci suna ɗin nan, Burabusko sunansa kaza, ɗan wake sunansa kaza.
1: Sunansa kaza, yawwa, ka gani? Dan akwai wata siyasar ta zo Tinuwa ta Bine ne, muka ware wani ɗan kama mai ka kama ya ce kai fin kaso. Ɗan kama ba za ka zaɓa ya ce Burabusko zan zaɓa. To su ne suke buga ganguna suke wa wato ainihin abinci waka. Lake madalla sai godiya Alhaji Ado, sai godiya Alhaji. Baban mudi baban marka. Me rufami ya da kayan taushe za ka ji duk inda ka sani abinci za ka ji suna kira. Su abinci in suka ci abinci ko ba kuɗi su sun yaba.
0: To, a ɓangaren masu nazarin al'adun Hausawa kuwa sun fayyace yadda al'adar ta ɗan kama take da kuma ƙwarewarsa a kan harshe. Malama Hauwa Rabiu Ɗanbaffa, mai koyarwa ce a kwalejin nazarin harkokin shari'a ta Legal da ke Kano, ta ce ‘yan kama ƙwararru ne wajen cafiyar magana tare da sauyata wajen mayar da ita waƙa.
3: Idan dai aka ce ‘yan kama, wato kalmar ce ta ɗauko asali daga kamar kama, wato kamar kwaikwayo. Sukan yi ƙoƙari su kwaikwayi halayen wasu mutane ko dabba ko wani yanayi a cikin al'umma, sai su kwaikwaye shi amma ta sigar raha da kuma barkwanci ba tare da an ɓata rai ba, yadda za su ja hankali a yi dariya. Sannan kuma sukan yi ƙoƙari ne su yi shiga ta mutunci, za ka ga sun yi shiga da manyan kaya suke shiga sosai da sosai, yadda ba za ka gane ba, amma a cikin babbar rigar nan tasu suna me, suna riƙe da wata ƴar gangarsu da suke ɓoyewa a cikin babbar rigarsu. In wani abu ya faru sai nan da nan sai su fito da gangarsu sai su kiɗata. Sannan kuma su ƴan kama gwanaye ne na cafiya. Idan an ce cafiya shi ne yanzu nan da ka faɗi wata magana a kai, yanzu nan sai su juya ta a waƙa. Sannan yawancin waƙoƙin da suke za ka ga suna kwaikwayon waƙa ne na bandariya, musamman sukan yi ƙoƙari su yi waƙa a kan abinci. Idan mawaƙi ya wata waƙa, kamar misali waƙar Shata da ike yi ta Dan Sallah da Salatul Fati, dan Allah mata ku yi aure shi ne sai kuma suke juya suna Dan Sallah da Salatul Fati, dan Allah mata ku yi koko. Yawwa, inna dan na ce mata su yi koko masu kunu suka tozar tam irin waɗannan, to su ɗan kama suke yi.
0: To, bari mu koma ga Dattijo Abdullahi Babadantsi, wanda ya tsokaci kan dalilan da suka sanya al'adar ta ‘yan kama ta fara ɓacewa tsakanin al'umma, wanda ya ce hatta ‘ya’yan masu irin waɗannan waƙoƙi ba sa gadin iyayensu.
2: Yanzu akwai irin waɗannan mawaƙa?
1: Kai,
2: irin na da.
1: Alhaji, rabona da shi wannan ɗin wanda nake gaya maka wannan waƙar a kansa, rabona da shi alal aƙalla ya kai shekara 40 ba wani abu. Shi ne na ƙarshe wanda ya zamanto ya ƙare da kana har yanzu ba sake ganin su ba.
2: Kuma baya duniya ma ke.
1: Baya duniya har su. kuma babu wani da da ya gado daga cikin yayayensa
2: kuma ba wanda ya gaji
1: babu a yanzu abun kunya yake zama da ku abun alfahari ne su
2: to da ka fada wannan kake cewa maganar masu wakar abinci ne sai na tuno wani aboki na ana ce masa Abubakar Isa yayi wata waka ta warka jamin ciki baksa da ku kaje to ita ba kenan za a yi sata cikin wannan sahu warka jamin ciki
1: eh
2: ciki ba ai maka menene kaza kaza
1: ga gane ko tunda abokin ka ne sai mu dauka ya zamanantar da abin shi kuma yanzu tunda shi ba kada ba yake da gangaba ko
2: akwai kida cikin wakar da kida da komai
1: amma
2: kida na zamani
1: eh na zamani ga gane ko
2: warka jamin ciki za a yi sata kenan
1: za a yi sata duk launin kama dan kama ne dan inda akwai mai shekure kale shi ce kaji salon yan kama shi dai ba abinci
2: shi dai abinci ciki ciki ba a maka lallama wani baiti a cikin ba
1: okay yalla bai yauwa shi inta wani yake cewa taushe zamu sha nakiya taushe zamu sha nakiya ga koko ya zo duk wakar da ka sani aka yi wani babban mutum to zai iya canza ta
2: sai mata ta abinci
1: ta abinci
2: to su dai kawai abinci
1: yauwa kaga an yi wa Kallal Hassan wata waka da ake ji idan kuna so mu shirya ku goge sunan biya fara ku aiko da waisu member su je gaban gawan mai girma ka gane ko sai suka canza sai idan kuna so mu shirya ku goge sunan Nahana ka fuskanta wa goge sunan Rowa mu je gaban gaban mai shinkafa
2: duk wani abu su dai kawai a juya shi ya koma na abu
1: yauwa a koma na abu
2: sune
1: suke da almajiri na mallan a ci dai mu ba san wata magana ba mu ci dai muce dai mu cika cikin mu ji fam
2: shikenan
0: to anata bangaren malama Hauwa dan Baffa ta ce a wannan zamanin babu irin waɗannan waƙoƙi da ake daukar su a matsayin sana'a sai dai akwai burbushin su a cikin ƙauyuka
3: wataƙila ko saboda shigowar ilimin zamani yawanci zaka ga su suna yin waƙoƙin su amma suka yi kokari su sa ƴaƴansu su yi makaranta to wannan karatu da yaran suke yi shi ma yana hana su ne yana hana su yin wannan sana'a sannan kuma da sana'ar mutum yakan iya dogaro da ita ko yanzu irin waɗannan sana'o'in ba za su iya dogaro da yawancin yaran gaskiya yanzu babu magadan kamar da za a ce wani ya gaji roƙo a gidansu roƙon yake yi ba tare da ya ji wani abu ba wataƙila shigowar ilimin addini da iyawa aka sami ilimi sosai da sosai yasa ake kyamar maroka to ina ga wannan yana daga cikin dalilin da isa su ma waɗannan mawaƙan suka ɗan yi baya

0: Bashirin al'adunmu na gado dai ya yi kokarin gwada sa'arsa ko zai yi katarin samun ganawa da koda mutum guda daga cikin mawakan na 'yan kama. Domin bayan irin kokarin da abokin aiki Abubakar Abdulkadir dan Gambe ya yi, ita ma wakiliyarmu Aisha Shehu Kabara ta zagaya kasuwar kayan amfanin gona ta Badime da ke yankin Karmar Hukumar Bichi a jihar Kano. Amma a bisa rashin sa'a sai abu ya faskara. Kan haka ne kuma ta nemi ƙarin bayani daga wasu masu cin kasuwar ta Badime.
1: Sunana Sa'adu. Abin da ya sanya gaskiya sai da yanzu ba ku da hannun jama'a. Sai dai lokaci nan gaba kaɗan kaka an yayi. Sai da kai kana ta kanka wani zai zo ka ba kuɗi. Kai gaba zai zo ko?
2: Aka ce wai mutane da yawa a yanzu ma ba sa sauraron su. Menene sai hancin magana?
1: Yawwa, sai da ba kuɗi hannun jama'a.
3: Shi wannan mutane da in suka zo kasuwa suna taron mutane su nemi su alkhairai. Sau tari a da kowane lokaci suna zuwa, amma yanzu sai kai kawo cewar irin wannan lokacin ba wai ko da shi suke zuwa sai kaka.
0: Kuma sauraro, saboda karancin lokaci a nan shirin al'adunmu na gado na wannan makon zai nade tabarmarsa. A madadin abokan aiki na Abubakar Abdulkadir dan Gambo da kuma Aisha Shehu Kabara da suka taimaka wajen haɗuwar wannan shiri, Nura Ado Suleiman da na jagoranci gabatarwa daga sashen Hausa na Radio France International RFI, ke wa masu sauraro fatan alkhairi.
4: An gaishe da Nura Ado Suleiman, kafin mu sallama da ku za mu dan shakata da wannan

0: shirin al'adunmu na gado dai yayi kokarin gwada sa'ar sa ko zai yi katarin samun ganawa da koda mutum guda daga cikin mawakan na ƴan kama domin bayan irin kokarin da abokin aiki Abubakar Abdulkadir dan Gambo yayi ita ma wakiliyarmu Aisha Shehu Kabara ta zagaya kasuwar kayan amfanin gona ta Badime dake yankin Karmar Hukumar Bichi a jihar Kano amma a bisa rashin sa'a sai abu ya faskara kan haka ne kuma ta nemi ƙarin bayani daga wasu masu cin kasuwar ta Badime.
1: Sunana Sa'adu. Abin da ya sanya gaskiya sai yanzu ba kudi hannun jama'a. Sai dai lokaci in nan gaba kadan kaka an yayi. Sai dai kai kana da kanka sai wani zai zo ka ba kudi. Kai gaba zai zo ko?
2: Aka ce wai mutane da yawa a yanzu ma ba sa sauraron su. Menene sai hancin magana?
1: Yawwa, sai da ba kudi hannun jama'a.
3: Shi wannan mutane da in suka zo kasuwa suna taron mutane su ne musu alkhairai. So tari ada kowane lokaci suna zuwa amma yanzu sai kai kawo cewar irin wannan lokacin ba wai ko da hiske zuwa sai kaka.
0: To ma sauraro saboda karancin lokaci anan shirin al'adunmu na gado na wannan makon zai nade tabarmar sa. A madadin abokan aiki na Abubakar Abdulkadir dan Gambo da kuma Aisha Shehu Kabara da suka taimaka wajen haduwar wannan shiri. Nura Ado Suleiman da na jagoranci gabatarwa daga sashin Hausa na Radio France International RFI. Ke wa masu sauraro fatan alkhairi.
4: An gaishe da Nura Ado Suleiman kafin mu sallama da ku za mu dan shakata da wannan

0: Shirin na yau zai mayar da hankali ne kan wata daddadiyar al'ada a kasar Hausa, wato salon kiɗa da kuma waƙar ƴan kama. Waɗannan mutane da ake kira da ƴan kama dai mawaƙa ne da ke amfani da kiɗa wajen waƙoƙin da suka shafi lamari na cika tumbi, ma'ana dai abinci, ko kuma juya wata waƙa da ta shahara a tsakanin jama'a su kuma karkatar da ita zuwa waƙar taci maka. Za a ji yadda masana suka yi bayani dalla-dalla kan su wane ne ƴan kama da kuma yadda suke harkokinsu, har ma da dalilan ɓacewar al'adar waƙoƙin na ƴan kama a wannan zamani. Abdullahi Baba Dantse guda ne daga cikin masana al'adun ƙasar Hausa, kuma wanda ke cikin dattijan da suka gajiya kuma suke ganin yau. Ya yi wa wakilinmu Abubakar Abdulkadir ɗan Gambo bayani kan mawaƙan na ƴan kama da kuma abin da ya bambanta su da ƴan daudu, rukunin da wasu ke ganin akwai alaƙa tsakaninsu.
1: Ai, da ba ƴan daudu ba ne ba. Shi daudu ma ya kasu biyu, akwai ɗan hamsin akwai ɗan daudu. Shi ɗan hamsin shi ne mai toye-toye zai yi siyar. Su kaji, su waina kwai, su gurasa da sauransu. Shi kuwa ɗan daudu kuwa sai dai ya zauna gindin mata, yana ta wannan da ƙarƙashewar. Kuma yana iya zama kawali ma. Yawwa, shi daudu wancan
2: kuma. Su waye ƴan kaman kenan?
1: Yawwa, su ƴan kama su ma kotso gare su da suke bugawa. Yawwa, za su buga su ne ya mutum, amma waƙar da suke yi ba waƙa suke yi wane wane wane, a'a, su in banda abinci babu abin da suke wa waƙa. Ko mutuwa aka yi za ka gansu wajen tiran abinci.
2: To su maciya abinci ne ko kuma su?
1: Su maciya abinci ne, yallaɓai. Maciya abinci ne. Za ka ga in suna buga taken in banda abinci, za ka ci suna sunan koko mai gaya Umaru, sunan mara gaya Tsalha.
2: Su ne masu sawa abinci suna ɗin nan, Burabusko sunansa kaza, ɗan wake sunansa kaza.
1: Sunansa kaza, yawwa, ka gani? Dan akwai wata siyasar ta zo Tinuwa ta Bine ne, muka ware wani ɗan kama, ɗan kama mai ka kama ya ce kai funkaso. Ɗan kama ba za ka zaɓa ya ce Burabusko zan zaɓa. To su ne suke buga ganguna suke wa wato ainihin abinci waka. Nake madalla sai godiya Alhaji Ado, sai godiya Alhaji. Baban mudi baban marka. Me rufe miya da kayan taushe za ka ji duk inda ka sani abinci za ka ji suna kira. Su abinci in suka ci abinci ko ba kuɗi su sun yaba.
0: To a ɓangaren masu nazarin al'adun Hausawa kuwa sun fayyace yadda al'adar ta ɗan kama take da kuma ƙwarewarsa a kan harshe. Malama Hauwa Rabiu Ɗanbaffa mai koyarwa ce a kwalejin nazarin harkokin shari'a ta Legal da ke Kano, ta ce ƴan kama ƙwararru ne wajen cafiyar magana tare da sauya ta wajen mayar da ita waƙa.
3: Idan dai aka ce ƴan kama, wato kalmar ce ta ɗauko asali daga kamar kama, wato kamar kwaikwayo. Sukan yi ƙoƙari su kwaikwayi halayen wasu mutane ko dabba ko wani yanayi a cikin al'umma, sai su kwaikwaye shi amma ta sigar raha da kuma barkwanci ba tare da an ɓata rai ba, yadda zai za su ja hankali a yi dariya. Sannan kuma sukan yi ƙoƙari ne su yi shiga ta mutunci, za ka ga sun yi shiga da manyan kaya, suke shiga sosai da sosai yadda ba za ka gane ba, amma a cikin babban rigar nan tasu suna me. Suna riƙe da wata ƴar gangarsu a suke ɓoyewa a cikin babban rigarsu. In wani abu ya faru sai nan da nan sai su fito da gangarsu sai su kiɗata. Sannan kuma su ƴan kama gwanaye ne na cafiya. Idan an ce cafiya shi ne yanzu nan da ka faɗi wata magana a kai, yanzu nan sai su juya ta a waƙa. Sannan yawancin waƙoƙin da suke za ka ga suna kwaikwayon waƙa ne na bandariya, musamman sukan yi ƙoƙari su yi waƙa akan abinci. Idan mawaƙi ya wata waƙa sakamakon misali waƙar Shata da ike yi ta dan sallah da salatul fati, dan Allah mata ku yi aure, shi ne sai kuma suke juya suna dan sallah da salatul fati dan Allah mata ku yi koko. Yawwa, inna dan na ce mata su yi koko masu kunu suka tozar tamu irin waɗannan, to su ɗan kama suke yi.
0: To bari mu koma ga Dattijo Abdullahi Baba Dantse, wanda ya tsokaci kan dalilan da suka sanya al'adar ta ƴan kama ta fara ɓacewa tsakanin al'umma, wanda ya ce hatta ƴaƴan masu irin waɗannan waƙoƙi ba sa gadin iyayensu.
2: Yanzu akwai irin waɗannan mawaƙa?
1: Kai.
2: Irin na da?
1: Alhaji, rabona da shi wannan ɗin wanda nake gaya maka wannan waƙar a kansa. Rabona da shi alal aƙalla ya kai shekara 40 ba wani abu. Shi ne na ƙarshe wanda ya zamanto ya ƙare da kana har yanzu ba sake ganinsu ba.
2: Kamar baya duniya ma ke.
1: Baya duniya har su. kuma babu wani da ya gado daga cikin yayayensa
2: kuma ba wanda ya gaji
1: babu a yanzu abun kunya yake zama da ku abun alfari ne su
2: to da ka faɗi wannan kai ke cewa magana masu wakar abinci ne sanatuno wani aboki na ana ce masa Abubakar Isa yayi wata waka ta warkajamin ciki baka sani ko kaje to ita ba kenan za a isa ta cikin wannan sahu warkajamin ciki
1: to kaje yanzu tunda
2: ciki ba a maka menene ka zaka
1: ga gane ko tunda abokinka ne sai mu dauka ya zamanantar da abin shi kuma yanzu tunda shi ba kada ba yake da gangaba ko
2: akwai kida cikin wakar da kida da komai amma kida na zamani
1: eh na zamani ka gane ko
2: warkajamin
1: ciki za a iya sa ta duk launin kama dan kama ne dan inda akwai mai shekure kale shi ce kaji salon yan kama shi dai ba abinci
2: shi dai abinci ciki ciki ba a maka lallama wani baiti a cikin ma
1: okay yalla bai yauwa shi inta wani yake cewa taushe zamu sha nakiya ga koko ya zo duk wakar da ka sai ne aka yi wani babban mutum to zai iya canza ta
2: sai mata ta abinci
1: ta abinci
2: to su dai kawai abinci
1: yauwa kaga an yi wa Kallal Hassan wata waka da ake ji idan kuna so mu shirya ku goge sunan biya fara ku aiko da waisu members je gaban gawan mai girma ka gane ko sai suka canza sai idan kuna so mu shirya ku goge sunan Nahana ka fuskanta wa goge sunan Rowa mu je gaban gaban mai shinkafa
2: duk wani abu su dai kawai a juya shi ya koma na abu
1: yauwa a koma na abu
2: sune
1: suka da almajiri na mallan a ci dai mu ba san wata magana ba mu ci dai mu ci dai mu cika cikin mu ji fam
2: shikenan
0: to ana ta bangaren malama Hauwa Dan Baffa ta ce a wannan zamanin babu irin waɗannan waƙoƙi da ake daukar su a matsayin sana'a sai dai akwai burbushin su a cikin ƙauyuka
3: wataƙila ko saboda shigowar ilimin zamani yawanci zaka ga su suna yin waƙoƙin su amma suka yi kokarin sa ƴaƴan su yi makaranta to wannan karatu da yaran suke yi shi ma yana hana su ne yana hana su yin wannan sana'a sannan kuma da sana'ar mutum yakan iya dogaro da ita ko yanzu irin waɗannan sana'o'in ba za su iya dogaro da da yawancin yaran gaskiya yanzu babu magadan kamar da za a ce wani ya gaji roƙo a gidansu roƙon yake yi ba tare da ya ji wani abu ba wataƙila shigowar ilimin addini da iyawa aka sami ilimi sosai da sosai yasa ake kyamar maroka to ina ga wannan yana daga cikin dalilin da isa su ma waɗannan mawaƙan suka ɗan yi baya

0: Bashirin al'adunmu na gado dai ya yi kokarin gwada sa'arsa ko zai yi katarin samun ganawa da koda mutum guda daga cikin mawaƙan na 'yan kama. Domin bayan irin kokarin da abokin aiki Abubakar Abdulkadir ɗan Gambo ya yi, ita ma wakiliyarmu Aisha Shehu Kabara ta zagaya kasuwar kayan amfanin gona ta Badime da ke yankin Karmar Hukumar Bichi a jihar Kano. Amma a bisa rashin sa'a sai abu ya faskara. Kan haka ne kuma ta nemi ƙarin bayani daga wasu masu cin kasuwar ta Badime.
1: Sunana Sa'adu. Abin da ya sanya gaskiya sai da yanzu ba ku da hannun jama'a. Sai dai lokaci nan gaba kaɗan kaka an yayi. Sai da kai kana da kanka wani zai zo ka ba kuɗi. Kai gaba zai zo ko?
2: Aka ce wai mutane da yawa a yanzu ma ba sa sauraron su. Menene sai hancin magana?
1: Yawwa, sai da ba kuɗi hannun jama'a.
3: Shi wannan mutane da in suka zo kasuwa suna taron mutane su nemi su alkhairai. Sau tari a da kowane lokaci suna zuwa, amma yanzu sai kai kawo cewar irin wannan lokacin ba wai ko da shi suke zuwa sai kaka.
0: Domin sauraro, saboda karancin lokaci a nan shirin al'adunmu na gado na wannan makon zai nade tabarmarsa. A madadin abokan aiki na Abubakar Abdulkadir ɗan Gambo da kuma Aisha Shehu Kabara da suka taimaka wajen haɗuwar wannan shiri, Nura Ado Suleiman da na jagoranci gabatarwa daga sashin Hausa na Radio France International RFI. Kewa masu sauraro, fatan alkhairi.
4: An gaishe da Nura Ado Suleiman. Kafin mu sallama da ku, za mu ɗan shakata da wannan.

0: Shirin na yau zai mayar da hankali ne kan wata dadaddiyar al'ada a kasar Hausa, wato salon kiɗa da kuma waƙar ƴan kama. Waɗannan mutane da ake kira da ƴan kama dai mawaƙa ne da ke amfani da kiɗa wajen waƙoƙin da suka shafi lamari na cika tumbi, ma'ana dai abinci, ko kuma juya wata waƙa da ta shahara a tsakanin jama'a su kuma karkatar da ita zuwa waƙar ta ci maka. Za a ji yadda masana suka yi bayani dalla-dalla kan su wane ne ƴan kama da kuma yadda suke harkokinsu, har ma da dalilan ɓacewar al'adar waƙoƙin na ƴan kama a wannan zamani. Abdullahi Baba Dantse guda ne daga cikin masana al'adun ƙasar Hausa, kuma wanda ke cikin dattijan da suka gajiya kuma suke ganin yau. Ya yi wa wakilinmu Abubakar Abdulkadir ɗan Gambo bayani kan mawaƙan na ƴan kama da kuma abin da ya bambanta su da ƴan daudu, rukunin da wasu ke ganin akwai alaka tsakaninsu.
1: Ai da ba ƴan daudu ba ne ba, shi daudu ma ya kasu biyu, akwai ɗan hamsin akwai ɗan daudu. Shi ɗan hamsin shi ne mai toye-toye zai yi siyar. Su kaji su wai na kwai su gurasa da sauransu. Shi kuwa ɗan daudu kuwa sai dai ya zauna gindin mata yana ta wannan da ƙarƙashewar. Kuma yana iya zama kawali ma. Yawwa shi daudu wancan
2: kuma. Su suwaye ƴan kaman kenan.
1: Yawwa su ƴan kama su ma kotso gare su da suke bugawa. Yawwa za su buga su ne ya mutum, amma waƙar da suke yi ba waƙa suke yi wane wane wane, a'a su in banda abinci babu abin da suke wa waƙa. Ko mutuwa aka yi za ka gan su wajen tiran abinci.
2: To su mace abinci ne ko kuma su?
1: Su mace abinci ne, yalla bai. Mace abinci ne. Za ka ga in suna buga taken in banda abinci, za ka ji suna sunan koko mai gaya Umaru, sunan mara gaya Tsalha.
2: Su ne masu sawa abinci suna ɗin nan. Burabusko sunansa kaza, ɗan wake sunansa kaza.
1: Sunansa kaza, yawwa. Ka gani? Dan akwai wata siyasar ta zo Tinuwa ta Bine ne, muka ware wani ɗan kama. Ɗan kama mai ka kama ya ce kai, funkaso. Ɗan kama ba za ka zaɓa ya ce Burabusko zan zaɓa. To su ne suke buga ganguna suke wa wato ainihin abinci waka. Nake madalla sai godiya Alhaji Ado, sai godiya Alhaji. Baban mudi baban marka. Me rufe miya da kayan taushe za ka ji duk inda ka sani abinci za ka ji suna kira. Su abinci in suka ci abinci ko ba kuɗi su sun yaba.
0: To a ɓangaren masu nazarin al'adun Hausawa kuwa sun fayyace yadda al'adar ta ɗan kama take da kuma ƙwarewarsa a kan harshe. Malama Hauwa Rabiu Ɗanbaffa mai koyarwa ce a kwalejin nazarin harkokin shari'a ta Legal da ke Kano, ta ce ‘yan kama ƙwararru ne wajen cafiyar magana tare da sauya ta wajen mayar da ita waƙa.
3: Idan dai aka ce ‘yan kama, wato kalmar ce ta ɗauko asali daga kamar kama, wato kamar kwaikwayo. Sukan yi ƙoƙari su kwaikwayi halayen wasu mutane ko dabba ko wani yanayi a cikin al'umma, sai su kwaikwaye shi amma ta sigar raha da kuma barkwanci ba tare da an ɓata rai yadda zai za su ja hankali a yi dariya. Sannan kuma sukan yi ƙoƙari ne su yi shiga ta mutunci, za ka ga sun yi shiga da manyan kaya suke shiga sosai da sosai yadda ba za ka gane ba, amma a cikin babbar rigar nan tasu suna me. Suna riƙe da wata ‘yar gangarsu da suke ɓoyewa a cikin babbar rigarsu. In wani abu ya faru sai nan da nan sai su fito da gangarsu sai su kiɗata. Sannan kuma su ‘yan kama gwanaye ne na cafiya. Idan an ce cafiya shi ne yanzu nan da ka faɗi wata magana a kai, yanzu nan sai su juya ta a waƙa. Sannan yawancin waƙoƙin da suke za ka ga suna kwaikwayon waƙa ne na bandariya, musamman sukan yi ƙoƙari su yi waƙa a kan abinci. Idan mawaƙi ya wata waƙa sakamakon misali waƙar Shata da ike yi ta dan sallah da salatul fati, dan Allah mata ku yi aure, shi ne sai kuma suke juya suna dan sallah da salatul fati dan Allah mata ku yi koko. Yawwa ina dan na ce mata su yi koko masu kunu suka tozar tam irin waɗannan, to su ɗan kama suke yi.
0: To bari mu koma ga Dattijo Abdullahi Baba Dantse, wanda ya tsokaci kan dalilan da suka sanya al'adar ta ‘yan kama ta fara ɓacewa tsakanin al'umma, wanda ya ce hatta ‘ya’yan masu irin waɗannan waƙoƙi ba sa gadin iyayensu.
2: Yanzu akwai irin waɗannan mawaƙa?
1: Kai.
2: Irin na da?
1: Alhaji Rabona da shi wannan ɗin wanda nake gaya maka wannan waƙar a kansa. Rabona da shi alal aƙalla ya kai shekara 40 ba wani abu. Shi ne na ƙarshe wanda ya zamanto ya ƙare da kana har yanzu ba sake ganinsu ba.
2: Kuma baya duniya ma ke.
1: Baya duniya har su. kuma babu wani da da ya gado daga cikin yayayensa
2: kuma ba wanda ya gaji
1: babu a yanzu abun kunya yake zama da ku abun alfari ne su
2: to da ka faɗi wannan kake cewa maganar masu wakar abinci ne sai na tuno wani aboki na ana ce masa Abubakar Isa yayi wata waka ta warkajamin ciki ba sai ku kaje to ita ba kenan za a isa ta cikin wannan sahu warkajamin ciki
1: to kaje yanzu tunda
2: ciki ba a maka menene kaza kaza
1: ga gane ko tunda abokinka ne sai mu dauka ya zamanantar da abin shi kuma yanzu tunda shi ba kada ba yake da gangaba ko
2: akwai kida a cikin wakar da kida da komai amma kida na zamani
1: eh na zamani ka gane ko
2: warkajamin isa ta kenan
1: za a iya sa ta duk launin kama dan kama ne dan inda akwai mai shekure kale shi ce kaji salon yan kama shi dai ba abinci
2: shi dai abinci ciki ba a maka lallama wani baiti a cikin ma
1: okay yalla bai yauwa shi inta wani yake cewa taushe zamu sha nakiya ga koko yazo duk wakar da ka sani akai wani babban mutum to zai iya canza ta
2: sai mata ta abinci to su dai kawai abinci
1: yauwa kaga an yi wa Kallal Hassan wata waka da ake ji idan kuna so mu shirya ku goge sunan biya fara ku aiko da waisu memba su je gaban gawan mai girma ka gane ko sai suka canza sai idan kuna so mu shirya ku goge sunan Nahana ka fuskanta wa goge sunan Rowa mu je gaban mai shinkafa
2: duk wani abu su dai kawai a juya shi ya koma na abu
1: yauwa a koma na abu su ne suka da almajiri na mallan a ci dai mu ba mu san wata magana ba mu ci dai muce dai mu cika cikin mu ji fam
2: shikenan
0: to anata bangaren malama Hauwa Dan Baffa ta ce a wannan zamanin babu irin waɗannan waƙoƙi da ake daukar su a matsayin sana'a sai dai akwai burbushin su a cikin ƙauyuka
3: wataƙila ko saboda shigowar ilimin zamani yawanci zaka ga su suna yin waƙoƙin su amma suka yi kokari su sa ƴaƴan su yi makaranta to wannan karatu da yaran suke yi shi ma yana hana su ne yana hana su yin wannan sana'a sannan kuma da sana'ar mutum yakan iya dogaro da ita ko yanzu irin waɗannan sana'o'in ba za su iya dogaro da da yawancin yaran gaskiya yanzu babu magadan kamar da za a ce wani ya gaji roƙo a gidansu roƙon yake yi ba tare da ya ji wani abu ba wataƙila shigowar ilimin addini da iyawa aka sami ilimi sosai da sosai yasa ake kyamar maroka to ina ga wannan yana daga cikin dalilin da isa su ma waɗannan mawaƙan suka ɗan yi baya

0: Bashirin al'adunmu na gado dai ya yi kokarin gwada sa'ar sa ko zai yi katarin samun ganawa da koda mutum guda daga cikin mawakan na ƴan kama domin bayan irin kokarin da abokin aiki Abubakar Abdulkadir dan Gambo yayi. Ita ma wakiliyarmu Aisha Shehu Kabara ta zagaya kasuwar kayan amfanin gona ta Badume da ke yankin Karmar Hukumar Bichi a jihar Kano. Amma bisa rashin sa'a sai abu ya faskara. Kan haka ne kuma ta nemi ƙarin bayani daga wasu masu cin kasuwar ta Badume.
1: Sunana Sa'adu. Abin da ya sanya gaskiya sai da yanzu ba kuɗi a nan jama'a. Sai dai lokaci nan gaba kaɗan kaka an yayi. Sai da kai kana da kanka sai wani zai zo ka ba kuɗi.

0: Shirin na yau zai mayar da hankali ne kan wata daddadiyar al'ada a kasar Hausa, wato salon kiɗa da kuma waƙar ƴan kama. Waɗannan mutane da ake kira da ƴan kama dai mawaƙa ne da ke amfani da kiɗa wajen waƙoƙin da suka shafi lamari na cika tumbi, ma'ana dai abinci, ko kuma juya wata waƙa da ta shahara a tsakanin jama'a su kuma karkatar da ita zuwa waƙar taci maka. Za a ji yadda masana suka yi bayani dalla-dalla kan su wane ne ƴan kama da kuma yadda suke harkokinsu, har ma da dalilan ɓacewar al'adar waƙoƙin na ƴan kama a wannan zamani. Abdullahi Baba Dantse guda ne daga cikin masana al'adun ƙasar Hausa, kuma wanda ke cikin dattijan da suka gajiya kuma suke ganin yau. Ya yi wa wakilinmu Abubakar Abdulkadir ɗan Gambo bayani kan mawaƙan na ƴan kama da kuma abin da ya bambanta su da ƴan daudu, rukunin da wasu ke ganin akwai alaka tsakaninsu.
1: Ai da ba ƴan daudu ba ne ba, shi daudu ma ya kasu biyu, akwai ɗan hamsin akwai ɗan daudu. Shi ɗan hamsin shi ne mai toye-toye ya je ya siyar. Suka ji su wai na kwai su gurasa da sauransu. Shi kuwa ɗan daudu kuwa sai dai ya zauna gindin mata yana ta wannan da ƙarƙashewar. Kuma yana iya zama kawali ma. Yawwa shi daudu wancan
2: kuma. Su ƴan kaman kenan.
1: Yawwa su ƴan kama su ma kotso gare su da suke bugawa. Yawwa za su buga su ne ya mutum, amma waƙar da suke yi ba waƙa suke yi wane wane wane, a'a su in banda abinci babu abin da suke wa waƙa. Ko mutuwa aka yi za ka gansu wajen tiran abinci.
2: To su maciya abinci ne ko kuma su?
1: Su maciya abinci ne, yalla bai. Maciya abinci ne. Za ka ga in suna buga taken in banda abinci, za ka ci suna sunan koko mai gaya Umaru, sunan mara gaya Tsalha.
2: Su ne masu sawa abinci suna ɗin nan, Burabusko sunansa kaza, ɗan wake sunansa kaza.
1: Sunansa kaza, yawwa. Ka gani, dan akwai wata siyasar ta zo Cinuwa ta Bine ne, muka ware wani ɗan kama mai ka kama yake kai, fun kaso. Ɗan kama ba za ka zaɓa yake Burabusko zan zaɓa. To su ne suke buga ganguna suke wa wato ainihin abinci waka. Nake madalla sai godiya Alhaji Ado, sai godiya Alhaji. Baban mudi baban marka. Me rufe miya da kayan taushe za ka ji duk inda ka sani abinci za ka ji suna kira. Su abinci in suka ci abinci ko ba kuɗi su sun yaba.
0: To a ɓangaren masu nazarin al'adun Hausawa kuwa sun fayyace yadda al'adar ta ɗan kama take da kuma ƙwarewarsa a kan harshe. Malama Hauwa Rabiu Ɗanbaffa mai koyarwa ce a kwalejin nazarin harkokin shari'a ta Legal da ke Kano, ta ce ‘yan kama ƙwararru ne wajen cafiyar magana tare da sauya ta wajen mayar da ita waƙa.
3: Idan dai aka ce ‘yan kama, wato kalmar ce ta ɗauko asali daga kamar kama, wato kamar kwaikwayo. Sukan yi ƙoƙari su kwaikwayi halayen wasu mutane ko dabba ko wani yanayi a cikin al'umma, sai su kwaikwaye shi amma ta sigar raha da kuma barkwanci ba tare da an ɓata rai ba, yadda za su ja hankali a yi dariya. Sannan kuma sukan yi ƙoƙari ne su yi shiga ta mutunci, za ka ga sun yi shiga da manyan kaya suke shiga sosai da sosai, yadda ba za ka gane ba, amma a cikin babbar rigar nan tasu suna me, suna riƙe da wata ƴar gangarsu da suke ɓoyewa a cikin babbar rigarsu. In wani abu ya faru sai nan da nan sai su fito da gangarsu sai su kiɗata. Sannan kuma su ƴan kama gwanaye ne na cafiya. Idan an ce cafiya shi ne yanzu nan da ka faɗi wata magana a kai, yanzu nan sai su juya ta a waƙa. Sannan yawancin waƙoƙin da suke za ka ga suna kwaikwayon waƙa ne na bandariya, musamman sukan yi ƙoƙari su yi waƙa akan abinci. Idan mawaƙi ya wata waƙa, sakamakon misali waƙar Shata da ake yi ta dan sallah da salatul fati, dan Allah mata ku yi aure shi ne, sai kuma suke juya suna dan sallah da salatul fati dan Allah mata ku yi koko. Yawwa, inna dan na ce mata su yi koko masu kunu suka tozar tam irin waɗannan, to su ɗan kama suke yi.
0: To bari mu koma ga dattijo Abdullahi Baba Dantse, wanda ya tsokaci kan dalilan da suka sanya al'adar ta ‘yan kama ta fara ɓacewa tsakanin al'umma, wanda ya ce hatta ‘ya’yan masu irin waɗannan waƙoƙi ba sa gadin iyayensu.
2: Yanzu akwai irin waɗannan waƙa?
1: Kai.
2: Irin na da?
1: Alhaji, rabona da shi wannan ɗin wanda nake gaya maka wannan waƙar a kansa. Rabona da shi alal aƙalla ya kai shekara 40 ba wani abu. Shi ne na ƙarshe wanda ya zamanto ya ƙare da kana har yanzu ba sake ganinsu ba.
2: Kamar baya duniya ma ke.
1: Baya duniya har su. kuma babu wani da da ya gado daga cikin yayayensa
2: kuma ba wanda ya gaji
1: babu a yanzu abun kunya yake zama da ku abun alfahari ne su
2: to da ka fada wannan kake cewa magar masu wakar abinci ne sai na tuno wani aboki na ana ce masa Abubakar Isa yayi wata waka ta warka jamin ciki baksa da ku kaje to ita ba kenan za a yi sata cikin wannan sahu warka jamin ciki
1: eh
2: ciki ba ai maka menene kaza kaza
1: ga gane ko tunda abokin ka ne sai mu dauka ya zamanantar da abin shi kuma yanzu tunda shi ba kada ba yake da gangaba ko
2: kai kida cikin wakar da kida da
1: komai
2: amma kida na zamani eh
1: na zamani ga gane ko
2: warka jamin ciki za a
1: yi sata duk launin kama dan kama ne dan inda akwai mai shekure kale shi ce kaji salon yan kama shi dai ba abinci
2: shi dai abinci ciki ciki ba a maka lallama wani baiti a cikin maka
1: okay yalla bai yauwa shi inta wani yake cewa taushe zamu sha nakiya taushe zamu sha nakiya ga koko ya zo duk waka da ka sani aka yi wani babban mutum to zai iya canza ta
2: sai mata ta abinci
1: ta abinci
2: to su dai kawai abinci
1: yauwa kaga an yi wa Kallal Hassan wata waka da ake ji idan kuna so mushirya ku goge sunan biya fara ku aiko da waisu memba su je gaban gawan mai girma ka gane ko sai suka canza sai idan kuna so mushirya ku goge sunan Nahana ka fuskanta wa goge sunan Rowa mu je gaban gaban mai shinkafa
2: duk wani abu su dai kawai a juya shi ya koma na abu
1: yauwa a koma na abu
2: sune
1: suka da almajiri na mallan a ci dai mu ba san wata magana ba mu ci dai muce dai mu cika cikin mu muji fam
2: shikenan
0: to anata bangaren malama Hauwa dan Baffa ta ce a wannan zamanin babu irin waɗannan waƙoƙi da ake daukar su a matsayin sana'a sai dai akwai burbushin su a cikin ƙauyuka
3: wataƙila ko saboda shigowar ilimin zamani yawanci zaka ga su suna yin waƙoƙin su amma suka yi kokari su sa ƴaƴansu su yi makaranta to wannan karatu da yaran suke yi shi ma yana hana su ne yana hana su yin wannan sana'a sannan kuma da sana'ar mutum yakan iya dogaro da ita ko yanzu irin waɗannan sana'o'in ba za su iya dogaro da yawancin yaran gaskiya yanzu babu magadan kamar da za a ce wani ya gaji roƙo a gidansu roƙon yake yi ba tare da ya ji wani abu ba wataƙila shigowar ilimin addini da iyawa aka sami ilimi sosai da sosai yasa ake kyamar maroka to ina ga wannan yana daga cikin dalilin da isa su ma waɗannan mawaƙan suka ɗan yi baya

0: Bashirin al'adunmu na gado dai ya yi kokarin gwada sa'arsa ko zai yi katarin samun ganawa da koda mutum guda daga cikin mawakan na 'yan kama. Domin bayan irin kokarin da abokin aiki Abubakar Abdulkadir dan Gambo ya yi, ita ma wakiliyarmu Aisha Shehu Kabara ta zagaya kasuwar kayan amfanin gona ta Badume da ke yankin Kalmar Hukumar Bichi a jihar Kano. Amma a bisa rashin sa'a sai abu ya faskara. Kan haka ne kuma ta nemi ƙarin bayani daga wasu masu cin kasuwar ta Badume.
1: Sunana Sa'adu. Abin da ya sanya gaskiya sai da yanzu ba kudi hannun jama'a. Sai dai lokaci in nan gaba kaɗan kaka an yayi. Sai da kai kana ta kanka wani zai zo ka ba kudi. Kai ga ba zai zo ko?
2: Aka ce wai mutane da yawa a yanzu ma ba sa sauraron su. Menene sai hancin magana?
1: Yawwa, sai da ba kudi hannun jama'a.
3: Shi wannan mutane da in suka zo kasuwa suna taron mutane su nemi alkhairai. Sau tari a da kowane lokaci suna zuwa, amma yanzu sai kai kawo cewar irin wannan lokacin ba wai ko da shi suke zuwa sai kaka.
0: Domin sauraro, saboda karancin lokaci a nan shirin al'adunmu na gado na wannan makon zai nade tabarmarsa. A madadin abokan aiki na Abubakar Abdulkadir dan Gambo da kuma Aisha Shehu Kabara da suka taimaka wajen haɗuwar wannan shiri, Nura Ado Suleiman da na jagoranci gabatarwa daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Kewa masu sauraro, fatan alkhairi.
4: An gaishe da Nura Ado Suleiman, kafin mu sallama da ku za mu dan shakata da wannan.

0: bayan kammala aikin cire duk nakiyoyi karkashin kasa. Sai dai sanarwar na tamkar tubka da warwara daga shugaban wanda kullum yake shelar suna tattaunawa da Iran don kawo karshen yakin gabas ta tsakiya. Kungiyar Hamas ta ce har yanzu tana da niyyar mutunta yarjejeniya da ta shafi Gaza bayan tattaunawa da Jared Kushner yayi da Isra'ila. Wannan na zuwa ne yayin da ake ci gaba da kokarin kullar yarjejeniya da za ta kawo karshen yaki da kuma tabbatar da sakin mutane da ake garkuwa da su. Prime Minister Faransa Sebastien Lecornu yace gwamnati a shirye take fata samar da tallafi domin sake gina yankuna da gobara ta lalata. Gobara dai ta haifar da barna sosai a da yawa tare da tilastawa mutane da dama barin muhallansu. Russia ta gargadi Burtaniya cewa za ta fuskanci sakamako kan rawar da take takawa na samarwa Ukraine jirage maransa matuki wato drones. Moscow dai ta dade tana adawa da tallafin soji da kasashen macin duniya ke baiwa Kyiv. Tana mai cewa hakan na kara tsawaita wannan yaki. Labaran kenan a halin yanzu. Lokaci ne na labarin wasanni kai tsaye muna tare da babban captain din kenan Nura Ado Suleiman.
1: Baka ce mai damba da bakin zare ba.
0: Eh wannan ai sai Kamis.
1: To shugaban hukumar kwallon kafar Kamaru Samuel Eto ya cacceki masu sukar jagorancin sa duk da nasarar da tawagar kwallon kafar kasar ta mata wato Indomitable Lioness ta samu wajen lashe kofin gasar kasashen Afirka karan farko ta mata a tarihi.
0: Kasan idan suka samu dama ne sai su yi ta caten baki kawai.
1: Kwarai kuwa to a cewar Eto abin takeici ne ganin yadda wasu masu adawa da shi suka dage wajen yaya ta kalubalen da sha'anin wasanni ke fuskanta karkashin sa ba tare da yin la'akari da irin nasarorin da yake samu ba hasali ma dai sai dai suke karin kokarin su nuna nasarar ma da yake samu a matsayin wato wani laifi wanda bai kamata a ce an jinjina masa ba. To tsohon tauraron kwallon kafar na Kamaru dai wato ya kara da shan alwashin ya mai da hankali wajen bunkasa harkokin wasanni a Kamaru ba tare da la'akari da kokarin kawar da wato hankalinsa da wayancan masu sukar sa suke yi.
0: Kasan masu sukar suna so ne mayar da hankali a wannan bangare dai na maza
1: haka
0: inda shi ma ya takale da a baya.
1: Haka to hukumar da ke kula da gasar Premier Ingila ta ce akwai sabon tsari da zai fara aiki a wannan sabuwar kakar wasa wanda za a fara rabawa ƴan kallo ko kuma magoya bayan kungiyoyi cikakken rahoto akan matakan da alƙalan wasa da kuma na'urar VAR suke dauka dangane da muhimman lamuran da suke wakana da suka hada da takaddama kan jefa kwallo a raga da bayar da damar makin bugun penalty da kuma bayar da jan kati a yayin wasanni. To hukumar gasar Premier dai ta dora wannan alhaki na tantance hukunce-hukuncen ne kan wani committee na musamman da a takaice ake kira da KMI wato Key Match Incidents Panel a turanci wanda za a iya kira da committee sa ido kan muhimman lamuran da suke wakana a wasanni kamar yadda na faɗa. To committee na musamman zai kunshi mambobi guda biyar da suka hada da tsaffin ƴan wasa uku da masu horarsuwa da kuma wakili guda-guda daga hukumar kula da gasar Premier da kuma kungiyar alƙalan wasanni. To dan wasan gaba na Bayern Munich Harry Kane ya ce nan ba da jimawa ba zai fara tattaunawa da kungiyar tasa kan tsawaita yarjejeniyar da ke tsakanin su wadda za ta kare a cikin shekarar 2027. Idan za a iya tanawa a 2003 Harry Kane ya kulle yarjejeniyar shekaru 4 da bayan rabuwa da kungiyar sa wato Tottenham. To idan muka koma ga batun FIFA kuma hukumar kwallon kafar ta duniya ta ce ta kori babban jami'in ta mai kula da ayyukanta na yau da kullum wato Kevin Lamo wanda a makonnin baya-bayan nan ya cacceke jagoran su Gianni Infantino kan wancan yunkuri dai da ake ta cece kuce a kansa na kokarin baiwa ƴan kasuwa damar mallakar wani kaso na hannayen jarin tafiyar da wasannin gasar cin kofin duniya
0: kamar yadda a Najeriya aka kori tawagogi dake jagorancin kungiyar
1: AI gaba ɗaya har da mukarraban sa gaba ɗaya ba jinsin
0: muna godiya Nura Ado Suleiman. Ne na labaran tattalin arziki kuma muna tare da Ruqayya Abba Kabara.
2: To an gaishe ka Ahmad Barka da aiki.
0: To
2: tattalin lalle dai kam ko tattalin ta kaduba. To zamu faro ne daga tarayyar Najeriya inda farashin abinci a kasar ya kara tashi a watan Yunin da ya gabata kenan duk da matakan da gwamnatin tarayya ke dauka domin kara yawan amfanin gona a cikin gida, rage kudin kayayyakin noma da kuma sauƙaƙa matsin da masu saye ke fuskanta.

0: To kai tsaye zamu je ga shirinmu na gaba.
1: Rayuwata.
2: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Zainab Ibrahim ke muku lale marhaban da sake kasancewa da ku cikin wani sabon shirin Rayuwata daga nan sashin Hausa Radio France International RFI. A yau shirin Rayuwata ya tattauna wata matsala da kusan kowace mace da ta taba haihuwa da kanta ta fuskanta, wato karin da jariri ke yi wa mahaifiyarsa lokacin da yake fitowa duniya, ko kuma yankan da likitoci ke musu saboda saukin fitowar da yayin haihuwa. Kamar dai yadda batun yake, da zarar mace ta samu kari a lokacin haihuwa, to tabbas sai an mata dinki dan ta koma yadda take bayan ta warke. To sai dai wani abun mamaki shine yadda a yanzu ake yi wa wasu matan dinkin da ya wuce kima, wato ana kara matse su da nufin gyara musu jikinsu su koma tamkar ba su taba haihuwa ba, dinkin da aka wala kabida dinkin goga. Bayanai dai na cewa an yi wa wasu matan dinkin oga bisa radin kansu, yayin da wasu matan ba su da masaniya a kai sai dai su samu labari bayan an kammala. Kazalika akwai ɗaiɗaikun matan da haka kawai suke zuwa a yi musu wannan dinkin. Akwai dai mabambantan ra'ayoyi dangane da wannan ɗabi'a na ɗinka mace fiye da kima bayan ta haihu, domin a yayin da wasu ke maraba da shi saboda alfanun da suka samu, wasu kuwa na tar saboda ɗimbin ƙalubalen da kan biyo baya. Ƙwararrun likitocin mata dai na da nasu bayanan a game da wannan ɗinkin da aka wala ƙabida ɗinkin oga. Domin jin yadda batun yake, mai saurare, sai ku gyara zama. Bakinmu sun hada da Amina Sama'ila, wata mata da aka taba yi wa dinkin oga, da kuma Dr. Mahmud Kawu Magashi, ƙwararren likitan mata da ke asibitin Aminu Kano a jihar Kano, Najeriya. Amma kafin nan, bari mu fara da rahoton Aisha Shehu Kabara, wakiliyarmu daga jihar Kano.
1: Rayuwata.
3: Mafi yawan matan da ake yi wa dinkin na zamar musu miki kasancewar ana yi musu dinkin ya matse jikinsu. Wata mata mai haihuwa daya da ta nemi mu saka sunanta ta bayyana mana yadda dinkin ogan ya zama mata.
4: Gaskiya da na haihu da aka yi min dinki ba a yi min daidai ba, saboda ni da na haihu ban karu ba, amma sai nasu din ta ce za ta dinke ni saboda za a koma gun mai gida. Kuma gaskiya na sha wahala saboda umma gariba ta yi ma har tsoron dare nake.
3: Rabi'atu Idris da sai bayan haihuwarta aka bata shawarar ta yi dinkin, ta shaida mana yadda abin yake.
5: Gaskiya dan ko da na haihu ba a yi min dinki ba, ban karu ba, kwata-kwata ban karu ba, amma bayan kuma an haihu zan dawo gida sai ake cewa za a yi min dinki. Na ce a ni ba na son a yi min dinki saboda dinki ana shan wahala sosai, wanda ma ya karu yana shan wahala balle wanda bai karu ba.
3: Kasancewar zargin yin dinkin ba tare da izinin matan ba, hakan ta samu ka ji daga bakin Dr. Maryam Mu'azu Hassan.
6: To gaskiya abin da yasa wasu matan basu bukata ba muke musu, zaki ga wata macen haihuwa 1 2 3 zuwa 5 ba ta umata dinki ba, tana tuciyar ma cewa ba ta bakaruwa ba, amma kin kika duba cikin take gaba daya bude take. To shin dalilin da yasa wata take gaba ta soma amma haka muke matsa mata dole sai mai mata, kuma umma take ta zo ta ce tana jin dadi sai ta turo wata ma sai umma ta nawa dinki sandiyar mutun daya. To a haka akwai customer da wani ma ba a garin nan suke ba, dan mun saba da su gaskiya ta wannan bangaren. Akwai magungunan da muke hada musu na sanyi na bature da suke amfani da, sai kaga jikin mace ta ji dadin jikinsa sosai. To mata da su hakura da amfani da maganin matsi da amfani da maganin mata, wallahi har na sha kawai su ringa cin abinci mai kyau suna shan magungunan sanyi. To da yafi musu alheri.
3: Masu iya magana sun ce zamani riga, a baya dai iyaye da kakanni ba sa yin dinkin kuma sun zauna lafiya a gidajensu.
1: RFI.
2: To madalla an gaishe da Aisha Shehu Kabara da rahoton nan. Yanzu sai zantawarta da Amina Sama'ila, matar da aka taba yi wa dinkin oga.
7: Wasu suna zuwa ana musu madan ra'ayin kansu ba sai mace kin ga ta haihu ba, kawai dan bukatar kansu. Wasu kuma lalura ce kin ga take sa ai musu. Wasu ma ko sun haihu ba su karu ba, zaki ji suna ce da likitocin a dan dinke su kada, sakamakon zamantakewa tsakanin tsakanin mata da miji. In gai wannan dinki yana kara wani danko ne na soyayya. Guri ne za a ji shi, ba za a ce dai kamar sabo ba. Amma da shi da mai sabon ma kusan bambancin kadan ne.
1: To kamar ke da aka yi miki dinki ta bangaren ki. An yi miki dinki daidai da inda kika ƙare ne bayan kin haihu ko kuma an dinke ki fiye da inda
7: kika. Ni dai an yi min ma dai fiye da yadda nake saboda ba karamar wahala na sha ba. Da wannan abu saboda an dinke ya wuce yacce nake ada. Kin ga kuma ai zan tura da yanayin dinki a sakamakon wannan dinkin da aka yi min har wata haihuwar da nema ba kuma yi min ba. Gaskiya dinkin ai yana da amfani sosai.
1: Ta inda wasu daga cikin mata suke karɓar wahala bayan sun koma ga mazajensu ta bangaren kimi zaki ce.
7: Eh to alhamdulillah ai da wahala amma kuma aka ce ranan biyan bukata rai ai ba bakin komai yake ba.
1: To kuma sauraro za su so duda dai ba abu ne wanda za a buɗa shi ba amma dai masu sauraro za su so su ji ta bangaren ki bukata ta biya kenan tunda mai gidan ya samu abin da yake so ko kuwa mai kike nufi.
7: Eh haka zancen yake bukata ta biya don ko a yanzu idan Allah ya kawo ta hanya za a kuma yin wannan dinki. Insha Allah.
1: Wasu matan akan ce wai idan aka musu wannan dinkin saboda fargabar wannan wahala da suke sha an zo mu'amala. Sha'awar su mata kan dauki ke ta bangaren ki duk irin waɗannan matsalolin baki same su ba.
7: Gaskiya ne ban same su ba sai dan sakamakon su waɗannan suna da lalura irin namu na sanyi na mata. Ke yake dauke sha'awa amma dinki baya kawo wannan abubuwa na yau da kullum. Baya kawo gaskiya.
8: Matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta. Harkan kasuwanci a rayuwa
9: idan mace na da ilimi kuma tana samun kudi gaba daya iyali za su amfana
8: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
9: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
8: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
10: Jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara.
9: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
2: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwa ta ba tare da ɓata lokaci ba. Sai zantawar shirin da Dr. Mahmud Kawu Magashi. Kwararren likitan mata da ke asibitin Aminu Kano.
11: Za a yi dinki ne idan akwai yaga, amma batun a ce ko an matsi mace ko wani abu ne kuma ya danganta da yadda aka yi dinkin. A wasu lokutan sau da dama wani lokacin dinkin ne yake zama bayan an yi shi kuma sai zama kwayoyin cuta sun shiga. To kuma wani abu da yawanci akan yi wanda ba daidai ba ne sai kuma wai a ce an koma an kankare an sake dinkewa. To da yawa matan da aka yi haka, to da wahala ya zama cewar wajen nan sun ji shi. Haka zalika idan ya zama kwayoyin cutar nan sun shiga sai dinkin nan ya farke kuma wajen ya kwabe to in ya tashi warkewa zai warke ne da tabo shi kuma tabo ba kamar lafiyayyar fata bace tabo ba zai tale ba kamar yadda lafiyayyar fata take talewa to in an zo mu'amala aure dole mace za ta dinga jin gurin kamar an daure mata gurin da wani
1: to ina matsayar matan da suke zama kuma a gida a dinke su
11: a dinkin nan idan ya zama musamman irin wanda za su ce ai ko sun haihu a gida an zo an karba haihuwar su irin wannan a wasu lokutan wanda suke kira bawa da masu ka cancanta su yi musu dinki bane saboda haka wajen dinki nan sai a saba ko a dauki fatar waje a tura ta ciki kuma ta yi waje da ɗaya bangaren ma'ana ya zama an saba gurin ko kuma ya zama na cewar yanda aka yi dinkin an daure gurin daga waje ta yanda zai zama na cewar ya tsuke waje duk da cewar cikin kado yake amma sai ya zama kamar ya tsuke wajen wannan sai ya zama na cewar kamar an sa wani abu an daure bakin gurin ne ko an rage gurin fadi duk wannan tana faruwa ga mata wanda kuskure ne babba ko mace ta karu ko mace an kara ta ya zama na cewar idan wajen nan ko kwayan cuta suka shiga ko ya farke a ce wai a kankare a sake dinkewa wannan kuskure ne babba
1: to dakta masu sauraro za su so a musu bayani idan hakan ta samu wani mataki za a dauka
11: abin da ya cancanci wannan shine ba ta magungunan da za su taimaka idan kwayan cuta ne suka shiga wajen nan ya warke daga bayan sai a yi mata gyara gyara ko ba irin wanda ake zuwa kawai mata su shiga gidan wasu kawai su dora su akan benci su ce ba za su dinke su ba su rage musu gurin kamar suna rage riga kamar yadda ake rage riga wannan kuskure ne domin abin da zai biyo baya dama kenan ko dai bayan an tsuke gurin sannan na biyu kuma zai zama na cewar zaren nan da aka yi amfani da shi bayan wani lokaci zai narke idan ya narke kuma gurin zai sake ballewa shi yasa wasu sai su ta yi kuma ya zama ana ta jawo musu tabo a cikin gaban su wanda wannan shi ma yana iya jawo waccan matsalar da kika faɗa ta tsukewar wajen
2: a gare ki mai saurare. Shin kina da masaniya akan wannan dinkin da ake yi wa matan da suka samu ƙari lokacin haihuwa? Menene labarin ki? Wani jan hankali zaki yi akai sai mun ji daga gare ki a madadin sashen Hausa Radio France International RFI musamman Aisha Shehu Kabara da ta taimaka wajen hada shirin Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa assalamu huta lafiya
0: an gaida Zainab Ibrahim
12: RFI
0: to yanzu labaran zai daura a takaice Ma'aikatar ilimi ta Najeriya ta ce tsarin ilimi a ƙasar na fuskantar babban kalubale dangane da ƙarancin malamai inda ɗalibai miliyan 31,827,244 ke dogaro da karantarwar malamai 592,077. Hakan dai yana nuni da kowane malami guda kenan na kulawa ne da akalla ɗalibai 53,000 a faɗin ƙasar kamar yadda bayanan sashin kula da ilimi a ma'aikatar su ka nuna. Gwamnatin Najeriya ta bayyana shirin ƙara ƙarfin samar da wutar lantarki zuwa megawatt 6,000 kafin ƙarshen watan Disamba. Ministan wutar lantarki na Najeriya Joseph Tegbe wanda ya bayyana shirin a birnin Lagos jiya Litinin ya ce ƙarin zai taimaka wajen rage matsalar ƙarancin wutar lantarki tare da tallafawa masana'antu da sauran harkokin kasuwanci. ‘Yan takarar shugaban ƙasa a Najeriya na shirin rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya yayin da ake shirin fara gangamin yaƙin neman zaɓen 2027 a hukumance. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da ake nuna damuwa kan tashe-tashen hankula da rikicin siyasa a wasu sassan kasar. Yayin da ake kira ga 'yan siyasa da magoya bayan su da su guji tashin hankali musamman biyo bayan abin da aka gani a zaben gwamna a jihar Osun. Wata kotu ta tafi da gidanka a Ghana ta tsare wani dan Najeriya Okechukwu Augustine bisa zargin sa da hannu a shirin fashin bankuna bayan jami'an 'yan sanda a Accra sun kama shi a makon da ya gabata. A kasar Kamaru yayin da aka kwashe kwanaki 72 ba tare da jin duriyar shugaban kasar ba. Wato Paul Biya ana ci gaba da cece kuce da diga ayar tambaya dangane da jagorancin sa da kuma makomar kasar. Ana sauraron labaran ne daga sashin Hausa na Radio France International. Shugaban Afrika ta Kudu Cyril Ramaphosa ya bukaci takwarorin sa na sauran kasashen yankin kudancin Afrika da su haɗa ƙarfi wajen kawo ƙarshen matsalolin 'yancin rani kiran da ke zuwa makonni bayan da zanga-zangar kyamar baki a Afirka ta Kudu ta tilastawa fiye da mutane 176,000 tserewa daga ƙasar. Ramaphosa ya bayyana haka ne yayin jawabi a taron shugabannin ƙasashen kudancin Afirka da ke gudana a wato da ya gudana jiya Litinin. Shugaban ƙasar Zambia Hakainde Hichilema ya sake lashe zaben shugaban ƙasa duk da cewa tsadar rayuwa ta rage masa goyon baya daga wasu masu zaɓe. Sakamakon da hukumar zaɓen ƙasar ta fitar a wannan talata sun nuna cewa shugaba Hichilema ya samu sama da kashi 60 na kuri'u da aka kada yayin da babban abokin karawarsa Brian Mondobile ya samu kashi 38. Akalla mutane 7 ne suka mutu bayan da wani kole-kole dauke da bakin haure ya gamu da matsala a tekun Libya yayin da aka ceto 50. Wannan na sake jaddada hadari da dubban bakin haure ke fuskanta a kokarin da suke yi na ketare Bahar Rum zuwa Turai. Masu aikin agaji sun ce wasu biyu na cikin mawuyacin hali sakamakon iftila'i na ranar Litinin. Waɗanda suka tsira sun ce to ranar Ladi suka bar gabar ruwan Zahara na Libya kuma yawancin su sun fito ne daga Somalia da kasar Masar. To wasu hare-hare ta sama da dakarun Isra'ila suka kai cikin Siriya a ranar Asabar da ta gabata sun lalata wani sansanin soji mai matukar mahimmanci da ke kan iyakar kasar da kuma Iraki. Kotun kolin Pakistan ta bayar da umarnin fitar da tsohon Prime Minister kasar Imran Khan daga gidan yari domin kai shi asibiti kamar yadda jam'iyyarsa da kuma iyalansa suka dade suna bukata. Tun cikin watan Agustan shekarar 2023 Khan mai shekaru 73 ke tsare a gidan yari bayan rikicin siyasa da shari'o'i da suka biyo bayan ficewarsa daga mulki a shekarar 2022. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce babu wata tattaunawa ko shirin yin haka da ke gudana tsakanin kasar da Iran yana mai jaddada ci gaba da toshe tashoshin jiragen ruwan Iran. Mr. Trump wanda ya wallafa haka a shafinsa na sada zumunta ya ce mashigin ruwa na Hormuz na bude ga jirage bayan kammala aikin cire duk nakiyoyi karkashin kasa. sai dai sanarwar na tamkar tubka da warwara daga shugaban wanda a kullum ke shelar suna tattaunawa da Iran don kawo ƙarshen yakin gabas ta tsakiyan. Rasha ta gargadi Burtaniya cewa fa za ta fuskanci sakamako kan rawar da take takawa na samarwa Ukraine din jiragen sama marasa matuki wato drones. Moscow dai ta dade tana adawa da tallafin soji da kasashen yammacin duniya ke baiwa Kyiv. Tana mai cewa hakan na ƙara tsawaita yakin. Taron yanayi na COP17 da ke gudana a Mongolia na mayar da hankali kan matakan dakile guzgutowar hamada. Malarta taron na neman hanyoyi da za su wato kare noma, samar da ayyukan yi da kuma taimakawa al'ummomi da sauyin yanayi ya fi shafa. Labaran kenan a halin yanzu. To kai tsaye za mu je ga shirin ra'ayoyin ku masu sauraro.

0: To hukumar da ke kula da gasar Premier Ingila ta ce akwai sabon tsari da zai fara aiki a wannan sabuwar kakar wasa wanda za a fara rabawa ƴan kallo ko kuma magoya bayan kungiyoyi cikakken rahoto akan matakan da alƙalan wasa da kuma na'urar VAR suke ɗauka dangane da muhimman lamuran da suke wakana da suka hada da takaddama kan jefa ƙwallo a raga da bayar da damarmakin bugun penalty da kuma bayar da jan kati a yayin wasanni. To hukumar gasar Premier da ta dora wannan alhaki na tantance hukunce-hukuncen ne kan wani committee na musamman da a takaice ake kira da KMI, wato Key Match Incidents Panel a turanci, wanda za a iya kira da committee sa ido kan muhimman lamuran da suke wakana a wasanni kamar yadda na faɗa. To committee na musamman zai kunshi mambobi guda biyar da suka hada da tsaffin ƴan wasa uku da masu horarsuwa da kuma wakili guda-guda daga hukumar kula da gasar Premier da kuma kungiyar alƙalan wasanni. To dan wasan gaba na Bayern Munich Harry Kane ya ce nan ba da jimawa ba zai fara tattaunawa da kungiyar tasa kan tsawaita yarjejeniyar da ke tsakanin su wadda za ta kare a cikin shekarar 2027. Idan za a iya tanawa a 2003 Harry Kane ya kulle yarjejeniyar shekaru hudu da bayan rabuwa da kungiyar sa wato Tottenham. To idan muka koma ga batun FIFA kuma hukumar kwallon kafar ta duniya ta ce ta kori babban jami'in ta mai kula da ayyukan ta na yau da kullum wato Kevin Lamo wanda a makonnin baya-bayan nan ya caccake jagoran su Gianni Infantino kan wancan yunkuri dai da ake ta cece kuce akan sa na kokarin baiwa ƴan kasuwa damar mallakar wani kaso na hannayen jarin tafiyar da wasannin gasar cin kofin duniya.
1: Kamar yadda a Najeriya aka kori tawagogi da ke jagorancin kungiyar
0: AI gaba ɗaya har da mukarrabansa gaba ɗaya ba
1: jinsu. Muna godiya Nora da Suleiman. Take ne na labaran tattalin arziki kuma muna tare da Ruqayyah Abubakar.
2: To an gaishe ka Ahmad Barka da aiki.
1: To tilin
2: lalle dai kam ko tilin ta ka duba. To zamu faro ne daga tarayyar Najeriya inda farashin abinci a kasar ya kara tashi a watan Yunin da ya gabata kenan duk da matakan da gwamnatin tarayya ke dauka domin kara yawan amfanin gona a cikin gida, rage kudin kayayyakin noma da kuma sauƙaƙa matsin da masu saye ke fuskanta a cewar hukumar nan ta kididdiga ta kasar kenan. To wannan sabon tashin farashi ya sake haifar da damuwa kan tasirin matakan da gwamnati ta dauka domin rage tsadar abinci da kuma tabbatar da cewa abinci ya samu cikin sauki ga al'umma. Hukumar kididdigar ta ce a rahotanta na ma'aunin farashin kayayyaki na watan Yuni, hauhawar farashin abinci a kan shekara wato shekarar da ta gabata kenan ya tashi da kaso 20.31 cikin 100. Wannan ya kasa da kaso 26 cikin 100 da aka samu a watan Yulin waccan shekara kenan da ta gabata.
1: Idan a wata-wata ne
2: kwarai da gaske
1: farashin
2: an dan samu sauki, amma kuma idan
1: an
2: dan samu sauki amma idan aka kwatanta shi da irin watan da muke ciki, amma a shekarar bara an samu sauki kwarai da gaske. To sai dai karin farashin ya daga zuwa wata wato wanda ya fi janyo damuwa kenan, yayin da hauhawar farashin abincin ya karu zuwa kaso 5.56 kenan cikin 100 a watan Yuli kenan, daga kaso 3.75 cikin 100 a watan Yuni, abinda ke nufin an samu karin maki 1 ko kuma kaso 1.88 cikin 100 a tsakanin wata guda kacal. To farashin danyen mai ya dan kara tashi a kasuwar duniya, idan wato inda wannan ya zama karo na uku a jere da ake samun karin farashi, yayin da fatan cin mai yarjejeniyar kawo karshen yakin gabas ta tsakiya ke gushewa sannan a hankali kamar yadda na ji ka faɗa.
1: Sanarwoyi da ke fitowa daga Trump yana jirkita kasuwar
2: kwarai da gaske da zarar ya ce akwai kamshin gaskiya a batun tattaunawa
1: sai kaga
2: kwarai da gaske. To Iran ta ce za ta dauki matakin soji mai tsauri, yayin da Amurka ta yi watsi da yiwuwar tsawaita yarjejeniyar buɗe wuta kenan a tsakanin su, lamarin da ya ƙara jawo fargabar cewa za a samu daguwa ko kuma tangarda akan abubuwan da suka shafi makamashi a duniya. To a kasuwar duniya dai a yau farashin danyen man Brent ya karu da santi 20 wato cikin 100 kenan zuwa $91 kan kowace ganga, yayin da man Amurka na West Texas kuma ya karu da santi 49.
1: To muna godiya Ruqayyah. Idan muka sake komawa tare Najeriya, talauci da safarar yara na ci gaba da jefa dubban yara a yankin kudu maso gabashin kasar cikin mawuyacin hali, inda ake tilasta musu yin talace-talace a tituna, bautar da su a gidaje da kuma wasu ayyuka masu hatsari, duk da dokoki da suka tanadi kare haƙƙin yara.

0: To kai tsaye zamu je ga shirinmu na gaba.
1: Rayuwa ta.
2: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Zainab Ibrahim ke muku lale marhaban da sake kasancewa da ku cikin wani sabon shirin rayuwa ta daga nan sashin Hausa Radio France International RFI. A yau shirin rayuwa ta ya tattauna wata matsala da kusan kowace mace da ta taba haihuwa da kanta ta fuskanta, wato karin da jariri ke yi wa mahaifiyarsa lokacin da yake fitowa duniya, ko kuma yankan da likitoci ke musu saboda saukin fitowar da yayin haihuwa. Kamar dai yadda batun yake, da zarar mace ta samu ƙari a lokacin haihuwa, to tabbas sai an mata dinki don ta koma yadda take bayan ta warke. To sai dai wani abin mamaki shine yadda a yanzu ake yi wa wasu matan dinkin da ya wuce kima, wato ana ƙara matse su da nufin gyara musu jikinsu su koma tamkar ba su taba haihuwa ba, dinkin da aka wala kabida dinkin goga. Bayanai dai na cewa an yi wa wasu matan dinkin oga bisa radin kansu, yayin da wasu matan ba su da masaniya a kai sai dai su samu labari bayan an kammala. Kazalika akwai ɗaiɗaikun matan da haka kawai suke zuwa a yi musu wannan dinkin. Akwai dai mabambantan ra'ayoyi dangane da wannan ɗabi'a na ɗinka mace fiye da kima bayan ta haihu, domin a yayin da wasu ke maraba da shi saboda alfanun da suka samu, wasu kuwa na tar saboda ɗimbin ƙalubalen da kan biyo baya. Ƙwararrun likitocin mata dai na da nasu bayanan a game da wannan ɗinkin da aka wa laƙabi da ɗinkin oga. Domin jin yadda batun yake, mai saurare, sai ku gyara zama. Bakinmu sun hada da Amina Sama'ila, wata mata da aka taba yi wa dinkin oga, da kuma Dr. Mahmud Kawu Magashi, ƙwararren likitan mata da ke asibitin Aminu Kano a jihar Kano, Najeriya. Amma kafin nan, bari mu fara da rahoton Aisha Shehu Kabara, wakiliyarmu daga jihar Kano.
1: Rayuwa ta.
3: Mafi yawan matan da ake yi wa dinkin na zamar musu miki, kasancewar ana yi musu dinkin ya matse jikinsu. Wata mata mai haihuwa daya da ta nemi mu sakai sunanta ta bayyana mana yadda dinkin ogan ya zama mata.
4: Gaskiya da na haihu da aka yi min dinki ba a yi min daidai ba, saboda ni da na haihu ban karu ba, amma sai nasu din ta ce za ta dinke ni saboda za a koma gun mai gida. Kuma gaskiya na sha wahala saboda umma gariba ta yi ma har tsoron dare nake.
3: Rabi'atu Idris da sai bayan haihuwarta aka bata shawarar ta yi dinkin, ta shaida mana yadda abin yake.
5: Gaskiya dan ko da nayihu ba a yi min dinki ba, ban karu ba, kwata-kwata ban karu ba, amma bayan kuma an haihu zan dawo gida sai ake cewa za a yi min dinki. Na ce ni ba na son a yi min dinki saboda dinki ana shan wahala sosai, wanda ma ya karu yana shan wahala balle wanda bai karu ba.
3: Kasancewar zargin yin dinkin ba tare da izinin matan ba, hakan ta samu kaji daga bakin Dr. Maryam Mu'azu Hassan.
6: Ito gaskiya abin da yasa wasu matan basu bukata ba muke musu, zaki ga wata macen haihuwa 1 2 3 zuwa 5 ba ta umma ta dinki ba, tana tuce ma cewa ba ta taba karuwa ba, amma kin kika duba cikin take gaba daya bude take. To shin dalilin da yasa wata take gaba ta soma amma aka muke matsa mata dole sai mai mata, kuma umma take ta zo ta ce tana jin dadi sai ta turo wata ma sai umma ta nawa dinki sandiyan mutun daya. To a haka akwai customer da wani ma ba a garin nan suke ba, dan mun saba da su gaskiya ta wannan bangaren. Akwai magungunan da muke hada musu na sanyi na baturi da suke amfani da, sai kika jikin mace za ta ji dadin jikinsa sosai. To mata da su hakura da amfani da maganin matsi da amfani da maganin mata, wallahi har na sha kawai su ringa cin abinci mai kyau suna shan magungunan sanyi. To da yafi musu alheri.
3: Masu iya magana sun ce zamani riga, a baya dai iyaye da kakanni ba sa yin dinkin kuma sun zauna lafiya a gidajensu.
1: RFI.
2: To madalla an gaishe da Aisha Shehu Kabara da rahoton nan. Yanzu sai zantawar ta da Amina Sama'ila, matar da aka taba yi wa dinkin oga.
7: Wasu suna zuwa ana musu madan ra'ayin kansu ba sai mace kin ga ta haihu ba, kawai dan bukatar kansu. Wasu kuma lalura ce kin ga take sa ai musu. Wasu ma ko sun haihu ba su karu ba, zaki ji suna ce da likitocin a dan dinke su kada, sakamakon zamantakewa tsakanin tsakanin mata da miji. In gaya wannan dinki yana kara wani danko ne na soyayya. Guri ne za a ji shi, ba za a ce dai kamar sabo ba. Amma da shi da mai sabon ma kusan bambancin kadan ne.
1: To kamar ke da aka yi miki dinki ta bangaren ki. An miki dinki daidai da inda kika kare ne bayan kin haihu ko kuma an dinke ki fiye da inda
7: kika? Ni dai an yi min ma dai fiye da yadda nake saboda ba karamar wahala na sha ba. Da wannan abu saboda an dinke ya wuce yacce nake ada. Kin ga kuma ai zan tura da yanayin dinki a sakamakon wannan dinkin da aka yi min har wata haihuwar da nema ba kuma yi min ba. Gaskiya dinkin ai yana da amfani sosai.
1: Ta inda wasu daga cikin mata suke karɓar wahala bayan sun koma ga mazajen su ta bangaren ki me zaki ce?
7: Eh to alhamdulillah ai da wahala amma kuma aka kira nan biyan bukata rai ai ba bakin komai yake ba.
1: To kuma sauraro za su so dure dai ba abu ne wanda za a buda shi ba amma dai masu sauraro za su so su ji ta bangaren ki bukata ta biya kenan tunda mai gidan ya samu abin da yake so ko kuwa me kike nufi?
7: Eh haka zancen yake bukata ta biya don ko a yanzu idan Allah ya kawo ta hanya za a kuma yin wannan dinki. Insha Allah.
1: Wasu matan akan ce wai idan aka musu wannan dinkin saboda fargabar wannan wahala da suke sha an zo mu'amala. Sha'awar su mata kan dauki ke ta bangaren ki duk irin waɗannan matsalolin baki same su ba?
7: Gaskiya ne ban same su ba sai dan sakamakon su waɗannan suna da lalura irin namu na sanyi na mata. Ke yake dauke sha'awa amma dinki baya kawo wannan abubuwa na yau da kullum. Baya kawo gaskiya.
8: Matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta. Harkan kasuwanci a rayuwa
9: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
8: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
9: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
8: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
9: Jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara. Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
2: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwa ta ba tare da bata lokaci ba. Sai zantawar shirin da Dr. Mahmud Kawu Magashi. Kwararren likitan mata dake asibitin Aminu Kano.
10: Za a yi dinki ne idan akwai yaga, amma batun a ce ko an matsi mace ko wani abu ne kuma ya danganta da yanda aka yi dinkin. A wasu lokutan sau da dama wani lokacin dinkin ne yake zama bayan an yi shi kuma sai zama kwayoyin cuta sun shiga. To kuma wani abu da yawanci akan yi wanda ba daidai ba ne sai kuma wai a ce an koma an kankare an sake dinkewa. To da yawa matan da aka yi haka to da wahala ya zama na ciwar wajen nan sun ji shi da dai. Haka zalika idan ya zama kwayan cutar nan sun shiga sai dinkin nan ya farke kuma wajen ya kwabe. To in ya tashi warkewa zai warke ne da tabo. Shi kuma tabo ba kamar lafiyayyar fata bace. Tabo ba zai tare ba kamar yanda lafiyayyar fata take tarewa. To an zo mu'amala aure dole mace za ta dinga jin gurin kamar an daure mata gurin da wani abu.
1: To ina matsayar matan da suke zama kuma a gida a dinke su?
10: A dinkin nan idan ya zama musamman irin wanda za su ce ai ko sun haihu a gida an zo an karba haihuwar su irin wannan. A wasu lokutan wanda suke kira ba wa da ma suka cancanta su yi musu dinki bane saboda haka wajen dinkin nan sai a saba ko a dauki fatar waje a tura ta ciki kuma ta yiwo waje da ɗaya bangaren ma'ana ya zama an saba gurin ko kuma ya zama na cewar yanda aka yi dinkin an daure gurin daga waje ta yanda zai zama na cewar ya tsuke waje duk da cewar cikin karbe yake amma sai ya zama kamar ya tsuke wajen wannan sai ya zama na cewar kamar an sa wani abu an daure bakin gurin ne ko an rage gurin fadi duk wannan tana faruwa ga mata wanda kuskure ne babba ko mace ta karu ko mace an kara ta ya zama na cewar idan wajen nan ko kwayan cuta suka shiga ko ya farke a ce wai a kankare a sake dinkewa wannan kuskure ne babba.
1: To dakta masu sauraro za su so a musu bayani idan hakan ta samu wani mataki za a dauka?
10: Abin da ya cancanci wannan shine a bata magungunan da za su taimaka idan kwayan cuta ne suka shiga har wajen nan ya warke daga bayan sai a yi mata gyara. Gyara ko ba irin wanda ake zuwa kawai mata su shiga gidan wasu kawai su dora su akan benci su ce ba za su dinke su ba su rage musu gurin kamar suna rage riga kamar yanda ake rage riga wannan kuskure ne domin abin da zai biyo baya dama kenan ko dai bayan an tsuke wurin sanan na biyu kuma zai zama na cewar zaran nan da aka yi amfani da shi bayan wani lokaci zai narke idan ya narke kuma wurin zai sake ballewa shi yasa wasu sai su ta yi kuma ya zama na ana ta jawo musu tabo a cikin gaban su wanda wannan shi ma yana iya jawo waccan matsalar da kika faɗa ta tsukewar wajen.
2: a gare ki mai saurare. Shin kina da masaniya akan wannan dinkin da ake yi wa matan da suka samu ƙari lokacin haihuwa? Menene labarin ki? Wani jan hankali zaki yi akai? Sai mun ji daga gare ki. A madadin sashen Hausa, Radio France International RFI, musamman Aisha Shehu Kabara da ta taimaka wajen hada shirin, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya.
0: An gaida Zainab Ibrahim.
11: RFI.
0: To yanzu labaran zai daura a takaice. Ma'aikatar ilimi ta Najeriya ta ce tsarin ilimi a ƙasar na fuskantar babban ƙalubale dangane da ƙarancin malamai, inda ɗalibai miliyan 31,827,244 ke dogaro da karantarwar malamai 592,077. Hakan dai na nuni da kowane malami guda kenan na kulawa ne da akalla ɗalibai 53,000 a faɗin ƙasar, kamar yadda bayanan sashen kula da ilimi a ma'aikatar suka nuna. Gwamnatin Najeriya ta bayyana shirin ƙara ƙarfin samar da wutar lantarki zuwa megawatt 6,000 kafin ƙarshen watan Disamba. Minista wutar lantarki na Najeriya Joseph Tegbe, wanda ya bayyana shirin a birnin Lagos jiya Litinin, ya ce ƙarin zai taimaka wajen rage matsalar ƙarancin wutar lantarki tare da tallafa masana'antu da sauran harkokin kasuwanci. 'Yan takarar shugaban ƙasa Najeriya na shirin rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya, yayin da ake shirin fara gangamin yakin neman zaɓen 2027 a hukumance. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da ake nuna damuwa kan tashe-tashen hankula da rikicin siyasa a wasu sassan kasar, yayin da ake kira ga 'yan siyasa da magoya bayansu da su guji tashin hankali, musamman biyo bayan abin da aka gani a zaben gwamna a jihar Osun. Wata kotu ta tafi da gidanka a Ghana ta tsare wani ɗan Najeriya Okechukwu Augustine bisa zarginsa da hannu a shirin fashin bankuna, bayan jami'an 'yan sanda a Accra sun kama shi a makon da ya gabata. A kasar Kamaru, yayin da aka kwashe kwanaki 72 ba tare da jin duriyar shugaban kasar ba, wato Paul Biya, ana ci gaba da cece kuce da diga ayar tambaya dangane da jagorancinsa da kuma makomar kasar. Ana sauraron labaran ne daga sashen Hausa na Radio France International. Shugaban Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa ya bukaci takwarorinsa na sauran kasashe yankin kudancin Afirka da su haɗa ƙarfi wajen kawo ƙarshen matsalolin 'yancin rani, kiran da ke zuwa makonni bayan da zanga-zangar kyamar baki a Afirka ta Kudu ta tilastawa fiye da mutane 176,000 tserewa daga ƙasar. Ramaphosa ya bayyana haka ne yayin jawabi a taron shugabannin ƙasashen kudancin Afirka da ke gudana a wato da ya gudana jiya Litinin. Shugaban ƙasar Zambia Hakainde Hichilema ya sake lashe zaben shugaban ƙasa, duk da cewa tsadar rayuwa ta rage masa goyon baya daga wasu masu zaɓe. Sakamakon da hukumar zaɓen ƙasar ta fitar a wannan talata sun nuna cewa shugaba Hichilema ya samu sama da kashi 60 na kuri'u da aka kada, yayin da babban abokin karawarsa Brian Mondobile ya samu kashi 38. Akalla mutane 7 ne suka mutu bayan da wani kole-kole ɗauke da bakin haure ya gamu da matsala a tekun Libya, yayin da aka ceto 50. Wannan na sake jaddada hadari da dubban bakin haure ke fuskanta a kokarin da suke yi na ƙetare Bahar Rum zuwa Turai. Masu aikin agaji sun ce wasu biyu na cikin mawuyacin hali sakamakon iftila'i na ranar Litinin. Waɗanda suka tsira sun ce tun ranar Ladi suka bar gabar ruwan Zahara na Libya, kuma yawancinsu sun fito ne daga Somalia da ƙasar Masar. To, wasu hare-hare ta sama da dakarun Isra'ila suka kai cikin Siriya a ranar Asabar da ta gabata sun lalata wani sansanin soji mai matukar mahimmanci da ke kan iyakar ƙasar da kuma Iraki. Kotun kolin Pakistan ta bayar da umarnin fitar da tsohon Prime Minister ƙasar Imran Khan daga gidan yari domin kai shi asibiti, kamar yadda jam'iyyarsa da kuma iyalansa suka dade suna bukata. Tun cikin watan Agustan shekarar 2023, Khan mai shekaru 73 ke tsare a gidan yari bayan rikicin siyasa da shari'o'i da suka biyo bayan ficewarsa daga mulki a shekarar 2022. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce babu wata tattaunawa ko shirin yin haka da ke gudana tsakanin kasar da Iran, yana mai jaddada ci gaba da toshe tashoshin jiragen ruwan Iran. Mr. Trump, wanda ya wallafa haka a shafinsa na sada zumunta, ya ce mashigin ruwa na Hormuz na bude ga jirage bayan kammala aikin cire duk nakiyoyi karkashin kasa. sai dai sanarwar na tamkar tubka da warwara daga shugaban wanda a kullum ke shelar suna tattaunawa da Iran don kawo ƙarshen yakin gabas ta tsakiyan. Rasha ta gargadi Burtaniya cewa fa za ta fuskanci sakamako kan rawar da take takawa na samarwa Ukraine din jiragen sama marasa matuki wato drones. Moscow dai ta dade tana adawa da tallafin soji da kasashen macin duniya ke baiwa Kyiv. Tana mai cewa hakan na ƙara tsawaita yakin. Taron yanayi na COP 17 da ke gudana a Mongolia na mayar da hankali kan matakan dakile guzgutowar hamada. Malarta taron na neman hanyoyi da za su wato kare noma, samar da ayyukan yi da kuma taimakawa al'ummomi da sauyin yanayi ya fi shafa. Labaran kenan a halin yanzu. To kai tsaye za mu je ga shirin ra'ayoyin ku masu sauraro.